kuning makapatandog kag napamatud-an na ina sang madamo nga mga tawo nga ang ila kabuhi makasiling ka indi na mapuslanon, indi na profitable, kag tama na ka miserable, pero sang panahon nga sa diin ginpamatian nilang pulong sang Dios, ginpamatian nilang wali sang pastor, mga inigugmano na tabo, na convict sila. Diba? So bisan gani may ara na mga balita, may mga priso nga nagpastor na pagwa nila, kagdamo gina. Oh, ang amon upod si Pastor Tolimao, may jail ministry, damo sang na walihan na tudluan dira sa prisuan nga subong gani iban pastor na. Kag subong pagwa nila, matutom na sa pag-alagad sa Ginoo. Because ang scriptures nagahatag ini conviction. So yung nag-convict ini sa tao, amo na ka-sufficient from aton gobyerno. Wala nila ini makita nga mga resulta nga tani subong ang needs ang aton mga schools, needs ang aton government, needs ang aton mga agency, mga inigugma, amo ang pulong sa Ginoo nga matudlo kag mawali ini. Say? So the significance of the scriptures, magsiling kita the quality of being important or the quality of being notable, worth or influence. Imagine mo sina kung ano ini ka mapuslanon kag importante ang pulong sang Dios. Siling sang Bible, all scriptures is given by inspiration of God. Of God mga inigugma. So mo ni ka importante, important for salvation. 'Di ba? Importante ini sa kaluwasan ang pulong sang Ginoo. Kay nga aman sig nagatudlo ini ang gospel na nungod kay Jesus Christ. He is Christ our Savior, kag siya lang gid, kag wala na sang iban. So important ini sa aton nga service, sa pagpangalagad, nga ang kabataan mamotivate sa simbahan, lain ang ila kabuhi, lain ang ila motivation. Kaya nga aman, ara sila na connect sa pag-alagad sa Dios. Labi na gid ang ila parents, mga faithful nga mga parents sa pag-alagad, kag ara ang ilang connection sa pag-alagad o members ang isa ka church nga nagatudlo ka nagawali sang pulong sang Dios. Oh, may Sunday school sila. Oh. May worship sila. Say, amo ni kamalahalon mga inigugma kag ikatatlo, important for steadfastness nga mapalig-on ang kabataan ngay nga aman madamo sang kabataan karon nga naga-commit suicide in times ang ila problema. Wala na sila sang strength, wala sila sang natawag nga encouragement, reminders para nga sa diin makarecover sila sa mga ginahandol nila kag ginaatubang nga mapagtilaw sa kabuhi. Gani abyan ka mga hinigogma. Parents, kung ikaw nagapamati subong talupang dunin mo, nga sa diin kamalahalon ka importante ang pulong sang Dios sa kabuhi sang aton kabataan, sa aton panimalay. Kay amo ini ang importante. Siling pa sang isa ka presidente sang Amerika, si George Washington. It is impossible to govern the world without God and Bible. Gani abyan mga hinigogma, samtang may tion kag panahon pa. Talupang doon na ito ng Ginoo sa atong kabuhi, labi na gid ang pulong sang Dios. Salamat gid sa inyong pagpamati, ang inyong abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa atong tanan.

0: sa high school kag elementarya, sa Radyo Alskwela, may paglaong ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYVS. Yari na ang aton RBI instructor.
1: Magandang araw sa ating tagapaginig sa DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Ako po ang iyong guro ngayong araw, si Ginang Marlin M. Arangin, as teacher ng District of Moises Padilla. Pero bago natin simulan ang ating bagong aralin ngayong araw, ay manahimik muna tayo at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataon, kami ay muling magsama-sama upang matuto. Gabayan mo po kami sa aming pang-araw-araw at naway maging maayos at ligtas kami sa araw-araw. Sana bigyan mo ng lakas ang mga mag-aaral upang maging bukas ang kanilang isipan at puso sa pagkatuto at gagamitin sa ikabubuti sa kanilang sarili, pamilya at komunidad. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang araw, mga ALS learners. Kamusta po kayo ngayong araw? So, may bago naman tayong aralin na tatalakayin ngayong araw. Ang tungkol sa Life Skills Module Number 5 na pinamagatang Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho. So, sino-sino dito sa inyo ang nakaranas na magkaroon ng trabaho? O may trabaho na ngayon? So, ligtas ba ang inyong tinatrabahuan? So, ngayong araw ay ating tatalakayin ang kaligtasan at kalusugan sa trabaho. So, dapat lang na maging ligtas ang iyong tinatrabahuan. So, ito ay tumutukoy sa hakbang, patakaran at gawi na naglalayong protektahan ang mga manggagawa laban sa aksidente, pinsala at sakit. Saklaw nito ang paggamit ng personal protective equipment o yung pagsunod sa mga safety rules at pagtiyak na ang kapaligiran sa trabaho ay ligtas at maayos. Layunin itong mapanatili ang kalusugan ng bawat isa habang nagtatrabaho upang maging produktibo at masigla. So, bukod sa physical na kaligtasan, mahalaga rin ang kalusugan ng isip at emosyon ng isang manggagawa. Ang kaligtasan at kalusugan sa trabaho ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa aksidente, kundi pati na rin sa pagbigay ng tamang pahinga, pag-iwas sa labis na stress at pagkakaroon ng maayos na relasyon sa kapwa. Sa kabuuan, ito ay ang pundasyon ng isang ligtas, masaya at produktibong lugar ng trabaho. May mga halimbawa ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho. Una yung pagsuot ng helmet kapag nasa construction site.

0: paggamit ng gloves at mask kapag humahawak ng chemical. So, dapat lang naggagamit tayo ng gloves. Tamang pag-angat ng mabigat na bagay upang maiwasan ang injury. Pagsunod sa fire drill at evacuation plan. Pagpanatili ng malinis na lugar upang maiwasan ang madulas na sahig at ang aksidente. Pag-iwas sa stress sa pamamagitan ng tamang oras ng pahinga. So bilang isang manggagawa, mayroon din tayong mga karapatan. Karapatan ng manggagawa sa kaligtasan at kalusugan. So dapat nating alamin ito kung ano ang ating mga karapatan bilang isang manggagawa. So una, mayroon tayong karapatan na ligtas na lugar. So ang bawat manggagawa ay may karapatang magtrabaho sa isang kapaligiran na ligtas at walang panganib na kalusugan. Ang employer ay dapat magbigay ng tamang kagamitan at disenyo ng lugar ng trabaho upang maiwasan ang aksidente. Sunod ay ang karapatan sa proteksyon laban sa panganib. Dapat tiyakin ng employer na ang manggagawa ay protektado laban sa physical, chemical, biological, at psychological na panganib. Kabilang dito ay ang pagbibigay ng PPE tulad ng helmet, glove, mask, at iba pa. So pag sinabing physical, halimbawa yung madulas na sahig, mabigat na pagbubuhat, o matutulis na bagay. At ang chemical naman, halimbawa, yung usok mula sa pintura, matapang na panlinis, o yung mga alikabok. Biological naman, halimbawa, yung microbio, virus, o dumi na maaring magdulot ng sakit. At sa psychological naman, halimbawa, yung sobrang stress, pang-abuso o diskriminasyon. Ang sunod na karapatan ay ang karapatan sa impormasyon at ang pagsasanay. So ang mga manggagawa ay may karapatang malaman ang lahat ng uri ng panganib sa kanilang trabaho at makatanggap ng pagsasanay sa kaligtasan. So, gaya ng fire drill, chemical safety, at ergonomics. Mayroon ding karapatan sa pantay na pagtrato. So, dapat protektado ang mga manggagawa laban sa diskriminasyon batay sa kasarian, edad, lahi, relihiyon, kapansanan o katayuang militar. Karapatan sa pag-ulat at reklamo. So, maaring magsamba ng reklamo ang manggagawa kung hindi ligtas na kondisyon sa trabaho nang walang takot na gantihan o parusahan. Sunod ay ang karapatan sa partisipasyon. So, may karapatan ang mga manggagawa na lumahok sa mga inspection, safety programs at konsultasyon ukol sa kaligtasan at kalusugan. So, halimbawa ng mga karapatan ng bilang ng isang manggagawa, yung pagsuot ng helmet at safety gear sa construction site. So, kayo ba ay nagsusuot ng mga helmet? Sa mga nagtrabaho sa construction, nagsusuot ba kayo? Paglaok sa fire drill at evacuation plan. Pagkaroon ng malinis at maayos na lugar ng trabaho upang maiwasan ang aksidente. Pagkaroon ng oras ng pagpahinga upang maiwasan ang stress at sakit. So dapat hindi lang puro tayo trabaho. May panahon din tayo sa paghinga. Especially during lunch break, no? Karapatan mo yan na kung minsan umiglip ka. Dahil may oras tayo sa pagpahinga. Pag-ulat ng unsafe conditions sa supervisor or sa ahensya ng gobyerno. So yan ang mga halimbawa ng karapatan ng isang manggagawa. So paano natin maiiwasan ang mga sakuna? So sa isang paggawain, hindi talaga maiiwasan na may mga sakuna. So, paano natin ito maiiwasan? Una, yung paghanda ng emergency response. So, magkaroon ng malinaw na plano sa paglikas, mayroong fire drill at first aid training upang mabilis na makapagtugon sa sakuna. So, kung may mga sakuna na mangyari, so alam nyo kahit mga first aid training lang. Sunod ay ang paggamit ng PPE, yung mga helmet, gloves, goggles, mask at safety boots ay dapat laging gamitin depende sa uri ng trabaho. So ang paggamit ng PPE ay depende kung anong trabaho ang iyong pinapasukan. Kung nagtatrabaho ka sa construction, so kailangan mo ng helmet. Diba? Ng gloves. Kung ikaw ay nagwi-welding, no? Kailangan mo ng mask, no? May mga safety boots sila. So, ang paggamit ng PPE ay depende ito sa iyong tinatrabahuan. Sunod ay ang hazard communication. So, dapat malinaw na nakapaskil ang mga babala at label ng mga chemical o mapanganib na materyales. So kung mga chemical yan, dapat ay may mga label o may mga pangalan yan na nakapaskil. Sunod ay ang kaligtasan sa makina. Siguraduhin may tamang guard at lookout. Tag-out system ang mga makina upang maiwasan ang mga aksidente. Sunod ay ang protection sa pagkahulog. So dapat gumamit ng safety harness or railings at tamang scaffolding ang mga construction site. So dapat na may mga safety harness ang isang construction site. Kaligtasan sa sunog. Magkaroon ng fire extinguisher, smoke detector, at malinaw na fire exit routes. No, dapat alam natin ang fire exit routes, kung saan tayo dadaan. Sunod ang kaligtasan sa elektriko. Iwasan exposed wires. Gumamit ng circuit breakers at regular na inspection ng electrical systems. Sunod ang ergonomia, yung tamang disenyo ng workstation upang maiwasan ang pananakit at kalamnan at ang injury. So para maiwasan natin. So bilang isang manggagawa, so mayroong mga paalala na dapat nating sundin. So, dapat basahin at sundin ang mga safety checklist araw-araw. No, dapat nakapaskil yan ang mga safety checklist. Iulat agad ang anumang panganib na kondisyon sa supervisor. So, kung may mga panganib, so dapat ipaalam natin sa supervisor. Lumahok sa training at emergency drills. Panatilihin ang kalinisan ng lugar ng trabaho upang maiwasan ang madulas na sahig o aksidente. At sunod, ang panghuli ay ang iwasan ang stress at pagod sa pamagitan ng tamang pahinga. So, dapat na, hindi lang puro tayo trabaho. Dapat bigyan din natin ng pagkakataon na tayo ay makapagpahinga. Kung stress ka sa trabaho, so magpahinga lang para sa kukuha ng energy, na bagong energy sa pamamagitan ng pagpahinga. So, kukuha ka muli ng lakas. So, naintindihan nyo ang ating leksyon ngayong araw. So, tinalakay natin yung mga halimbawa ng kaligtasan na sa lugar ng trabaho, yung mga karapatan, mga paraan para maiwasan ang sakuna. So, dapat nating sundin ito bilang isang empleyado. Dapat alam nyo para maging ligtas ang ating kalusugan sa trabaho at maging ligtas tayo. So, sa kabuuan, no, natutunan natin na maraming uri ng panganib sa trabaho. Ngunit may mga paraan upang maiwasan ito. So, ang kaligtasan at kalusugan ay hindi lamang responsibilidad ng employer, kundi pati ng bawat manggagawa. Hindi lang ito responsibilidad ng ating employer. So, pati ito ng tayong mga manggagawa. So, naintindihan niyo ba ang ating leksyon ngayong araw? Wala na ba kayong mga katanungan? So, kumuha ng papel o ihanda na ang iyong mga papel at ballpen at magkaroon tayo ng pagsusulit. So, makinig sa aking babasahing mga tanong, piliin ang tamang sagot mula sa pagpipilian. So, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Okay, una. Ano ang pangunahing layunin ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho? A. Dagdag sahod. B. Proteksyon laban sa aksidente at sakit. C. Pagpapaganda ng opisina. D. Pagpapabilis ng trabaho. Ano ang pangunahing layunin ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho? A. Dagdag sahod. B. Proteksyon laban sa aksidente at sakit. C. Pagpaganda ng opisina. D. Pagpapabilis ng trabaho. Ikalawa. Ano ang PPE na ginagamit sa construction? Ano ang PPE na ginagamit sa construction? A. Helmet. B. Ballpen. C. Notebook. D. Sapatos na pang fashion. A. Helmet. B. Ballpen. C. Notebook. D. Sapatos na pang fashion. Ikatatlo. Ano ang tamang gawin kapag nadulas or madulas ang sahig? A. Hayaan na lang. B. Bigyan ng wet floor signage. C. Takpan ng papel. D. Tawanan ang madudulas. Ano ang tamang gawin kapag madulas ang sahig? A. Hayaan na lang. B. Lagyan ng wet floor signage. C. Takpan ang papel. D. Tawanan ang madudulas. Ika-apat, ano ang dapat gawin kapag may sunog sa opisina? Ano ang dapat gawin kapag may sunog sa opisina? A. Magtago sa mesa. B. Tumakbo ng walang direksyon. C. Sundin ang fire exit at evacuation plan. Ano ang dapat gawin kapag may sunog sa opisina? A. Magtago sa mesa. B. Tumakbo ng walang direksyon. C. Sundin ang fire exit at evacuation plan. D. Hintayin ang boss bago lumabas. D. Hintayin ang boss bago lumabas. 5. Ano ang hazard identification? Ano ang hazard identification? A. Pagtukoy ng panganib sa lugar ng trabaho. B. Paglilinis ng opisina. C. Pagbibigay ng bonus. D. Pagpapaganda ng mesa. Ano ang hazard identification? A. Pagtukoy ng panganib sa lugar ng trabaho. B. Paglilinis ng opisina. C. Pagbibigay ng bonus. D. Pagpapaganda ng mesa. Ika-anim. Ano ang epekto ng hindi pagsusuot ng PPE? So, ano ang epekto ng hindi pagsusuot ng PPE? A. Mas mabilis ang trabaho. B. Mas ligtas ang empleyado. C. Mas mataas ang chansan ng aksidente. C. Mas maganda ang itsura. Ano ang epekto ng hindi pagsuot ng PPE? A. Mas mabilis ang trabaho. B. Mas ligtas ang empleyado. C. Mas mataas ang tsansa ng aksidente. D. Mas maganda ang itsura. 7. Ano ang safety signage na karaniwang nakikita sa workplace? Ano ang safety signage na kayong nakikita sa workplace? A. No smoking. B. Buy one, take one. C. Sales today or sale today. D. Welcome guest. Ano ang safety signage na karaniwang nakita sa workplace? A. No smoking. B. Buy one, take one. C. Sale today. D. Welcome guest. Number 8, ano ang responsibilidad ng employer ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho? Ano ang responsibilidad ng employer sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho? A. Magbigay ng PPE. B. Magdagdag ng sahod. C. Magbigay ng libreng pagkain. D. Mag-organisa ng party. A. Magbibigay ng PPE. B. Magdagdag ng sahod. C. Magbigay ng libreng pagkain. D. Mag-organisa ng party. 9. Ano ang dapat gawin kapag nasugatan sa trabaho? Ano ang dapat gawin kapag nasugatan sa trabaho? A. Hayaan na lang. B. Hugasan at lagyan ng first aid. C. Takpan ng papel. D. Tawanan ang sugat. I know ang dapat gawin kapag nasugatan sa trabaho. A. Hayaan na lang. B. Hugasan at lagyan ng first aid. C. Takpan ng papel. D. Tawanan ang sugat. 10. Last number. Ano ang dapat gawin kapag may maliit na sunog sa opisina? A. Magtago sa mesa. B. Gumamit ng fire extinguisher. C. Tawanan ang sunog. D. Hayaan na lang. Ano ang dapat gawin kapag may maliit na sunog sa opisina? A. Magtago sa mesa. B. Gumamit ng fire extinguisher. C. Tawanan ang sunog. D. Hayaan na lang. Okay. Tapos na ba ang lahat? Okay. Tingnan natin ang inyong mga sagot. Okay. I-check nyo ang inyong mga papel. So, unang katanungan, ano ang pangunahing layunin ng kaligtasan at kalusugan sa trabaho? So, ang tamang sagot ay letter B, protection laban sa aksidente at sakit. Ikalawa, ano ang PPE na ginagamit sa construction? So, ang tamang sagot ay helmet. Letter A. O, ikatatlo, ano ang tamang gawin kapag madulas ang sahig? So, ang tamang sagot ay letter B, lagyan ng wet floor na signage. Okay, ikaapat. So, ang tamang sagot ay letter B, no? Number 3. Number 4. Ikaapat, anong dapat gawin kapag may sunog sa opisina? So, ang tamang sagot ay letter C, sundin ang fire exit at evacuation plan. Letter C. Panglima, ano ang hazard identification? So, ang tamang sagot ay letter A, pagtukoy sa panganib sa lugar ng trabaho. Letter A. Ika-anim, ano ang epekto ng hindi pagsuot ng PPE? Ang tamang sagot ay letter C, mas mataas ang itso, ang tsansa ng aksidente. Letter C. Pito, ano ang safety signage na karaniwang makita sa workplace? So, makita sa workplace ay letter A, no smoking. Walo, ano ang responsibilidad ng employer sa kaligtasan at kalusugan sa trabaho? So, ang tamang sagot ay letter A, magbigay ng PPE. Okay, number 9, kasyam. Ano ang dapat gawin kapag nasugatan sa trabaho? Tamang sagot ay letter B, hugasan at lagyan ng first aid. Okay, 10. Last number, anong dapat gawin kapag may maliit na sunog sa opisina? So, tamang sagot ay letter B, gumamit ng fire extinguisher. Tapos na? Kamusta ang inyong mga score? Mataas ba? So, ibig sabihin, naintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw. So, maraming salamat sa ating tagapagkinig, mga IELTS learners sa DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Ito ang iyong guro ngayong araw na nagsasabing maraming salamat sa pakikinig. Sa uulitin, ito ang iyong guro, Ginang Marlin M. Arangin mula sa District ng Moises, Padilla. So maraming salamat po. Bye-bye!
1: Salamat sa inyo pagpamati sang Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System. Tuktob sa masunod pagid nga Sabado sa amuman gihapon nga oras.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: God is able from disability to possibility.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado. At sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello mga bata! Maayong adlaw naman sa atong tanan. Kag-welcome naman sa atong na Good News Class. Para sa mga friends naton nga nagapamati dira sa radyo, maayong adlaw sa inyo. Pag-amuman sa mga friend naton nga nagatan-aw sa online, maayong adlaw man dira sa inyo. Pagmadamo gid nga salamat sa padayon ninyo nga pag-upod, pamati, kagpagtan-aw sang aton nga lesson kada Sabado. Nalipay gid sila teacher nga makaupod ikaw subong sa aton nga klase. Pagsubong naman sa aton nga lesson, pagatun-an naton ang paghimo sa wise choice or make a wise choice. Paano bala ini mga bata? No? So, importante gid nga maging wise kita sa paghimo sang mga choices sa aton nga kinabuhi adlaw-adlaw. Sa adlaw-adlaw nagahimo kita sang or nagapili kita sang choice sa panimalay or desisyon nga ginatawag sa panimalay, sa eskwelahan, pagbisan sa aton nga pangabuhi, no? Importante nga ang aton ginapili tama gid kag ang Ginoo gid ang aton nga mapalipay. Gani sa aton nga lesson sa subong nga adlaw, mabuligan kita paano bala maghimo sang wise choices sa aton nga kinabuhi. Excited na bala ikaw? Dali na!
2: Ako naman si Teacher Del para naman sa aton nga prayer time. So, ara na kita sa last letter sang time nga acronym sa letter E nga ginasundan naton. So, ang ibig sabihin ng letter E, expect God's answer. Oo, mga kids, mag-expect kita sang answer ni God kung ikaw nagapangamuyo kay Jesus. Kay hambal niya diri o, sa Mark 11:24, believe that you have received it. So, patihan mo gid ang imo nga ginapangamuyo, maangkol mo gid ina siya. Kaya subong mag-pray gid kita kay Jesus. Ansira niya gid ina kay ikaw anak sang Ginoo. Kaya let's pray for today. Ipiyong ang mata, iduko ang ulo, kag ifog ang kamot. Sige, let's pray. Dear God, thank you sa tanan nga ginhatag mo sa amon nga mga blessings kag sa maayong lawas, Lord Jesus. Thank you, God, sa pagprotect mo sa amon every day. Thank you man, Lord, kay ikaw man nagaupod sa amon aga ugto kagabi man, Lord. Lord, subonga adlaw gapangayo ako sang sorry. Thank you, Jesus, kay ikaw gid nagalimpyo sang akon nga mga sala. Thank you sa imo nga dugo. Lord Jesus, subo nga adlaw, ikaw gid maghatag sa akon sang wisdom, Lord, nga maintindihan ko gid ang akon nga ginabasa, nga halin sa imo nga word, kag ginapamatian man, Lord, pinaagi diri sa JNC online or on air, Lord Jesus. Kaguligan mo man ako, Lord, nga ang akon nga nabatian, i-obey ko gid, Lord. Nagaan mo gid ako sang wisdom kung paano gid inihimoon. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen.

0: na naman mga bata, tagsaliwat ari naman si Teacher Kat. Mga bata, nakikita na bala kamo sang bungasang palay? Oo, kadalasan no, tanan nakakita na. Kag ang bungasang palay, may ara siya sang, ang iba may ara sang unod, kag may ara man sang wala sang unod. Ang wala sang unod, amuna siya kada ang ginatawag nga upa. Kag halimbawa, magwa ka sang bungasang palay, ang isa may unod, ang isa wala. Kaguhuyukon mo ina, diri sa imo nga mga kamot. Sa tingin mo bata, ano ang mapalig sang hangin? Oo no, syempre ang wala agad sang unod bata, ang paliron git sang hangin kag ang magpabilin atong may ara sang unod. Balan mo bala bata, ang sa aton nga memory verse book, may ara sang ginahambal about sa sina nga sitwasyon mga bata sa mga tao nga wala sang Ginoo sa ilang kabuhi, nga ginakumpara kasubong sang upa nga ginapalid lamang sang hangin kag wala inisang kapuslanan. Ang aton memory verse makita diri subong sa Bible. Ang Bible mga bata, kulong sang Ginoo, nagasugit sang kamatuoran gani dapat naton patihan. Ang aton memory verse subong makita sa Book of Psalms. Balan mo bala nga ang Book of Psalms bata, ang siya ang pinakadamo nga chapter sa Bible, kay nga aman, may ara ini sang 150 chapter, written a 700 years period, and at least may ara siya sang 7 different nga nagsulat sina una si David. De, may ara siya sang 73 chapter nga nasulat si Asaph, 12 chapter. Si Sons of Korah, may ara siya sang 11 chapter nga nasulat. Si Solomon, may 2 chapter siya. Si Moses, siya ang nagsulat sang Psalms chapter 90. Si Herman, Psalms 88. Kag si Ethan, Psalms 89. Ini sila mga bata, ang 7 nga nagsulat, guided by the Holy Spirit. Gani makasigurado gito kita, nga ang pulong sang Ginoo, ang author gito sini, isa lang gid siya ang Diyos, kaya ang mga nagsulat, guided by the Holy Spirit. Gani ang aton memory verse buong, makita sa Psalms chapter 1, verses 4 to 5. Basahon anay ni Teacher Kat kung ano ang siling dari. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Tag makita nato ng aton verse mga bata, dere usa ay sa aton nga screen. Ginahambal dira una mga bata sa pulong sang Ginoo nga, but this is not true of the wicked. Kay nga aman mga bata, sang nagligid nga si mana aton natun-an siling nga dire nga ang mga tao ginakumpe, ang mga tao nga nagabasa sang pulong sang Ginoo, ginakumpare sila kasubong sang isa ka sa usubong sang isa ka puno nga nagatubo git nga strong and healthy. Kay ang tao nakakilala sa Ginoo nga nang meditate sa iyang pulong kasubong sinang isa ka puno. Ang ina ang aton nga natun-an, nagligad nga si mana. Kag subong ginahambal niya diri sa aton verse, sa aton verse nga ginasiling nga, this is not true of the wicked. Iba sa mga, ang ginahambal dira nga wicked mga bata, ang mga ungodly people. Ginahambal niya dira nga, ang mga tao nga wala gid nakakilala. Kag nagasunod dira sa Ginoo o ang ginatawag nga mga ungodly people. Iba sila sa mga katawhan nga healthy nga nagkakabuhi gid sa pagsunod dira sa Ginoo. Kay nga aman ginhambal diri kasubong sila sang pareha sang isa ka upa nga hindi gid ma puslan, kay hindi gid sila ma kaon sang mga tao. Kay nga aman ang kabuhi sang isa ka tao nga wala gid sang relasyon dira sa Ginoo, pareha sang isa ka upa nga ginapalid lang sang hangin. Kag siling niya pagid, they are scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Oo mga bata, someday ang Ginoo na naghimo sa imo kag sa akon, husgahan ang tanan nga mga katawan. Gani ang mga tao nga ginahambal dire nga wala nakabaton sang pagpatawag sang Ginoo paagi sa paghinulsol sang ilang mga sala kag paagi sa pagbelieve kay Jesus bilang ila Lord kag personal savior husgahan gid sang Ginoo. Magaatubang sila sang grabe gid kadelikado nga consequence. Ang consequence nga ina ma-separate sa Ginoo for ever dito sa lugar nga gin-prepare sang Ginoo para sa mga tao nga wala gid naluwas sa ilang nga mga sala. Mga katawhan nga wala gid nagapati dira sa Ginoo mga bata magaatubang gid sa consequence kay siling na diri o they will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Oo mga bata, ang makasasala ang mga katawhan nga wala gid naghinulsos ang ilang mga sala, wala gid sa lugar dito sa mga dito sa lugar nga gi-prepare sang Ginoo para sa iyang nga mga kaanakan. Gani kung ikaw bata, wala pa naghinulsos sang imong mga sala dira sa Ginoo, imo dumdumon nga God is just. Ang Dios gid magahusga mga bata. Ginahimo niya gid kung ano ang tama kag patas dira sa iya nga atubang. Gani parusahan niya gid ang sala. Pero bangod kay si Kristo nagkari diri sa kalibutan para magbayad sang sala sang katawhan sang Dios. Ako ginako niya gid ina. Gani ang imo nga buhaton kung ikaw wala pa nagbelieve dira sa iya. Ininga tion mga bata, hindi gid aksidente nga nabatian mo ang ininga pulong sang Ginoo. Gusto gid sang Ginoo nga himuon mo para mabaton mo ang kapatawaran sang Ginoo, hinulsulan mo ang imo nga mga sala dira sa iya atubangan. Pag magbilid ka sa ginhimo ni Jesus sa cross, nga siya lamang ang kilalaon mo nga makaluwas sang imo nga mga sala mga bata. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga naghinulsol sa imong sala kang nagpati kay Jesus bilang imo Lord kag personal savior, ang siling niya diri o ang Ginoo gid malipay mga bata kung i-share mo gid sa iban ang about kay Jesus para ang iban yung mga kabataan makakilala man nga may ara gid sa makaluwas sa ilang nga mga sala. Kag ang Ginoo malipay gid mga bata kung ang Ginoo sundon mo gid sa tanan nga tion, kag i-allow mo gid nga ang Holy Spirit amo ang padayon gid nga magkabuhi sa imo nga kabuhi, kag sundon mo gid siya sa pagpili sa kung ano nga tama nga mga desisyon sa pagkabuhi sang silinga kalibutan kay siling gani mga bata, di ba? Sa aton nga word up, make wise choices para sa kadayawan gid sang Ginoo. Kag isa sa butang nga malipay gid ang Ginoo bata kung ma-memorize naton ang iya nga pulong. Si i-memorize naton ang aton verse bata. Basahon naton ini kag may ara kita sang drill. Kung maghambal ako halimbawa ang tanan nga naka color black. Amo ang magbasa. Crazy stand up ang aton himuon ha. Kung ano ang i-mention ko nga sila ang magbasa, sila ang magbasa. Ayan. Sige, tanan ni babae, tindog kag magbasa. Psalms 1, 4 to 5, ready, go. Psalms 1, 4 to 5. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff, scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Psalms 1, 4 to 5. Ayan. Next, tanan nga mga lalaki. Ayan, tanan nga lalaki tindog. Psalms 1, ready, go. Psalms 1, 4 to 5. But this is not true of the wicked. They are like worthless chaff scattered by the wind. They will be condemned at the time of judgment. Sinners will have no place among the godly. Psalms 1, 4 to 5. Ayan mga bata, ikaw naman ang mag-practice dira sa inyong balay. Kag i-video mo ang imong nga sarili. Kag pwede mo gid ina i-post or i-send sa aton nga Facebook page sa CEN Coronadal.
1: Hi kids, ano ang nabalaan nyo ng mga pamaagi para makasend ka mo sang message or makabaton ka mo sang message? Ako sang bata pa ko, nagasulat kami. Ara ko sang penpal sa do. Naga-star siya sa dapitan. Ginahulat-hulat, tugid niya mag-answer siya sa mga letters. Natistingan ko man niya magpadala sang message paagi sa Telegram. Mangkuta bala sila lulo niyo kung ano inang Telegram. May ara man sang beeper. Ara na siya sang gamay nga machine nga mag-sound lang na siya kung mag-abot ang message. Subong sa social media, damo-damo ng mga apps nga pamaagi para makasend kita sang message. Ara man sang time nga paagi sa radio, ipa-announce mo kung ano ang imo nga mensahe para sa mga parinti nga nagapamati. Hasta subong pwede pagihapon ina himuon. Alam nyo ba, sa story natin subong nga hapon, may isang pamaagi nga ginhimo ang Ginoo para ipabalo ang iya nga mensahe. Ano ay han ina? Pamati ang aton nga lesson today. Ako gali si Teacher I para sa aton nga Bible lesson. So this lesson halin ini sa Old Testament. Dumdumon mga bata na sang si Rehoboam sa nagligad natin yung mga story, wala siya nagpatigid sa Ginoo kung ano ang maayo, kung ano ang dapat niya nga himuon, wala niya ginsunod. Hindi wise ang iya nga pamaagi, kay ang gisunod niya ang advices sa mga batan-on kag ang sarili niya lang nga kaugalingon. Kaya natabo gid kung ano ang ginpahayag sa Ginoo nga matabo sa Israel kung hindi sila magsunod sa aton nga Ginoo. Si Rehoboam nahimo siyang hari sang Juda nga mas gamay nga nation from Israel. Kag nag-abot gid ang tion nga gin-conquer sila, ginsakop sila ng Babylon, kundiin si King Nebuchadnezzar ang naging hari sang mga ginsakop ni King Nebuchadnezzar of Babylon ang mga Israelita. Kundiin ang mga batan-on nga mga taga-Israel ginhimo nga mga slaves dito sa Babylon. Kaupod dito si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego at iban pa nga mga batan-on nga mga Israelites para mahimo kuno nga mga estudyante kag sila ang mag-serve sa Kingdom of Babylon. Sang hindi nahari itning si King Nebuchadnezzar, Ang nagpuli sa iya si Belshazzar. Ini nga story, boys and girls, mabasahan naton sa Daniel chapter 5. Isa kuno ka adlaw sang si Belshazzar nagpatawag sang party. Excited siya, boys and girls, kay damo-damo nga mga tao ang nag-attend sa iya nga party. Gusto niya i-celebrate ang ilang victory, ang iya nga pagiging king. Kag gusto niya nga mabal-an gid sa tanan nga manggaranon siya, nga maalam siya, nga manami siya. At may isa siya ka desisyon nga kakaiba gid. Kay bal-an niyo, sang nagainom-inom sila, sang nagaparty-party sila, siguro sang nahubog na sila, hambal ni King Belshazzar. Ipakuha ang mga ilimnan. Ipakuha ang mga bulawan, golden vessels nga halin dito sa templo sa Ginoo sa Jerusalem. Amuto ang sudlan ninyo ka mga ilimnon, kay para akon nga gamiton kag i-serve sa iban. Hala! Ang mga golden cups, golden wares nga halin sa templo sa Jerusalem nga para lang sa buluhaton sa Ginoo, gusto niya nga gamiton sa party.
2: Oh no! Tama ayhan ina. Pwede ba yun? Nga ang gamit para sa Ginoo, gamiton niya lang sa iya nga party-party?
1: Kay ini si Belshazzar, wala siya kakilala sa Ginoo.
2: Ang iya nga ginuna-una
1: para lang gid sa iya nga sarili. Wala siya nakabalo kung ano ang dapat himuon. Kalain daw binastos gid ang iya nga himuon.
3: Pagtuod to, boys and girls, dapat maging careful gid sa aton yung mga himuon.
1: Kung ikaw bata, ginbaton mo na ang Ginoong Hesus sa imo nga tagipusoon. Ang gusto sa Ginoo, mangin maalam ikaw. Be wise. Kag ang Holy Spirit ang iyang ang ginhatag para kita magkinabuhi sang matarong. Na magkinabuhi kita nga kabubuton sa Ginoo. Example gani sa eskwelahan naton, no? Pwede nga invite ka sa mga friends mo nga maghimo sang malain. Sabi nila, mag-cheat bala kita.
3: Aha!
1: O hindi kaya, mag-escape bala kita. Kaya maghampang lang kita dito sa balay ninyo sa computer. Hindi na lang kita mag-go to school. Temptation ina, boys and girls. Kung magpadala ikaw dira, hindi inatarong nga himuon. Ang Ginoo, gusto niya nga magkinabuhi kita sang kinabuhi nga matarong. We must be wise. May ara kita sang kaalam. Ang kaalam, boys and girls, is ang ginhatag sa Ginoo para sa iyang mga kaanakan nga ability para himuon kung ano ang tama. Para malikaw kita sa mga malain kag mga disgrasya. And He gives us His Holy Spirit nga mag-ista sa aton nga kinabuhi para buligan kita to live wisely.
2: Wala ina si King Belshazzar kay wala siya kakilala sa Ginoo.
1: Kaya naman, dumating na nga.
2: Hala, nag-inom-inom sila. Sige, inom lang kamo, damo kita ilim nun. Wow, namin-namigin ikaw nga king, sabi siguro sang mga upod niya. Kay, perte ang ilang nga pahubog, boys and girls. Pero, balaan ba ninyo, kulpi na lang, sang sila nag-party-party?
1: May kamot nga nagwa.
2: Sa may pader
1: kag nagsulat.
2: Ano yun na?
1: Nagsigawan siguro ang mga tao.
2: Ano yun na?
1: Nagkurug-kurug sila kay ang kamot nagsulat lang sa may pader. Pati na si King Belshazzar, nagkurug-kurug mo siya. Ang hambal gani diri sa Bible, boys and girls, ang iyang mga kalamnan, ang iyang mga tuhod niya, nagkurug-kurug gid kay nahadlok gid siya. Anong nitabo? Ginpatawag niya ang mga advisors niya. Hambal diri sa verse 7, the king called loudly to bring in the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers. Hambal niya, kung sino ang makahambal sa akon, kung ano inang ginsulat dira, himuon ko nga third in my command. Kung mabasahan ina, kinadlok na dako. Hambal siguro na, no? Kag, tagaan niya daw sang reward. Kag nagpalapit na ang mga enchanters. Sila yung mga makatudlo kung ano ang mga kababalaghan ng mga kung anong ginhambal sa ano daw formation sang stars, ang unang mga astrologers. Pero balaan nyo,
4: wala may isa ang nakabalo.
2: Kung ano gid ang ginsulat dito, hambal nila, hindi na mong balaan kung anong nakasulat nila. Ano? Nga hindi ninyo na mabalaan?
1: Hala, nagkagina mo dito sa palasyo, boys and girls. Wala si nakabalo
2: nga halin sa Ginoo. Ini nga mensahe kamot sa Ginoo ang nagsulat dito sa pader. Nga ay hindi nila kilala ang Ginoo. Kay boys and girls, wala sila nagtuo sa tuod nga Ginoo. Ang Diyos ang tanaan, ang Diyos ng lahat ng tao. Siya ang Ginoo nga nagpakilala sang iya kaugalingon halin diri sa Bible. He is our creator, our maker. Ang Ginoong Diyos, boys and girls, sipakilala niya ang sarili niya paagi sa iya nga pulong. Kag siya ang amay sa langit nga gusto niya one day makaupod kita dito sa iya nga ginharian sa langit. Nga ay hindi siya makilalaan sa tanan niya mga tao. Kaya ang aton niya, tagipusoon, likas nga makasasala. Hindi natin masabtan ang pulong sa Ginoo kung kita-kita lang. Natin maintindihan ang iya nga paghigugma nga siya ang Ginoo nga perpekto nga wala gid sang sala. Tuod na, boys and girls, ang sala, amo ang makapahilayo sa aton sa Ginoo. Sala sa isip, sa ginahambal, kag mga ginahimo, amo na ang nakapahimulag sa aton sa Ginoo. Pero ginhatag niya ang iya nga anak, ang bugtong nga anak, nga si Heso Kristo, para manginbayad sa kasalanan sang tanan nga tao, para mabalik kita sa tama nga relasyon sa amay sa langit. Tungod sa pagpalansang ni Jesus Christ dito sa cross, naula ang iyang dugo, mapasaylo na ang sala. Kag makilalaan tagid ang buhi nga Ginoo. Wala nila nakilala, kag wala sila nagtuo. Maayo na lang, boys and girls, kay ang reyna na dumduman niya. Sabi niya, "Oh, mahal na hari, huwag kang mag-alala. May ara sang isa ka tawo nga ara sa iya ang espiritu sa Ginoo. Siya si Daniel. Samtang ang imo nga amay sadto nagakinahanglan sang kaalam, si Daniel ang nagbulig sa iya. Madumduman niya si King Nebuchadnezzar ang imo nga ninuno nagkinahanglan man sang bulig ni Daniel. Ipatawag si Daniel kay siya gid ang makabulig sa imo." Hala, kung patawag na gid lang si Daniel. Si Daniel, nagakilala sa aton niya buhi nga Ginoo. Siya ang bata nga nagasunod kag nagapalangga sa Ginoo. Kag paatubang na si Daniel kay King Belshazzar. Hambal ni King Belshazzar. "Ikaw bala si Daniel nga makahambal sa akon kung ano ang buot silingon ni nakasulat diri sa pader? Kung maambal mo sa akon, ano ina, kag kasino ina halin? Ikaw ang mahimong ikatatlo nga leader sa sabilong nga Babylonia. Tagaan kita sang authority nga mahimong leader. Kag mga bayo, kag mga kayamanan, ihatag ko sa imo." Pero ang hambal ni Daniel, "Ang mga regalo para lang na sa imo, mahal na hari. Pero ihambal ko sa imo kung ano ang nakasulat dira kag ano ang buot silingon sina. Mahal na hari, ang imo nga amay na si King Nebuchadnezzar nga pinakamaayo, nga pinakamaalam, nakatuon sang ano ang lesson sa Ginoo. Sang siya naghinambog, ang Ginoo nag-humble sa iya. Nahimo siyang parang isang nasiraan ng isip. Daw nabuang siya kay wala siya nagkilala sa Ginoo. Pero sa ikapitong at nga tuig, sang gikilala niya ang Ginoong Diyos, nabalik ang iya nga kaalam. Mahal na hari, wala ikaw nagtuon kung ano ang lesson sa iya nga kinabuhi. Kaya subong nga gabi, ang kamot sa Ginoo nagsulat kung ano ang iya nga parusa para sa imo. Ang nakasulat dira, mahal na hari, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Buot silingon, gintakos ikaw. ginhusgahan na ikaw. Pero kulang kan ikaw maparusahan.
5: Siguro na kibutan si King Belshazzar. Na-recognize niya,
2: tuod gid man, wala siya nagtuon sa kinabuhi ng iyang ninuno na si King Nebuchadnezzar. Dahil wala niya din sunod ang ginhambal ni King Nebuchadnezzar na ang Ginoo lang ni Daniel, ang Ginoo ng Israel, ang dapat na sundon.
3: Boys and girls, kumabatian mo na ang lesson na ang Ginoong Diyos, ang Ginoo ng Biblia, ang dapat na sundon. God wants you to be wise. Kung ara na ang Ginoong Jesus sa imong tagipusoon, gusto niya nga magkinabuhi ikaw nang may kaalam. Live wisely sa imong mga desisyon, sa imong pang-araw-araw nga ginawi, piliin ang pagsunod sa Ginoo. Hindi nga foolish ang aton nga himuon. Paano bala mahimo or ma-develop ang kinabuhi naton maging wise? Una, dumdumon kung ano ang ginhimo ng Ginoo sa imong kinabuhi. Ginpasaylo ikaw sa Dios. Dumdumon man nga siya ang aton nga manluluwas tag man, nagtuga sa aton, our creator. Kaya ang pagkinabuhi sa mataro is a wise thing to do. Kung naga budlayan kita sa pagsunod sa iya, mangayo sang bulig kay siya ang Ginoo who promise his help always. Live wisely kay ang Ginoo ang naghatag sang kaalam. Tandaan mo na bata, kung ara na ang Ginoong Jesus sa imong tagipusoon, he wants you to live wisely. Ginhatag niya ang Holy Spirit para magabulig sa imo kag sa akon. Sang nabatian ni King Belshazzar ang ginhambal ni Daniel, sabi niya, okay, nabatian ko na kung ano ang ginhambal sa Ginoo. Ginhatag gid man ang reward nga para kay Daniel. Nahimo siyang third authority in the kingdom. Gihatag sa iyang mga kayamanan ang bago nga bayo kag ang medalyon. Pagbalaan nyo, boys and girls, sa sina nga gabi, nag-abot ang mga kalaban at natalo ang mga Babylonians pag napatay gid man si King Belshazzar. Ginhusgahan siya sa Ginoo, hindi gid man siya takos kag nakuha ang iyang kingdom sa iyang kamot. Kalain gid kung hindi kita magsunod sa Ginoo. Balaan na naton ang kamatuoran pero hindi pa sundon, may consequence ina. Kaya ikaw bata, kung kilala mo na ang Ginoong Diyos, ginbaton mo siya sa imong tagipusoon bilang imong hari, live wisely. So this week, kung yayain ka ng mga friends mo na mag-cheat, will you remember who God is? Nga siya ang imo na holy God. Kung hagaron ka ng mga friends mo man na maghampang-hampang lang sa balay, mag-waste ng time, will you remember that God is with you? Or, kung naman, ikaw lang mag-isa, gusto mo nga sayangin ang oras mo, dumdumon mo bala nga pwede ka mangayo sang bulig sa aton nga Ginoo nga ara sa imo. His Holy Spirit lives with you. Basahin ko sa inyo ha, in John 1:12, amo niyang ginhambal, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. Ang tanan niyo magbaton sang kamatuuran ng Ginoong Jesus ang manluluwas, ang magpating ang iyang ginhimo dito sa cross, takus na para mapasaylo ang sala, tagaan sang katungod na tawgon, anak sa Dios. Kagang anak sa Dios, ipasaylo na ang sala.
1: Ikaw bala bata, ginbaton mo na ini nga kamatuoran para ini sa ating tanan.
3: Wherever you are, choose to obey God.
1: Pwede mo ihambal sa Ginoo. Opo, Ginoo, nagapati ako makasasala. Opo, Ginoo, nagatuo ako ang Ginoong Jesus lang ang makapasaylo sa akon. Opo, Panginoon, mag-hari ka sa akong niya kinabuhi. Tagmuan mo na ang iyong ay humble saya. He will answer. Let us pray. Father God, salamat gid kay ikaw ang amay nga nagahatag sang kusog para magkinabuhi kami sang maalam, sang mataro. Kag magasunod kami sa imo. Opo, kinahanglan ka namon, Ginoong Jesus, kinahanglan kita. Make us strong, make us wise, for we want to honor you. Bless every child listening subong. Muli gigid ang kada isa nga mangin, maalam, kag magsunod sa imo. In Jesus' name, amen. God bless you. Take care.
6: Yes, mga bata, ang aton na lesson subong padayon magapadumdum sa aton nga importante gid ang maging wise kita sa aton nga mga desisyon, mga choices nga ginahimo naton sa aton nga kinabuhi. Madamo gid sa nga salamat sa inyong padayon nga pagtan-aw, sa inyong padayon nga pagpamati. Dumdumon gid naton ang lesson ta subo nga adlaw mga bata nga ang Ginoo magabuli gid dira sa imo para mahimo mo ang tama nga choices nga magaresulta sang maayo kag ang Ginoo gid ang malipay sa sina nga mga choices nga ginpili mo sa imo nga kinabuhi. Kag kung maghimo ikaw sang pagpili or choices decision man ina, una anay mga muyo ikaw mangayo sang kaalam sa Ginoo para ina nga choice, ina nga desisyon magresulta gid sang maayo. Kay ara gid ang Ginoo nga magabulig dira sa imo. Ayan, so padayon naton nga ginapasalamatan man ang mga partner naton sa radio station nga naga-partner sa aton para madamo pagid sa mga bata nga makabalo sa pagpalangga sang aton nga Ginoo. Gani sa sunod naman nga Sabado mga bata, kit-anay kita liwat din sa aton nga klase sa Good News Class on air and online. God bless you! Bye-bye!
7: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode nito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
0: Pagbibigay-bugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal.

0: Department of Environment and Natural Resources, ang Pilipinas po ay kinilala bilang isa sa 17 mega diverse countries sa buong mundo dahil napakarami nating halaman, hayop, puno at iba pang mga organism na matatagpuan sa ating bansa. Believe it or not, dito lang sa Kamaynilaan eh puro tayo semento ano, o kaya sa lugar kung nasaan ka. Naroon, pero malaki ang ambag ng lokasyon natin sa Coral Triangle. Ito po ang sentro ng pinakamataas na marine biodiversity sa buong mundo. Ganon din yung pagiging isang kapuluan natin na binubuo ng over 7,600 islands. At bukod pa dyan, sabi ng Convention on Biological Diversity, isang global biodiversity report, nasa 52,000 ang species at mahigit kalahati ng mga ito ay endemic. Kabilang dyan ang Philippine Eagle, ang Tamaraw, Philippine Crocodile at Philippine Tarsier. Na sana nga ano, sa mga susunod pa na panahon ay makita pa ito ng ating mga kaapu-apu-apuhan. At dagdag ng World Wildlife Fund na isang world's largest environmental organization at ASEAN Center for Biodiversity, natatangi ang Pilipinas at mayroong malaking pananagutan ang bansa para sa kalikasan na ito. At dahil malaki yung challenge sa ating kalikasan, gaya nga ng pagkakakalbo ng kagubatan, illegal na pagtutroso, pagmimina, pollution, etc., ay marami po na proyekto ang pamahalaan na isinusulong para baybsan ano, yung epekto nito. At sunod niyan, sa likod nito, ay meron din mga individual na tila ba tagapagtanggol ng kalikasan. Ang atin pong makakasama sa ehemplo ay isang surgeon turned farmer. Ang tabayanan po natin. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang ito na papakinggan sa 702DCAS at sa iba't iba pa pong mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines. Saan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, samahan mo kami. Pwede kang makapanood via Facebook Live, YouTube o kaya naman sa Channel 185 sa GCTV Signal Cable TV. At eto na nga mga kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Kasama po natin si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay president ng Denrotronics Corporation Value Chain Expert Center for International Forestry Research, World Agroforestry Asian Development Bank. Siya po ay clinical research analyst. Siya ay real world evidence specialist sa Novartis. Siya po ay planning and operations consultant ng DBP Seed Bank Project and also known as surgeon turned farmer. Isa po siyang general cancer at trauma surgeon. Aalamin natin bakit nag-iba ng landa si Dr. Efraim Cercado. Magandang araw, Doc.
1: Yes, good morning, Jo. Good morning po sa lahat ng listeners ngayon.
0: Yan. Meron ka ba babatiin, Doc?
1: Yes. Unang-una, I'd like to greet all the Filipinos. Maganda po yung opportunity natin ngayon para maging, we can develop a great Philippines sa through agroforestry, sa pagtatanim ng halaman. And gusto ko pong batiin lahat ng mga partners namin sa Denrotronics na maririnig ito ngayon. And of course, I'd also like to greet yung ating regulatory agency, yung DNR. We'd like to say na you're doing a very good job sa dine-develop

0: nating industry na forestry related.
1: Okay. At batiin natin, Doc, ang ating mga schoolmate dyan sa Marikina Institute of Science and Technology, batch
0: 1990 to 1994. Yun ayan. Yung batch namin ni Joe. Oo. So, MIST, Marikina Institute of Science and Technology pa kami nun. Mm-hmm. Hello.
1: Ngayon ba, ano na siya?
0: Marikina Science High School.
1: Ah, MSH. Oh. Ayan. At mga taga MSH, makinig kayo, si Doc Ephraim ay talagang mahusay siya sa science and math noong high school pa lang siya. At isa siya sa mga may honors, di ba, na nag-graduate. Top ka sa mga class noon because you belong to the pilot section.
0: Oo.
1: Oo. Bata ka pa lang, mahilig ka na sa science and math.
0: Mahilig na. Sa actually arts nung time na yon. So ngayon, medicine tapos ibang arts naman, landscaping tsaka environmental arts naman ngayon.
1: Mm-mm. Pero bago tayo pumunta doon sa environmental arts, ikaw ay doktor. Pinangarap mo yon?
0: Yes, pagka-graduate natin nung high school, tapos nung kalagitnaan siguro ng college, iniisip ko na kung anong gusto kong career sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko ayoko ng desk job.
1: Mm-hmm.
0: Ayokong nasa likod
1: ng desk. Ano bang course na kinuha mo?
0: Public health.
1: Ah, okay.
0: Public health. Para siyang medtech.
1: Mm-hmm.
0: So this is in UP Manila.
1: Mm-hmm.
0: And then it's a 4-year course. Para siyang medtech. Maraming statistics, maraming public health na work.
1: Mm-hmm.
0: And it's a pre-med.
1: Mm-hmm. So diniretso mo siya?
0: Diniretso ko na siya.
1: Dahil nga sabi mo ayaw mo ng desk work. Dahil more on research pala itong course mo.
0: Oo.
1: So and then what happened? Tuloy ka sa medicine?
0: Tumuloy ako sa medicine sa University of Santo Tomas.
1: Mm-hmm.
0: So that was from 1998 to 2002. So I graduated from UST Medicine and Surgery ng 2002.
1: Mm-hmm.
0: And then from UST, nag-moonlight muna ako for 1 year, mm-hmm. working around the different hospitals. And then 2003 until 2008, tinapos ko naman yung general surgery ko,
1: mm-hmm.
0: doon sa East Avenue Medical Center.
1: Mm-hmm.
0: So in East Avenue Medical Center, ang specialization talaga namin is general surgery and trauma, kasi mm-hmm. trauma center ang East Ave.
1: Mm-hmm.
0: So, yung mga nasaksak.
1: Aksidente.
0: Na-aksidente, na-barel, ganong klaseng
1: ma-action
0: trauma.
1: Ang ma-action ang naging trabaho mo doon.
0: Ma-action.
1: So, pagkatapos noon?
0: Nag-practice ako for about 12 to 15 years.
1: Mm-hmm.
0: And then I became provincial surgeon of Romblon from the period of 2010 to 2014.
1: Ah, 2011 to 2014. Lumipad ka ng ibang community,
0: yes,
1: province.
0: So I went to Romblon, nagre-render ako ng service doon. I was also doing private practice sa Romblon. That's where I discovered agroforestry.
1: May I ask, bakit sa Romblon?
0: Romblon sounded like a good opportunity nung time na yon because there were no surgeons there. Wala silang registered surgeons there. Yung mga specialists noon dumadayo pa from Manila. So me and other specialists dumadayo pa from Metro Manila. So it sounded like a good opportunity nung time na yon.
1: Kasama mo yung family mo?
0: No, ako lang yung pumupunta doon nung time na. So sometimes I would stay there for 2 weeks and then go back sa Manila.
1: Okay. So sa Romblon, nagkaroon ka ng crossroads.
0: Yes, Romblon was sort of a crossroads.
1: Mm.
0: Doon nag-start ako doon na pag wala akong pasyente, namimili ako ng mahogany plantations.
1: So mahilig plantito ka na.
0: Plantito na. ang economics talaga ang motivator ko nung time na yun para magsimula.
1: Mm-hmm.
0: So admittedly finances ang original reason ko.
1: Bumibili ka ng mahogany para?
0: Bumibili ako ng mahogany tapos binibenta namin yun sa lumberyards dito sa Metro Manila.
1: Okay, so nagkaroon ka rin ng business.
0: Nagkaroon ako ng business habang walang pasyente. And selling mahogany to lumberyard sa Metro Manila was a good business.
1: Mm-hmm.
0: So malaki rin yung income.
1: This was 2018?
0: 2012 to 2014 ito.
1: Okay, 2014. And then, paano lumawak yung, I would say, yung advocacy mo toward this kind of endeavor, yung agroforestry and okay. biodiversity?
0: Yung lumberyards kasi, namimili sila ng mahogany, mura lang.
1: Mm.
0: Tapos naghahanap sila ng native species kasi yung mahogany po, hindi po siya native species.
1: Imported siya.
0: Naghahanap sila ng mga native species kagaya ng lawaan, dao, tangile, apitong. Mas mahal yung bilhin nila.
1: Local
0: 'yon.
1: Uh-oh.
0: So times 3 yung bilihan nila, ganun kataas. Kaya doon nagsimula.
1: Sorry, times 3 na.
0: Times 3 sa presyo ng bilihan nila sa mahogany.
1: Mas mahal ang local.
0: Mas mahal ang local.
1: Ah, kaya imported lagi ang mga wood.
0: Mas mahal yung local, kaya naman imported yung wood kasi wala tayong supply nung local timber, yung local lumber.
1: Mm.
0: Wala tayong plantations kasi dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. Okay, medyo mas marami tayong matututunan mula sa ating eksperto ngayon sa agroforestry. Syempre dito sa atin sa urban, ano, medyo hindi tayo familiar with this kind of discussion. Pero kung ikaw ay nakatira sa ibang bahagi ng lalawigan ng Pilipinas at familiar ka sa mga ganitong klase ng economics, ay maganda. Pero sa atin ang mga nasa Manila, maganda rin na matutunan natin at magkaroon tayo ng heart toward caring for our environment kasi marami tayong mapupulot mula sa ating doctor ngayon na president ng Dendrotonics Corporation. Tell us more about that.
0: Yung company namin? Sige, Dendrotonics Corporation is a biodiversity company. We specialize in reforestation talaga.
1: Mm-hmm.
0: Isang critical factor sa reforestation kasi sa Pilipinas, the only successful reforestation is a reforestation which generates income for the people. So yun yung specialization namin.
1: Mm-hmm.
0: We make our activities profitable for the people. So we focus on 3 agroforestry lines.
1: Mm-hmm.
0: Bago pala idiretso, pag sinabi po natin agroforestry, ito po yung field na ang deals with trees. So ang 3 main business lines namin is agarwood.
1: Mm-hmm.
0: So agarwood, timber plantations, tapos flower parks development. Yun yung flower parks.
1: Mm-hmm. Flower parks. Uh-huh. Okay. At ito ay centered to which location?
0: We do this nationwide.
1: Mm-hmm.
0: And we have agarwood plantations nationwide all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, Palawan. Usually kahit saan probinsya nandun kami.
1: But mostly saan?
0: Ang pinakamarami naming location is Batangas.
1: Ah, dito sa Luzon.
0: Batangas, followed by South Cotabato region.
1: Mm-mm.
0: And then, even up to Palawan, marami kaming plantations.
1: Mm-hmm.
0: So, yung plantations po namin ng agarwood, combination din yan ng mga timber plantations. So, andyan po nakatanim yung mga native natin na species na hindi mo nakilala. Pero makikita mo sa pangalan ng mga sections natin sa eskwelahan, kagaya ng Nara, Lawaan, Dao, Tangile. Yung
1: ngang Lawaan, di ko na alam eh.
0: So marami kaming tinatanim na ganun para hindi yun mawala, hindi maging extinct sa Pilipinas.
1: Hmm.
0: Kasi iba naming parks, flower parks din siya.
1: Okay. Kanina, you've mentioned about yung focus mo is to earn money.
0: Hmm.
1: Tapos ngayon, nag-iba na. Kasi somehow yung business naging advocacy na it turns out that the intention is to also help the people in the community. Paano lumalim yung ganong perspective?
0: I wouldn't call it an advocacy anymore. Mm. I would call it my personal calling in life.
1: Mm.
0: So dito ako tinawag ni Lord.
1: Mm-hmm.
0: Nabanggit ko kanina na it started out na economics yung reason.
1: Yes.
0: So, i-explain ko kung bakit economics yung reason. Kasi kami mga doktor.
1: Oo nga, kasi parang ang hirap intindihin, di ba? Doktor ka na eh. Tapos, iniisip mo, pag doktor, ano yan, matik yan,
0: Maganda na.
1: mayaman, malaki swelduhan. Tapos, bakit ang pinag-uusapan natin suddenly is all about economics? Well, in fact, you're a surgeon.
0: Ito kasi yan, pag naging successful ka bilang doktor, wala kang oras for anything. We're trading time for money. Pag kami bilang doktor, naging successful kami, marami kaming pasyente. The more patients you have, the less time you have for family, the less time we have for ourselves. So, yun yung consequence ng success namin sa doktor. We lose our time. And also, bilang surgeon, yung stress level namin medyo mataas kasi pag hindi maganda yung kondisyon ng pasyente, dala namin yan hanggang bahay. So, hindi kami makakatulog ng ilang araw until the patient gets better or goes to a better place.
1: The best place, I would say.
0: Oh, best place. And then, so, yun, I wanted better time, good finances pa rin. That's why I wanted to agroforestry.
1: Kaya siya talagang crossroads, no?
0: Kaya siya
1: Pipiliin mo
0: talagang,
1: yung passion mo and na-divert ka rin ni Lord sa another passion.
0: So, dahil doon sa pagbebenta ng timber, pinag-aralan din namin yung other native species. Actually, ang dami namin pinag-aralan. Rubber tree, falcata, gemellina, palm oil, napier grass, bamboo. Pinag-aralan namin yon.
1: Pag mag-e-exam, parang isa lang point ang makukuha ko. Yung rubber lang. At saka palm. Ayan, dalawa lang pala.
0: Pero kami, kaya namin pinag-aralan is, pwede ba natin siyang gawin? Kung gagawin ba natin siya, mapagkakakitaan ba natin siya?
1: Okay. Going back dun sa kwento mo, nangyari ba lahat ito sa Romblon o bumalik ka na sa Manila?
0: Most of the product review nangyari sa Romblon, pero may carry over pa siya sa Manila. Kasi nag-incorporate kami ng negosyo 2020 na, March 2020. So we incorporated the business, pero we only stuck with three profitable agroforestry lines. Ito yung timber plantation, flower parks, plus yung agarwood. Yung agarwood kasi 2016 na namin na-discover, late na. Nauna yung timber plantation tsaka flower parks.
1: Kanina mo pa binabanggit agarwood. I-describe mo nga sa amin, bakit maganda ang agarwood?
0: Okay. The most striking thing about agarwood is the price. In Middle East, the price for 1 kilo ng Philippine agarwood, retail price ito is 400,000 pesos kada 1 kilo. Ganun siya ka-expensive.
1: Mas mahal sa Nara.
0: Ay, mas mahal sa Nara. Ang bentahan lang ng Nara is per board foot, ibig sabihin 1 inch by 12 inch by 12 inch is 350
1: Ang
0: pesos.
1: malayo.
0: Oo, malayo. Ito, agarwood, 400,000 pesos per kilo. Yun yung minimum retail price at
1: What's something
0: pinakamababa.
1: about this wood? Bakit ganun siya kamahal?
0: Ginagamit siyang incense ng Middle East tsaka Asian countries. So, incense siya. It's very important to the Islam faith. Nakasulat kasi sa Quran, they have to use this in their daily rituals. So, yung
1: Specific yung agarwood.
0: specifically yung agarwood. So, yung nakita niyong pinapausukan nila yung abaya nila, ito yon. Ito yon. Yung iba sa inyong audience na nakarating na sa malls ng Dubai, tsaka sa Saudi Arabia, tsaka sa Abu Dhabi, ito yung naamoy mo kada segundo sa malls. Yun yon. It's very important to them. So, it's very expensive because culturally, religiously, so yun yung
1: In terms
0: reason.
1: of durability.
0: Durability, ano siya, hindi siya perishable good. And dahil insenso siya, the consumption is very high.
1: Kasi
0: They
1: nga,
0: use it
1: ano,
0: daily.
1: ginagamit. So maganda ang negosyo sa agarwood.
0: Wow, it's potentially a very good business for the Philippines, lalo ngayon.
1: Local ba 'yon sa atin?
0: Local, there are about 20 listed agarwood species sa buong mundo. The Philippines has listed 9, so almost half, we have the most number of agri-wood species in the world. So, as a country, we're very blessed.
1: Talking about yung crossroads mo, syempre itong decision na to, hindi lang ikaw ang involved, kasama ang buong family. Paano nila tinake yun na mag-iiba ka na ng, ng career?
0: So yung nanay ko noong 2021, sinasabihan niya ako na, anak, ganda ng sahod mo. Bakit mo isusugal yan ngayon?
1: Saka profession mo as a doctor.
0: Maganda yung profession mo, ang laki ng social contribution mo.
1: Tumutulong ka sa tao.
0: Oo, nag-o-opera ka. Mataas ang respeto sa doktor dito sa Pilipinas, lalo pag surgeon ka. Tapos, research specialist pa ako sa pharmaceutical company. So, all that, kumbaga nun, halos boldjakin niya ako. nung time na yan.
1: Anong sabi ng father mo?
0: Yung father ko, tahimik lang naman yun. Supportive naman siya.
1: Okay. Baka ang spokesperson si nanay.
0: Ano naman yun, I appreciate what she was saying. Kasi it was a scary time for me. Kasi you're leaving behind a stable, high-paying job. Tapos you're well-respected in the community.
1: Yes.
0: Tapos bigla kang lilipat sa hindi mo kabisado.
1: And this happened during the pandemic.
0: 2021.
1: Eh, kumusta din yung wife mo on this part?
0: In general, the family was supportive naman.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, syempre, yung mga bagay na yun, pinapag-pray din naman. Mm-hmm. So,
1: nakuha sa panalangin.
0: We seek guidance. We seek guidance on Matt. It's a very big jump. It was a very big jump for me.
1: Mm-mm. But what made you decide? Ano yung siguro confirmation or ano yung insight na nagbigay sa'yo? Ito na talaga yung tatahakin.
0: COVID period yun eh. Mm-mm. COVID period yung time na yun when we incorporated the company, March 2020.
1: In demand ka nung time din na yun.
0: Oo. So, yung mga pasyente, ayaw ng mga pasyente magpa-hospital.
1: Yes.
0: The truth is, kahit yung mga doktor nung time na yun,
1: ayaw
0: rin magpa-hospital. Takot rin yung lahat ng mga doktor. So, yung medical practice, mababa talaga nung time na yun. Pero yung company namin, dahil we engaged in plants, and halos lahat ng tao, naging mga plantita, we were one of the few companies nung time na yun that was booming, na nag-flourish. Well, bibihira yun nung time nung nung COVID. Mm-hmm. And we were not a logistics or tech company.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Plus, of course, we did a lot of prayer confirmations nung time.
1: Talagang kasi for you to pilot something, ang dami mong kailangang iwan behind, mga i-let go na mga dati mong hawak-hawak, kagaya nga nitong iyong career. And ano yung challenges naman? Sabi mo parang nagsimula ka na nag-flourish yung business. But along the line, merong mga challenge. Isa sa mga nakikita ko, syempre hindi naman ako familiar sa ganitong craft. Yung reforestation yan, so yung mga teritoryo ng may teritoryo, lupa ito eh. So, does it involve yung, syempre yung safety and security ninyo? Ano mga challenge na kakaharapin ng ganitong klase?
0: Pag challenge, ang dami yan.
1: Kailangan tapusin natin to in an hour.
0: Ang dami. So, meron kaming operations manual sa business namin. Mm-hmm. Naka-enumerate dun yung mga risks of doing this business. The number one risk na naka-enumerate dun is tinatawag namin security of tenure.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin nun, kunwari, nagtanim ka ng pagkakitaan mo, tapos nag-harvest ka na, later on, may darating na tao, sasabihin niya, akin yung lupa
1: akin
0: na yan.
1: Lupa ko yan. Oo, yan na nga.
0: Tapos, akin yung puno na yan.
1: At may titulo yan. Dito ka nagtanim sa lupa ko.
0: Kaya sa amin, in general, we do not plant on government land. Tapos, kung magulo yung titling ng lupa, magulo yung pag-aari, hindi namin tinataniman yon. Kailangan titulado, walang ibang claimant sa lupa. So, that is one.
1: Pero was there a point na nung nagsisimula kayo, nagawa niya yung ganong klaseng mistake?
0: Meron. Marami kasi kaming partners. We have more than 100 plantation sites nationwide all over the Philippines. Mm. So, hindi naman lahat yun perfect. Na-experience din namin yun na despite follow-up, may mga nakakalusot pa rin na hindi maayos yung pag-aari ng lupa. So, it causes problems. Oo, malaking problema yan.
1: Meron ba kayong na-encounter na medyo life and death, matter of life and death yung situation? Kasi lupa nga pinag-uusapan.
0: Oh, pag lupa, alam mo naman yung terminology natin dito sa Pilipinas, walang kapakapatid pag lupa o pera pinag-uusapan. We've seen that happen, disputes sa lupa. So, sa amin, malinaw naman yung guidelines namin, aware kami sa legalities, we avoid that. Na naiwasan namin yan. Kasi yung entry mo pa lang, pagpasok mo pa lang, sinasabihan na namin ano bawal, ano po pwede. So, hindi kami umaabot sa ganung point.
1: Okay. Another, sabi mo marami kayong listahan that you would like to share.
0: Ay, yung mga problema, no? Marami yun. Sa research and development pa lang for the technologies, ang dami na naming napatay kasi tinetesting mo yung mga technologies na gagamitin mo.
1: Linawin natin yung napatay.
0: Ah, halaman lang yun. Halaman. Hindi naman tao yun.
1: Oo.
0: O nga, no? So, hindi sa pagiging doktor yung mga napatay. sa mga halaman, sa agroforestry po yun. So, in the process of testing your technologies, na maganda yung kalidad, you test your technologies.
1: Species.
0: Species of plants. And then, in the process of learning how to propagate it, yung iba't ibang native species natin, ito hindi maganda. So, yun. And then, we learn about security. And then,
1: security of what?
0: Security of your property. Paano i-secure yung mga halaman mo.
1: Ano yun? Kailangan may bantay talaga.
0: Kailangan may bantay. Lalo, especially since for agarwood, tapos timber plantation, may kamahalan ang pag-i-invest. So, kailangan ma-secure mo siya, maalagaan.
1: So, yung security is also an investment?
0: Security is also part of the investment.
1: Okay. May time ba na yung bigla na lang may nag-harvest ng timber ninyo?
0: Ah, meron. Na-experience ko yun nasa Romblon ako na nag-harvest ka na tapos nag-aantay ka na lang ng permit galing sa DNR para sa
1: lalabas na
0: sa hin-harvest
1: mo.
0: Nung time na yun, matagal, mga 2-3 buwan bago lumabas yung
1: permit.
0: Transport permit para sa hin-harvest.
1: Naka-harvest ka na.
0: Tapos yung isa mong kapitbahay doon, nagtatayo na ng
1: bahay
0: o tindahan. Ang hirap naman kung maawayin mo.
1: So, anong ginawa nyo? Pasadyos mo na lang, ganun.
0: Ganun lang, ha?
1: Pero kasi pag wood, talagang 100,000 ang pinag-uusapan na dito, eh.
0: So, mga 100,000 ang cash flow pagdating sa wood.
1: Nakita mo ba yung sarili mo na nung bata ka, kita mo yung sarili mo na in the future magiging dito yung tatahakin mo?
0: Well, nung maliit pa ako, I've always liked trees. Sabi ko, kung tatanda ako, gusto ko ng manggahan or orchard or plantation. Naisip ko naman na kahit mag-doktor ako, magagawa ko rin
1: magagawa
0: naman yung
1: mo
0: later
1: pa rin.
0: On.
1: Pero talagang kailangan yung focus.
0: Mahirap magnegosyo na marami kang ginagawa. Bibihira nagsasucceed yung ganun.
1: So sa state mo na to, talagang isang tabi muna ang pagdadoktor. Kasi hindi naman nawawala yun.
0: We have 3 objectives why we're doing this business. The first one is to honor God the Creator. That means we recognize that the Philippines is blessed. Tapos we credit this blessing to God the Creator, not through anong tawag mo doon, not through evolution, not through Mother Nature. God the Creator talaga. Tapos we want to build a great Philippines, global positioning sa Philippines. Last but not the least is generate wealth for as many Filipinos na kaya namin, hopefully marami. So we're building an industry, 3 non-existent industries sa Philippines, and there is nobody leading the development of this industry. So it really needs a massive amount of focus and resources para marating natin yung gusto naming marating.
1: Okay. Talking about positioning, dito sa atin sa Maynilaan, anong nakikita mo with how you will apply this type of business sa urbanization natin sa dito sa NCR setting?
0: Urbanization, hindi ko pa maiisip sa ngayon. What we're trying to do is we're trying to spread wealth to the rural areas.
1: Rural talaga, oo.
0: That will, ang contribution nun para sa Pilipinas, more distribution ng resources tsaka wealth, mm-hmm. hindi lang siya centralized sa cities.
1: Mm-hmm.
0: So, na-develop din natin. And if we are successful in establishing the development ng mga rural areas, generating wealth sa mga yon, may trickle-down economy yon, may livelihood, may industry development.
1: Mm-hmm.
0: So, that is one offshoot na alam namin mangyayari dahil sa ginagawa namin ngayon.
1: Mm-mm. Para rin kayo nagtatanim ng puno, no? Aanihin mo pa ng napakatagal na panahon.
0: Ang timber matagal, 5 years, 20, 30 years. Pero yung agri-wood development namin, you can generate income as early as 3 years if you follow our systems.
1: Mm-mm. Pag-usapan natin yung timber, saan kayo nakasentro na areas dito?
0: Okay. Ang pinakamalaking project namin would be South Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: So it's about several thousand hectares.
1: Mm-hmm.
0: And then all our plantation sites all over the Philippines ngayon is one of the most successful reforestation programs in the Philippines. Kasi wherever we set up plantations, nagtatanim kami talaga dyan automatically nung mga native trees natin, yung mga hindi mo nakilala na lawaan, tangili, apitong. Ano yan? Identity kasi natin yon bilang Pilipino. Kailangan, alam pa ng susunod na generation na pag Pilipino ka, kailangan meron kang
1: alam
0: ganito.
1: Yung apitong.
0: Lawaan, apitong,
1: hindi
0: lang
1: siya street.
0: Oh, hindi lang siya street, hindi lang siya section sa klase.
1: Oo.
0: So, we're one of the most successful reforestation programs na private in the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: Marami yung naitatanim namin and the survival rate is very high.
1: Like, ano yung estimation ng survival rate?
0: Ang record namin sa ngayon is 88% survival rate on average.
1: Oo, para ka rin pala talagang doktor ng mga puno, ano?
0: Oo.
1: Oo. Siyempre, nag-harvest ka ng puno. Para sa mga kaagapay natin na gustong mas maintindihan yung ganitong economy, no? Nag-harvest ka ng puno. Yung timber, sabi mo, 20 years palalakihin mo.
0: Matagal.
1: Matagal siya. Eh, kapag yun ay hinarvest mo, ano ang ibig sabihin ba nito? Makakalbo ba ang puno? Paano pag tinaniman mo ng bago? Siyempre, hindi pa naman siya agad-agad makakatulong sa environment in terms of climate protection.
0: Matagal siya na investment yung timber plantation.
1: Oo.
0: Actually, on average, yung ibang bansa na nasa timber plantation development, 30 years ang harvest.
1: Mm.
0: So, ganun katagal.
1: Ikaw ba may tinanim ka na timber?
0: Marami.
1: So, nasa pang ilang taong ka na?
0: Ang earliest namin tinanim sa Romblon is since 2013, 2014 yun. So, ganun nakatanda.
1: So, nasa 12, gano'n. Buhay pa ba 26. Yung puno na yun?
0: Oo.
1: Nandun pa?
0: Buhay pa. Oh. Ito yung mga Philippine rosewood, yung mga ipil.
1: Mm.
0: So, yun yung mga tinanim namin.
1: Mm-mm. So, paano pag hinarvest siya, di makakalbo na yung, ano, yung site?
0: May tinatawag kasi na sustainable harvesting. Lahat kasi ng tao may kahoy sa bahay.
1: Oo.
0: So, hindi ka...
1: Tapos yung iba, sinusunog pa yung kahoy kasi nga mahalang gas.
0: So, hindi ka pwede mawala ng kahoy sa bahay. Kung hindi ka magkakahoy, ang alternative mo lang, semento o
1: bakal.
0: Plastic o bakal, which is hindi sustainable.
1: Mm-hmm.
0: Ang maganda sa kahoy, pwede kang magtanim ng gano'ng karami, harvest it, tapos you can tanim mo ulit, meron kang continuous resources.
1: Kaya lang, yung timber nga is 30 years ang pinag-uusapan natin dito.
0: O, 30 years. Ang pinakamabilis namin is 5 years. That would be white lawaan. Specifically, siya ang pinakamabilis tumubo sa mga timbers. It's a long-term investment. The investment has very good returns. In fact, New Zealand, the top exporter of wood in the world, makes $6 billion every year, 312 billion pesos every year from timber plantation. Sustainable siya. Putol ka, tanim ka, meron kang tuloy-tuloy yan every year for the country's life.
1: Pag pinutol ba ang puno, hindi, halimbawa, yung hindi naman inalis yung ugat, tutubo pa ba yun?
0: Merong mga ganon. Ang examples of that would be gemellina, yung paper tree, tapos acacia, confusa, tapos marami pang ibang species na ganon. Coppicing ang tawag sa kanya. Pag pinutol mo, sisibol ng panibago, may i-harvest ka. Ang gemellina, pwede mong gawin yun for 5 cycles every 5 years. Tapos kailangan mong magtanim na ulit panibago pagkatapos. Pero in general, karamihan ng mga puno, pag putol mo, tanim ka ng panibago.
1: I-uproot.
0: I-uproot or tatanim ka lang dun sa kung saan siya nakapwesto.
1: Okay. Ayan. Medyo technical yung ating usapan. Kasama po natin si Dr. Efraim Cercado. Siya po ay President ng Denrotronics Corporation. Siya po ay Value Chain Expert Center for International Forestry Research, World Agroforestry ng Asian Development Bank. Ulitin mo nga, Doc, yung ano nga itong Denrotronics.
0: So, Dendrotonics.
1: Ano bang ibig sabihin yan?
0: Ang medyo tongue twister yung yung kumpanya namin. Latin po yan. Ang ibig sabihin yan, dendro, puno. Tapos tonics, ibig sabihin health, kalusugan. So, puno tsaka kalusugan.
1: Doktor ng mga puno. Puno ng puno at kalusugan. Dendrotonics. Okay.
0: Mm-hmm. So, technology company po talaga kami, and we specialize in reforestation and biodiversity. Reforestation, ang gusto naming mangyari is makapagpatanim kami ng maraming mga forest sa Pilipinas, and biodiversity kasi ang mga tinatanim namin, karamihan native trees, mga native species natin.
1: And doon sa, maybe na-mention ka kanina na flower parks. Oo. Ano yun?
0: Okay, napakaganda ng mga bulaklak ng Pilipinas. Meron kami tinatawag na patalsik pula, namumulaklak siya ngayon.
1: Anong kulay nung bulaklak?
0: Pink.
1: Patalsik
0: pink,
1: pula.
0: Pink. Mas
1: alam ko lang, may mabangong bulaklak, nara, orange
0: mabango,
1: yung...
0: Mabango ang nara.
1: Bulaklak niya. Yun lang, tapos wala na akong alam na iba.
0: Marami tayo.
1: Patalsik pula. Puno siya.
0: Puno siya, maliit.
1: Okay.
0: Maliit na puno.
1: Mm-mm.
0: And mas maganda ito kaysa sa cherry blossoms ng Japan.
1: Saan ba ito makikita?
0: Ngayon, kung pwede mo siya makita sa dalawang locations, Ayala West Grove sa Cavite, tapos Gaya's Kitchen sa Tanay.
1: Ah, okay.
0: Meron pang ibang locations sa Pilipinas, kaya lang private properties na sila, kaya hindi ka basta-basta makakapasok.
1: So, nagde-develop kayo ng flower parks?
0: Nagde-develop kami ng flower parks.
1: Ano na yung mga area? Ito yung mga area na na-develop pa ninyo?
0: Mas kakaunti ang flower parks development namin.
1: Mm.
0: And ang final objective namin sa Pilipinas is in 10 to 20 years, yung mga flower parks natin, dadayuhin yun ng mga turista. And parang Japan.
1: Parang cherry blossom.
0: Parang cherry blossoms
1: time
0: ng Japan.
1: Spring.
0: Oo.
1: Ganon din ba sa atin? Yung flower trees, spring din.
0: Iba-iba.
1: Ah.
0: Ang patalsik pula, ano yan, Mayo, May, June, July, August. Tapos, bago dumating yan, andyan si Banaba. Kulay violet naman si Banaba. Ang si Banaba is, March. April, May, June, July. So, depende sa season.
1: Kasabay ng Caballero.
0: Caballero, summer,
1: April.
0: April.
1: Marami tayong mga pwedeng i-showcase, ano? Sa
0: dami.
1: Na itatapat din natin sa mga dinadayo pa sa ibang bansa.
0: Oo, pwedeng
1: I wish
0: pantapat.
1: Mag-flourish yung ganyang... I would say ministry ninyo para sa Pilipinas.
0: It will happen.
1: Saan, ano yung mga nakikita mong strategic areas in these flower parks?
0: There are developments in the works. For example, we're trying to negotiate with UST Jensen to develop their frontage as a flower park. Tapos we're trying to work it out, developing a flower park sa LGU ni Lenny Robredo sa Bicol. Tapos we've started donating sa National Museum. So itong mga bulaklak na ito makikita niyo doon sa kanila. And
1: sa paano yung donation sa National Museum naka-display?
0: Naka-display yan. Malawak ang lupa ng National Museum, and ngayon they're developing Philippine native trees na makikita mo doon.
1: I think ganyan din yata ginagawa sa Intramuros. May area sa Intramuros.
0: Sa Intramuros, Metro Manila is also developing parks.
1: Mm-mm.
0: And they're trying to plant native trees. Pero wala pa sa vision ng Metro Manila ang flower parks. Nasa stage pa lang siya na arboretums, meaning magtatanim sila ng mga native trees. Pero yung vision ng flower parks na maghahatak ng napakaraming tao, wala pa.
1: Sabi mo kanina, ikaw bilang surgeon, marami kang nauubos na oras kapag nasa pasyente bilang doktora, no? Itong ministry, yung calling na meron ka, nakakita ka ba ng oras para sa family mo? Kasi parang doon sa kwento mo, you're all over eh.
0: Iba ng skill set yun na hindi tinuturo sa amin sa doktor. Pag doktor ka kasi, you're giving service. So you're earning money in exchange for your time. Pero dito, business is a different skill set. Business is, you're an organization.
1: Okay.
0: So ako, I stand as the voice, as the face for agroforestry, itong mga industries na to na dine-develop sa bansa. Pero behind me is an organization, and there are a lot of supporting roles after me. So it's not just me anymore. Tapos we function as a Dendrotonics kasi is a partnership of a lot of people. So ang daming taong involved dito.
1: So you are helped with several partners. So meaning to say may time ka sa family.
0: Mas relax ang buhay ko dito kaysa sa nung doktor ako.
1: Nas nakakatulog ka na ng mahimbing.
0: Oo.
1: Talaga di mo ipagpapalit yung oras ng tulog, ano?
0: Nung active pa ako sa medical practice, I would travel Fairview to Makati 2 hours sa umaga. Tapos pagpabalik, 3 hours na kasi traffic. Oo. So 5 oras yun na nasasayang na uubos sa traffic pa lang.
1: May mga lugar din na dinadayo sa ibang bansa. I believe sa Japan yata yung pinopromote din nila, forest bathing.
0: Forest bathing, oo.
1: Ano ba ang benefit nito?
0: Forest bathing, well-studied na yan. Ang ganda ng benepisyo ng forest bathing. Humahaba ang buhay mo in general. So, nadiskubre nila pag forest bathing, yung stress hormones mo bumababa. Mas mababa ang stress mo.
1: Kapag nasa forest.
0: Pag nasa forest ka. Tapos kung hyper...
1: Like that.
0: Ang explanation nila kasi may mga chemicals na nire-release yung forest, yung mga puno, yung mga halaman na pag nasasanghap natin is it relaxes our body. So kung hypertensive ka, nagiging normal ang BP mo kung nagfo-forest bathing ka. Ang recommendation yata nila, I'm not sure if it's correct, is about 1 hour forest bathing per month. I think that is sufficient to give you the benefits that you need.
1: Only goes to show, no, talagang tayo ay mga created by God.
0: Exactly.
1: Need to be close in the nature.
0: The grand design of the Lord is may benefits talaga tayo na nakukuha na hindi mo makukuha sa semento tsaka sa mga gawang tao.
1: Grabe, no? And nakukuha ko na yung ipinagpalit mo sa iyong career, sa iyong profession. Of course, yung mas napapalapit ka sa Panginoon, given that this is your calling and you are, syempre, sinasabi mo nga you are a believer. Pero itong klase ng negosyo na to is very near to corruption. How do you maintain integrity in this type of business?
0: Ang hirap naman sagutin ng question na yun, Jo.
1: Bale, matalino ka naman, kaya ba yan?
0: I'd like to share our experience. Gusto kong batiin talaga yung DNR kasi right now developing pa rin tong industry na ito eh. Pero ang laking tulong nila Minsan, dahil bago pa siya.
1: That's a big word.
0: You can't imagine. You can't imagine how supportive they are right now. Mm-hmm. Dahil this industry is new, yung nasa pinakababa, hindi sila lahat familiar. So, minsan matagal yung proseso. But in general, they're very supportive. A lot of our partners registrado na, kompleto na yung legal works. And we don't really, they're very supportive in the way na hindi siya bureaucratic. Hindi siya bureaucratic.
1: Mm-hmm.
0: And nananawagan kami na hindi pa developed yung industry. We were asking DNR na continue to support us para malaking benepisyo talaga to sa Pilipino. It will really position the Philippines in a very, very good position doon, lalo sa mga Middle East countries. Titingalain tayo. Hindi tayo magiging bansa na katulong, tagapagpadala ng OFW. Ang Agarwood kasi sa kanila tsaka yung timber ganyan, titingalain tayo as the country which provides them happiness. Ganun ang potential nitong industriya na to.
1: Itong magiging supplier ang Pilipinas.
0: A very good opportunity for the Philippines.
1: Mm-mm. And how would you encourage other itong mga kababayan natin na ng ganitong klase ng endeavor?
0: Just like in any business, in any endeavor, the first thing you will need is legitimate information.
1: Mm-mm.
0: So you should start researching about it. Tapos if you want a little bit more information, magiging technical ka na, aralin mo na yung detalye, paano pasukin to bilang negosyo, we provide information. So meron kaming mga emails, info@dendrotonics.com. We have our website, dendrotonics.com. Doon makikita nyo yun doon. So research, get the right information first. Pag nakuha mo na yung information, kailangan mo na mag-prepare psychologically, emotionally, financially. Yun na yung susunod ba?
1: Doon tayo sa una yung mag-aaral eh.
0: Oh.
1: Eh bakit naman mag-aaral pa?
0: Kasi may ano yan eh, kumbaga, hindi pwedeng sa kahit anong endeavor, hindi pwedeng sabak lang ng sabak na hindi mo alam kung ano yung pinapasukan mo.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo talaga siyang aralin. Mm-hmm. You have to understand, baka kung nakikinig ka sa akin, for example, ang maririnig mo, ang pumapasok sa isip mo, maganda ito, pero kailangan mong malaman also ano yung risk, mahirap ba siya, ano yung hirap na dadaanan mo bago ka maging successful dito.
1: Mm-hmm. And talking about risk, ang daming mga at stake.
0: Sa amin, may nakalista naman yon sa operations manual. Normal lang tinatanong sa amin yon. So, may listahan talaga kami yan.
1: Ano yung top sa list?
0: Yung top namin, nabanggit ko kanina, security of tenure talaga. May kaagaw ka sa lupa.
1: Oo.
0: Tapos, ang susunod na dyan, mga pangit na systems or technology. Kung pangit ang systems or technology mo, babagsak yung negosyo mo. Tapos, meron dyan yung security, pwedeng manakaw, lalo't mahal yung item.
1: Mm-mm.
0: So yun, kasama yun sa listahan.
1: Mm-mm. Sa technology ba, nilalagyan ba ng fertilizer ang puno?
0: Oo, nilalagyan ng fertilizer ang puno.
1: Oo.
0: Sa amin, pag timber plantation setup, ang fertilization, isang beses lang yun ginagawa tapos wala na. Pag timber ang target mo.
1: Ito bang puno, di ba may kasabihan, ang puno ay nagtatanim ng mag-isa.
0: Ah, nagtatanim siya ng mag-isa pag namumunga na siya. Oo.
1: Matagal
0: 'yan. Oh. Pag mga timber natin kagaya nung for example, giho, 30 years 'yan bago mamunga. Mm. Tapos pag namumunga 'yan, hindi 'yan taon-taon, every 9 years or every 5 years.
1: So hintayin mo 'yon.
0: Hintayin mo 'yon.
1: Eh talagang sabi nga nila aamagin ka. So, kailangan ng technology at kailangan ng kaalaman tungkol dyan.
0: Oo, kahit naririnig nyo sa akin mismo na matagal ang investment sa timber. Matagal ang ROI. Kailangan natin yan.
1: Mm-mm.
0: Kasi ang New Zealand, exporter siya ng timber, 312 billion pesos every year ang kinikita niyan.
1: Mm-mm.
0: Ang Pilipinas, negative 15 billion pesos a year tayo. Negative. Nag-aangkat pa tayo, eh kailangan natin yan.
1: Mm-mm.
0: So, it's necessary.
1: You have kids. And na-orient po sila sa ganitong business?
0: Yes, na-orient.
1: Mm-hmm. Nakikita mo ba yung potential na sila yung magmamana nito?
0: Well, definitely kailangan silang i-train. Next generation eh.
1: And anong challenge mo, talking about the next generation, anong challenge mo sa mga bata ngayon na ang focus ay AI, internet, or technology, online? Ito kasi hands-on, opposite doon sa interest nila.
0: Well, I'll state the obvious, ano? Kung magtanim ka ng, for example, timber, medyo matagal. Pero yung agarwood, tanim ka ngayon, in 3 years, pwede ka na maka-develop ng kalahati or 1 kilo. Ang 1 kilo niya, 400,000 pesos retail price na. So, sabihin natin, bibenta mo ng wholesale, mas mababa, kalahati nun. Mas maganda yung kikitain mo kaysa sa nagtatrabaho ka.
1: Nagtatrabaho ka rin naman.
0: Nagtatrabaho ka rin naman. O nga. Let me restate that. Mas maganda yung kikitain mo sa tinanim mo kesa sa yung oras
1: na uubusin mo
0: sa isang trabaho.
1: Mm-hmm.
0: So, doon sa mga bata, what we are trying to show right now is there is bigger profitability, there is better economics with agroforestry, with agriculture, na you should learn how to go into this and engage this.
1: Sabagay, several years ago, decades ago, sa atin, 'di ba, sa high school, tinuturo na 'yan sa atin na magtanim, mag-focus on agribusiness kasi this is who we are as a country dahil ang lawak ng mga lupain nga natin. And hanggang ngayon, ito pa rin yung panawagan natin. Ano? At ang ating kausap po ay kampiyon ng mga puno, si Dr. Efraim Sergado. Siya po ay isang farmer, surgeon turned into a farmer. Oo, yun yung gusto mong tag sa buhay mo. No? At salamat din sa ganitong klase ng opportunity na makabahagi ka namin, makausap namin, because this is a road where people do not travel, roadless travel, di ba? And hopefully ay marami tayong mga kaagapay na mabigyan ng mabuhay ang kanilang puso, yung insight nila, and even yung passion nila, ituloy yung ganitong klase ng endeavor. And last question, Doc. Paano nga ba maging isang ehemplo? Paano maging isang ehemplo na sa larangan ng agroforestry?
0: Sa larangan ng agroforestry, so whether may lupa ka or wala kang lupa, pwede mo naman siyang pasukin eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero I would say may halintulad ko siya doon sa mindset mo on how you see our country. Everybody wants a good Philippines. We want a better Philippines for ourselves. We want a better government. And yung direction nun is hindi yung iiwan ko yung Pilipinas, wala na itong pag-asa. Ang direction dun is tutulong ako. Magsisimula sa akin, gagawa ako ng mabuti para ma-develop yung sarili kong lupa. Parehas yun, ma-develop yung sarili kong bansa. So yun yung masasabi ko. You have to change your mindset na yung pagbabago, yung gaganda yung kabuhayan ko, magsisimula sa akin. Ayan.
1: Salamat ng marami sa iyo, Doc Efraim. At ikaw ba, kaagapay, meron ka bang isang kakilala na katulad ni Doc na isang ehemplo? Kung maaari po ay ibahagi niyo po yan sa amin sa 702DZAS. You may send your email sa dzasinfo@febc.ph. Ang programang ito ay humahanap ng mga ehemplong Pilipino na ibinabantayog ang bandila nating mga Pilipino. Tama yung statement ni Doc, huwag nating iwan ang Pilipinas. Sa halip ay tulungan ang ating bansa. No, huwag tayong humanap ng mga solusyon na i-offer ng ibang bansa. Bakit hindi ka maging solusyon sa problema ng ating bansa? Salamat din po sa ating production team. Thank you kay Angelica Calayag. Thank you kay Brian De La Cruz, kay John B. Reyes, at sa bumubuo po ng programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Siyempre, ang lagi ko pong paalala ay saan man, kailan man, at kahit na sa mabuting paraan at sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan.

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
4: Good morning! Welcome to Mom's Heart! Kamusta ang imong Sabado morning? Dira sa DXKI, temprano pa kami, nag-greet sa inyo dira. How is the weather dira sa inyo? Kamusta DXKI? General Santos City, Coronadel City, dira sa South Cotabato, sa Kipalbig, Tampakan. Okay na kamuda, Miss Bona. I hope maayugid ang aton mga pamatsyag, no? Rain, init, and then rain naman, no? And then init naman. Pero sige lang, kinanglan, strongit ang aton mga immune system. Kamusta ka da, Jeanette Katakutan? Si Luz, si Lerma, si Ginilin Roca. Okay lang kamuda ang mga Roca sisters. Merly, salamat kidya Merly sa pag-feedback. Pagkatapos isang program, ga-message kinaya sa akon si Merly Hospital. I hope you are fine. I hope you are good. Padayon lang gid kita, Merl. Nanding Parkasyo, good morning sa inyo ni Totong Villanueva. Kag kay Linda Samonte. Dira sa Surala, kamusta si Erlinda kag si Magne? Sa Surigao Community Bible Church naman, welcome sa inyo. Diri sa Alegria Murcia, diri sa NIR, sa Manapla, GBCN, si Jorkem, kamusta man? Jorkem, magpulo pa batsyag? First Baptist Church of Central Hawaiian, sa aton mga engineers dira, Engineer Sweny, Engineer Marie Jane, si Imo Carmi, si Genevieve, Jen, I hope okay nag-tune in ka na. Sabado Subong Manangkora, nagpulo pa Hawaii. Mama Ming, kamusta ang pamatsyag? Mag-relax. Manang Sara A, ti nang Sar, magpaayo kagid ha. Manang Lin J, ari ka sa Bacolod, welcome. Leeds, okay ka lang da. Nong June, kamusta ang negosyo? Kag sakay na Naibel. Naibel, Sabado Subong, magpulo pa Hawaii man. Attorney JM, welcome sa Mom's Heart. Kag sa imo da Sir Rolando Plenyago. Duty ka subong sir. Thank you gid sa pagpamati. Ang daughter sang akon nga good friend way back high school ko, Maika. Thank you gid Mikes for tuning in and for your prayers. Days, okay ka lang Days? Kamusta ang pamatsyag? Padayon lang kita Days ah. Sang pagpabulong kag sag pagpaayo dira sa Pontevedra sa kay Daisy Cordova. Balik kita diri sa Villamonte, sa kay Lurie, kay Meredith. Good morning.

Nagabalik kita sa aton nga Saturday program. This is Mom's Heart on DYVS Bacolod. Upod ang DXKI. Ako si Joy Pastoral. You can also catch me sa aton nga Facebook Live. Pangitaon mo lang ang DYVS kag ang Mom's Heart, no? Sa DXKI, we are heard earlier, 6 a.m. Diri sa aton sa Bacolod City, we are heard at 11 noon. Kamusta ang aton nga mga Sabado morning? Kabay pa nga maayo ang pamatsyag, you are cheerful, kag inabala nga, Lord, anything goes. Basta ara ang Ginoo sa aton. Topic, the positive side of stress. So, hambal naton kaina, nagambal si Dr. Michael Roizen nga ang ginatawag naton ni nga stress, dysfunctional response ini sang aton lawas in this day and age. Inablakis nga ginakat ikaw sa traffic, nubog og tas kagid, or nang late ka na, ang bata mo gahulat to, tiko ni grabe ang imong stress hormones. And kung ang imo lawas is constantly bathed sa mga stress hormones nga ini, it can create a host of well-established health issues. Alright? But ariho, while we all experience stress to one degree or another, whether it's chronic, whether it's acute, inabala ang mga gapaminsar who are more on the positive thinkers nga it's doing them harm may actually be contributing to a self-fulfilling prophecy. Inakon magpaminsar, ikaw gani nga, bow, stress ako, nagalalain na gid ako, nagaugtas ako, bow, sus, inablangin na dugangan mo pagid. And you are being positive ikaw, nga negative ang dating sang stressor sa imo, then it becomes a self-fulfilling prophecy. Sang iban nga study sa University of Wisconsin-Madison, nag-study sila sang 29,000 people, nagpakita nga ang mga tao who were convinced that having high levels of stress may negative effect sa ilang health were 4 times more likely to be in poor physical health and 5 times more likely to be in poor mental health. Ikomparar mo sa mga tao nga wala nang view sang stress as being so dire. Normal ang stress every day, no? Amo na blambal naton nga ginapamahaw ta lang ang stressors naton because it's a way of life. Amo git ina iya. Kun ano ang level sang stress nimo nga naga-impact sa imo ikaayong lawas. Amo nang naga-affect sang risk of dying prematurely over sang ginatawag nga study period sang aton nga mga researchers. So ano ang dapat naton himuon? We are talking about the positive side of stress. Ang abal naton kaina, we are under pressure. So how do we manage ining ginatawag naton nga stressors? We will have another music break. Mom's Heart will be right back.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.

0: tagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Family Matters. Kagapay, tayo po ay active member ng KBP o ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo po ang AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po si Kayla Escalante. Kumusta ka, kaagap? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bumabati po ako ng good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kaagapay saan mang panig ng mundo. Dahil tayo nga po ay napapakinggan via live streaming sa pamamagitan po ng 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store at hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Yun po nga, merong orange na logo. Yun po ang inyong i-download. Yan po ay libre po ninyong maida-download para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Hello din po sa mga kaagapay nating nakikinig sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyo mga PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang nagmamaneho at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, sa ating mga kaagapay na nanonood sa ating Facebook page, sa ating Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming, hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. Huwag po ninyong kalimutang mag-follow sa ating mga social media platforms para naman po maging updated po kayo sa mga happenings ng inyong agapay ng sambayanan. At huwag nyo rin pong kalimutang i-share ang ating live streaming o kaya naman ay itag ang inyong mga churchmate, ang inyong mga kumare, ang inyong mga kapamilya. At sama-sama po tayong ma-inspire sa ating kwentuhan si Kayla Escalante. At dyan po sa ating ongoing Facebook live streaming ay meron po akong inilagay, meron po kaming inilagay na ating pagkukwentuhan. Join ka naman kaagapay sa ating kwentuhan at sagutin ang ating katanungan na paano mo ba binabalanse ang iyong career, ang family, at ang inyong faith. Siyempre, yung mga ministry natin. Share mo na yan, kaagapay, at makipagkwentuhan sa amin. Muli po, paano mo binabalanse ang iyong career, ang iyong family life, at ang iyong faith. Salamat no sa ating special guest na kasama natin ngayon at palaging present, palaging nag-yes sa ating imbitasyon na makagapay natin siya dito sa Family Matters. Mga kagapay, atin pong i-welcome muli si Coach Ellen Perez.
1: I'm coming in loud and clear. Thank you so much for having me again. Baka kailangan mong uminom muna ng tubig, Miss Kayla, at o kaya naman humingahinga. Baka naman po medyo pagod ka ng kaka-host. Pwede rin ako. Just kidding. Napakaganda ng ating taklakayan, family and faith. Balancing career, di ba? Lahat tayo talaga medyo hirap dyan. Ayan.
0: Totoo po. Ayan.
1: Salamat po sa DZAS for having me once again. Sige po, let's go ahead. Ano po ang mga katanungan?
0: Yes, Coach, bago po tayo magsimula sa ating topic for today, napakaganda nga pong topic na dahil I'm sure ay nakaka-relate ang bawat isa sa atin na minsan sa dami ng ating ginagawa sa buhay, too much sa ating plate, minsan ang hirap ng balansehin ng ating career, ng ating family life, ng ating faith. So, paano nga ba natin ito mababalance? Pero bago tayo tumungo sa ating discussion, Coach, baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Shout out sa lahat po ng mga alopecia Family ko, ayan, Alopecia Philippines. Hello, kamusta po kayo? Ayan, good morning po sa inyong lahat. Doon din po sa aking mga church fellow brothers and sisters, ayan, mga D group family ko po sa church. Good morning, and ayan, sa akin ding mga anak na si AJ, Isla at Angel. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat at ayan, share sa ating lahat ng mga nanonood. Blessings and love to everyone po.
0: Ayan, happy listening po sa inyong lahat. And coach, again
1: yes.
0: po, balik po tayo na sa ating topic, balancing career, family, and faith. Pero sa ating pagsisimula, ay basahin po muna natin ang salita ng Panginoon. Kaagapay kung kayo po ay mayroong Biblia sa inyong tabi, sabayan niyo po kami sa pagbabasa. Ako po ang babasa ng Magandang Balita Biblia at si Coach naman ang magbabasa mula sa NIV. Ito po ay mula sa Psalm chapter 90 verse 12. Coach, pwede po nga makibasa po
1: yes,
0: ng NIV.
1: Thank you so much. No? Napakahalaga talaga ng sinasalubong natin ang bawat araw-araw ng alalahanin at pakinggan ang salita ng Diyos. So, mula mga kapatid, mula po sa Psalms chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom.
0: Yun, at mula naman po sa Magandang Balita Biblia, dahil itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Ayan nga po kaagapay, aya mula sa Psalm chapter 90 verse 12. O nga no, means pag nabasa natin to, number our days. Iniisip natin, bibilangin natin yung calendar, yung schedule, yung goals natin. Pero may something deeper na nire-remind itong ating binasang ito. At pag sinabi natin, number your days, ay magandang reminder sa atin na hindi lamang tayo nagplaplano efficiently. Pero ito yung paghingi natin sa Panginoon ng kanyang guidance kung paano natin dapat isapamuhay yung ating, sabi nga sa taga Magandang Balita, maikli lang na panahon. So, paano natin isasabuhay itong maikli nating panahon at yung pananatili ng ating eternal perspective. Coach, ano po ang inyong ma-share na insight tungkol po dito sa ating Bible verse na binasa?
1: Alam mo kung talagang magandang paalala.

0: wisdom, and at the same time, the mission is really to share his words, share the goodness of God, and let everyone really know him. So, yan ang talagang pumapasok sa aking isipan sa verses na ito.
1: Opo. Ang ganda rin po no nung sa NIV teach
0: AV,
1: us.
0: yes,
1: Opo,
0: oh.
1: teach us. So parang talagang nire-remind tayo na talagang dumepende sa Panginoon kung paano niya tayo tuturuan na isa pamuhay yung ating maiksing panahon dito sa mundo. Teach us, ibig sabihin nito ay yung ating pagdepende sa Panginoon na Panginoon, tulungan niyo po ako, turuan niyo po ako kung paano ko po isa sa pamuhay itong aking nag-iisang buhay, kung paano ko po mababalance yung aking buhay dahil nga tayo nga mga tao ay minsan talagang abala tayo sa maraming bagay. So napakagandang reminder nito sa atin, kaagapay, from Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Magandang reminder yan sa atin kung paano natin mababalance ang ating career, ang ating family, ang ating faith. At coach, iniwanan ko nga po sila ng question ng ating mga kaagapay kung paano ba nila binabalanse ang kanilang career, family, and faith. Kaagapay, i-share mo po yan sa amin ni Coach Ellen at atin po yung pagkukwentuhan dito sa ating programa. Sabi po dito ni Ate Aurora Estrella, good morning po sa ating lahat. Nag-share siya ng feedback. Noted po ito, Ate Aurora. Si Ate Minda Lopez naman ay good morning na rin sa atin. Siya daw ay nakikinig habang nagluluto sa Magalang, Pampanga.
0: O, ayan, isang halimbawa na yun ng balancing, di ba? Actually, multitasking habang
1: Yes.
0: nakikinig, di ba? And sa iyo, di ba? May ginagawa yun, di ba? Na ano. So, ayan, yan ay yung mga halimbawa. Sorry, hindi ako
1: Yes po.
0: makabasa ng mga comments. Hindi ko siya ma-open. Baka bumano ang aking internet.
1: Ay, okay po.
0: Ayan.
1: Sige po, Coach Ellen. Yun nga po ang ating topic, kaagapay, balancing career, family, and faith. Ikaw ba, Coach Ellen, ano po yung mga bagay na nagpapabisi sa iyo ngayon? Kung okay lang po na ating i-share sa ating mga kaagapay, ano po yung mga bagay na nagpapabisi sa iyo nito nga ngayon po?
0: So technically work, ministry, kasi nandito na ako sa aking stage of my life na I'm a solo parent, but I would say empty nesting. Ibig sabihin, yung mga anak ko lahat ay adult na.
1: Opo.
0: Ayan. So, hindi na ako yung may ahatid sa school or merong i-enroll or yung mga ganon. So, nung una, medyo may halong lungkot. Nagiging emotional tayo, di ba? Kasi parang nag-iisa ka na nga. But then again, ito yung wisdom na pinibigay sa akin ni Lord na this is my chance to get to know Him better, do things for myself, importanteng healthy tayo, may mga sports tayo, kahit walking. Before I work today, nag-walking ako, ganyan. And then, yun, those are the things na mga pinagkakabalahan ko. And I make sure talaga, every day before I start anything, nakapagbasa ako ng salita ng Panginoon, nakapakinig sa praise or worship, nakapag-quiet time, and the same thing with the end of the day. Ayan. So, yun. And then, yun, may mga ano din tayo, Bible study group, ministry, and work. So, pagtitingnan
1: Easy.
0: natin yan, akala mo ganun lang kadali, di ba? Pero yun nga, mahihirapan ka talagang i-ano yun. Actually, alam mo, kila sa ano ngayon natin, ha, ang parang tinagamit nila, hindi na balancing, parang work-life integration. Pero, yun nga, medyo mahirap yun kasi ang nangyayari, if

0: Hindi ka sanay sa mabilis ang mga ginagawa ngayon, medyo magkakaroon ka ng problema. Hindi mo mabibigay yung 100% mo in each of those, sa family, sa career, di ba? And then of course your faith or relationship with God. Ayan.
1: Opo. So talagang ang ating Coach Ellen ay busy, pero yun nga, salamat na kayo po ay available lagi dito po sa Family Matters. Kaya ko po ito natanong para po maipakita natin sa ating mga kaagapay na talagang kailangan natin ng matutunan natin itong pagbabalanse sa ating career, sa ating family life, sa ating faith. Pero coach, sa inyo pong sarili pong, baka po meron po kayo naging experience before or baka po sa experience po ng iba.
0: Usap ko mga lumapit sa akin. Yan.
1: Bakit po minsan nag-struggle po tayo na i-balance itong tatlong bagay na ito na mahalaga po sa ating buhay?
0: Unang-una, minsan wala tayong prioritization. Ayan. So when you say prioritization, yan yung hindi natin na-identify which is which. Ano yung pinaka-importante,
1: yes,
0: mas importante, or pinakamahalaga, yung ganon. So, hindi natin yun na-identify. Proper segmentation of which is the most important one, kumbaga. And then, at the same time, pumapasok yung mga trust issues. Hindi ka komportable na ipasa sa iba. But sometimes kasi, especially in life coaching, that's not kind of good because it shows that you don't want growth for the other person. If you want other person to grow, you will be trusting that person. Let's say in a corporate setting or in a career or work, if you are just doing everything on your own and you're not delegating, assigning tasks, you're not a team player, or you're not you don't have that team dynamics. We are always working independently, and then at the same time you don't have that trust or confidence to the people that you are working with. And then lastly, in my experience as a life coach, also looking into those people who come to me, and then also in dealing with companies, there are also talks about yung position, diba? Where are you at in your life now, diba? Are you already in your early years of working, ganyan, diba? Or let's say individually, pagkalimbawa medyo kabataan ka pa, hindi ka pa masyadong exposed to experiences, and then also you're not yet into understanding some challenges. And then if you're in the season of your life naman na medyo matured ka na talaga, and you are a boss, so sometimes yung authority andyan, and so you know, you're having a struggle as well in terms of balancing everything. So yan yung mga basic naman na kaila na na-encounter ko sa mga nakakausap kong nagpapa-life coaching, or sa mga clients, company na who would like to have a discussion on empowering their team as well.
1: So iba-iba po, no, ng reason,
0: yes,
1: bakit hindi natin nababalance itong mga bagay na to. Pwede rin naman na takot tayo mag-no sa mga bagay-bagay,
0: yes,
1: kaya may tendency,
0: yes,
1: tayo na lahat na lang sasagutan natin ng yes, to the point na mapapagod tayo, mauubos tayo, at hindi natin nababalance. Meron at merong maiiwanan dun sa mga bagay na ito. Kaya nga kaagapay, maya-maya po ay i-share namin ni Coach Ellen yung ilang mga pamamaraan paano natin mababalance ang ating career, ang ating family, and the faith. Pero muli po, makipagkwentuhan ka sa amin, kaagapay, at i-share mo sa amin paano mo ba ikaw personally, paano mo binabalance ang iyong career, ang inyong family, and the faith. Dahil excited po kami na marinig ang inyong kwento, kaya i-share mo po yan sa amin. Paano mo binabalanse ang iyong career, family, and the faith? Sa puntong ito, Coach, mga kaagapay, bago po natin i-share ang ilang ways paano natin mababalance itong mga bagay na ito, eh we will take a short break po muna para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin, at kung ikaw naman ay nasa online, mapapanood po ang ilang videos about FEBC Ministry. At sa pagbabalik nga po namin ni Coach Ellen, i-share na po namin ang ilang ways paano natin mababalance ang ating career, family, and faith. Kaya huwag kang maglilipat, kaagapay ng istasyon. Samahan niyo po ang Family Mat.
2: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Family Matters. Ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante at ang ating apong topic, balancing career, family, and the faith. Kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Coach Ellen Perez. Yan po.
0: Ulit sa ating mga
1: ang pag-share po sa ating mga kaagapay ng ilang ways paano nga ba natin mababalance ang ating buhay-buhay. Una na po, eto, kaagapay, relate ka ba dito? Set boundaries. Ito daw mga boundaries na to ay nagpro-protect sa kung ano ba talaga yung mga importante para sa atin. At kaagapay, no, ang gandang reminder sa atin na huwag tayong matakot na mag-say no. Part yan ng sa set natin ng boundaries. Yung pag-say no natin sa mga activities or commitments na hindi naman aligned sa ating faith, sa ating well-being, sa ating goals, sa ating values. Kasi ang tendency kapag hindi tayo nakapag-set ng boundaries, eh meron at meron talagang malalaglag dyan sa career, sa family life natin, at sa faith natin. Coach, set boundaries, ano po ang dapat nating matutunan tungkol po dito?
0: Yung as I always say nga, saying no to others so that you can say yes to yourself. Yes. Not only to yourself, kasi if you say yes to yourself as well, yung priority mo na relationship with God, ayan, diba? Mm-hmm. Yung health mo, diba? Kasi importante din na talagang work maintaining set boundaries. Alam natin yung distinction, diba?
1: Mm-hmm.
0: Protecting yourself as well. You're not being exhausted at work. You're happy working and as if you're working for God. Yun ang mga laging inaano ko rin nga in terms of work premise. May share ko lang din itong nasa NIV na Colossians chapter 3 verse 23 na work. While work is an essential part of our lives, diba? It should not consume us, diba? Yun nga yung sabi ko na talagang ubus na ubus ka na. Mm-hmm. Yung time and energy mo. Yun. Whatever you do, work as if, work at it with all your heart, as if you're working for the Lord, mm-hmm. not for human masters.
1: Mm-hmm.
0: Binibigay mo yung lahat na makakaya mo. And then, recognizing then the importance of, you know, rest and other aspects of your life.
1: Mm-hmm.
0: Ano ko na dito, ipasok ko na rin. No? Diba kasi kanina mo pa nga binabanggit lagi yung busy tayo lahat, busy mm-hmm. ganyan. Lagi ko tinatandaan talaga yung acronym ng busy, lalo't pag hindi ako nakakapag set boundaries or prioritize things, yung ano yung mahalaga. yung busy sa akin. Kasi I'm sure you have seen mga acronyms din na ginagawa ko. And then meron din ang acronyms yung busy na B-U-S-Y, being under Satan's yoke. And ayaw natin yan. So, pakakaingatan talaga lagi natin pag sinasabi nating busy tayo. Ano ba yung kakabisihan natin? Baka naman it's being under Satan's yoke.
1: Mm-hmm.
0: So, napakahalagang paalala yan sa ating mga kaagapay. Pagka naman sa trabaho, you communicate your availability to your boss, to your colleagues. Be firm about it. Huwag yung urong-sulong ka na, let's say, papayag ka, tapos mako-compromise na yung personal time mo or mm-hmm. yung family time mo, or at the same time, commitment mo to God. Yan yung mga ways of worshiping mo or ways of ministering and sharing God's message or God's word. Alam mo, ang hirap sabihin nga talaga din nung bringing work at home, kasi nga 'di ba nung pandemic nagsimula na yung work from home.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga yan yung sinasabi ko kanina na work-life integration. Ngayon, multitasking yan. So in a coaching scenario, what we normally say is gamayin mo 'yung sarili mo, alamin mo sa sarili mo, okay ka ba sa ganun?
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Wala kang nako-compromise na family, faith, 'di ba? Or yung personal needs mo, di ba? Kasi yung work-life integration, it means really na you are multitasking, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So technically, hindi mo siya nababalanse eh, kasi ginagawa mo lahat, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung if it's working for good for you, di okay. Pero pag hindi naman, wag mong gawin, kasi yun nga, if you think and you believe that there are items that you're compromising, your faith, your family, diba?
1: Mm-hmm.
0: You're trusting your colleague, you're trusting your superiors, diba? And you will also want them to grow,
1: mm-hmm.
0: right? So, yun nga. Importante na ask help when you need it, diba? Acknowledge as well na you cannot do it everything. I mean, acknowledge na you cannot do everything and anything, di ba? Yun nga, malagi ko dito iniisip is, you know, we cannot be all by ourselves.
1: Mm-hmm.
0: God created other human na may kanya-kanyang talent, mm-hmm. talino, galing, lakas, para we can collaborate, diba?
1: Mm-hmm.
0: Yan yung lagi kong dynamics dito na ngayon, collaboration.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it helps you to grow, it helps you to think, and it helps also to uplift one another. So, mahalaga na we foster teamwork and cooperation. Kaya na maganda yung nagde-delegate ka and nagsha-share ka ng responsibilities.
1: Mm-mm.
0: Same thing, if you're doing either work, church task, or ministry, diba? Even at home setting, diba?
1: Yes.
0: Ginagawa natin sa family natin habang lumalaki ng mga bata, nagde-delegate tayo, merong nagtigahugas, merong tigatuyo ng pinggan, merong tiga ganito, diba? So, yun, mahalaga siya. Kaya, ganun dapat talaga. So, I hope that helps our mga kaagapay na nanonood, no? Nakikinig sa atin. Minsan talagang hirap na hirap tayo mag-delegate kasi feeling natin, baka papalpak siya or baka maghihirap, diba? So in doing that, it's important also to set expectations or to set proper guidelines. So, you know, discuss properly kung ano yung mga gusto mong maging results on this task, particular task.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Okay. I hope that helps po, mga kaagapay.
1: Mm-hmm. Ang ganda rin nun, no, coach, na feeling natin kapag humingi tayo ng tulong, akala natin tayo yung natutulungan, pero hindi natin alam yung hininga natin ng tulong, yung pinag-delegate natin ng task, ay natutulungan din natin for them to grow, for them to learn, para matutunan din nila yung bagay na yun, no, na akala natin natin tayo yung nagbe-benefit dun sa paghingi ng tulong, pero hindi natin alam ay pati yung ibang tao ay nakakakuha rin ng benefit dun sa paghingi natin ng tulong. So again, kaagapay, hindi po kabawasan ng pagkatao natin yung paghingi ng help kung kailangan naman talaga. In fact, it takes a lot of courage, no, coach, na gawin ito. Na kaya, ang ganda reminder sa atin kaagapay na minsan yung pride natin, kinakain tayo para humingi ng tulong. Pero hindi yan kasalanan kaagapay na humingi ng tulong sa ibang tao, na mag-delegate tayo and share ng responsibilities. Lalo na, no, coach, sa church. Kasi isang ano naman tayo, isang body of Christ tayo. And iba-iba tayo ng mga talents, ng skills. Maganda nga naman na makapag-share tayo, makapag-delegate tayo ng responsibilities. So yan, number two kagapay, delegate and share responsibilities. So again, number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. And number three, define your seasons. Eh, nasan season ka ba ngayon, kaagapay? Ikaw ba ay nasa season na gaya ni coach na share niya sa atin kanina na yung mga anak niya ay lahat ay adult na. Ako naman ay nandito ngayon sa season na single pa and not yet married. Iba-iba tayo ng season in life.
0: Yes, opo.
1: Iba-iba tayo ng season in life. And may mga season sa ating buhay na kinakailangan ng dinademand tayo na magbigay ng more attention dun sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Gaya kapag ikaw ay mother na, mas kailangan mong pagtuunan ng pansin yung pamilya, kung lalo na kung meron kang newborn, kailangan mo muna pagtuunan ng pansin yung baby. Kung ikaw naman ay young adult, ikaw ay professional, young professional, sa kung ikaw sa trabaho mo merong transition ka sa bagong task, sa bagong position, minsan kailangan mo muna ito yung pagtuunan ng pansin. So iba-iba tayo ng season in life, at depende rin doon kung paano natin mababalance yung ating buhay. Coach, define your seasons. Paano po ito makakatulong sa pagbabalanse?
0: You know, yun nga, magandang reminder din sa atin lahat, ang nasa salita ng Panginoon sa Ecclesiastes 3 reminds us that there's a season for everything. So, maganda yung nandun yung attention mo or focus mo.
1: Mm-mm.
0: At the same time, when you say you trust God, you lift up to Him everything, kailangan nakikita sa'yo yun. Hindi ka na namumblema, hindi ka na nagkakaroon ng panic or what. Trusting Him, it gives you that confidence that you are in your season na, you know, you're not guilty if you're focusing on your family, mm-hmm. if you're on your work, ganyan, or you're doing serving God, or doing church ministry. Mm-hmm. In one of the coaching sessions I had for some leadership coaching, it was shared there na it's technically giving your 100%. All right, yung mm-hmm. focus. Kasi, di ba, especially if you want to balance it, di ba? And you're so let's say for instance, eto, I'm focused now here. Ito lang talaga. Ayan, di ba? So pag sinabi ko ngayon na eto, meron akong time up sa anak ko, or may bonding kami, or let's say meron akong relatives na imi-meet or kaibigan, walang phone, ganyan, di ba? Mm-hmm. So ito isang magandang ano rin, no? Reminder sa ating mga kagapay. Minsan may nakikita ako, kunyari sa mall, kumain sila sa family, no, nagdi-dinner. Mm-hmm. Pero lahat sila may hawak na cellphone.
1: Yun.
0: So,
1: totoo po.
0: Di ba? So, what is the season of our life now na it requires, you know, flexibility, adaptability, it demands attention. So paano mo bibigyan ng focus 'yon, 'di ba? So talagang discipline
1: yes.
0: sa atin, ganun, discipline. Challenge ourselves to discipline ourselves to have that focus in whatever it is that we're doing. It's not easy. Ako, sabi ko sa'yo, ako din, I have my struggles. Pero if we surrender it to God and, you know, ask for His wisdom, He will be there to guide us and direct us so that in whatever season of our life is, we will be at our best.
1: Mm-hmm.
0: And we will have that focus and, be able to shine in that aspect to glorify Him.
1: Amen.
0: Ayan.
1: Opo,
0: maganda lang maganda ang ating discussion talaga, di ba? So,
1: yes po, amen.
0: I hope mga kaagapay, nakakatulong po sa inyo ang aming pinag-uusapan at ako'y nagagalak talaga at lagi ako naiimbita dito sa Family Matters. Right?
1: Coach, nabanggit po ninyo kanina na minsan talaga part iba-iba po tayo ng season, nagiging part yung guilt. Kasi parang nito lang, nasa karera ko, tapos ngayon, kailangan kong pagtuunan ng pansin, paano yung career ko, paano yung ministry, pero kailangan ako ngayon ng family ko. Meron po ba kayong any practical tips kung paano po tayo mag-a-adjust? Paano tayo magiging flexible sa pag-a-adjust according sa seasons natin or priorities natin sa ngayon sa ating life?
0: First and foremost, know your core, right? Know your core. Ano ba yung valuable sa'yo? When you say valuable, ano yung pinakamahalaga sa'yo? Of course, top of the list is our Lord. Tama, di ba? Talagang yan yung priority natin. Then aside from that, kagaya na sa question mo, kasi kahit naman sa salita ng Panginoon, tinuturo na talagang pagka ikaw ay nandun na andun na yung ikaw sa season ng life mo na mag-aasawa ka na or bubukot ka na, hindi mo naman kailangan anuhin talaga kung ano yun nandito sa family mo, di ba? Hindi lang yung support financially, di ba? Yung pangangamusta, pagdalaw, pagbisita, ganyan. Napakahalaga lang talaga na ano yung know your priorities.
1: Mm-hmm.
0: And then the rest will follow. That's the basic. Mm-hmm. So hindi naman talaga siya ganun ka difficult in terms of ma-stretch ka ng todo-todo.
1: Apo.
0: Kasi for instance, okay, ganito. Let's say for example, ang ating kinahangaan ngayon at talagang paborito ng lahat at nagtaas ng bandila ng ating bansa sa larangan ng sports, si Alex, di ba? So siya, ang priority niya talaga, 70% sasabihin natin, discipline ng pagte-training, di ba? So, yun. Talagang yun yung priority niya. And then the rest will follow, di ba? Kung whatever ways na gusto niyang isunod yun. Kasi yun yung expected sa kanya. Talagang to play and to represent our country.
1: Okay.
0: And nasasabi naman niya, na ikukwento niya rin na nagpapasalamat siya sa Panginoon, nagbibigay siya ng panahon sa pamilya niya.
1: Mm-hmm.
0: And then at the same time, she offers it to the country. Sa ating mga kaagapay, sa isang simpleng mamamayan, napakahalaga lang na ito ba ang ginagawa ko ba ay nakakalugod sa Panginoon? Nakakatulong ba ako sa kapwa? Basta yung dalawang yun, naka-check naman, hindi ka na talaga mahihirapan i-balance o ilagay ng hierarchy kung ano yung mga dapat mong gawin sa araw-araw.
1: Amen.
0: Ayan. Sana nakatulong yan, Kayla, sa ating mga tagapakinig.
1: Opo. I'm sure po ay nakakatulong ito ating usapan sa ating mga kagapay. So, yan, number three, kagapay, define your seasons. Si Nanay Thelma Manjares ay meron ditong practical na isinashare sa atin. Kailangan po maging maaga gumising para matapos natin ang dapat gawin. Siya raw po ay gumigising ng 3:30 para magawa ko po, unahin po ang magbasa ng salita ng Diyos, manalangin bago simulan yung gawaing bahay. Nako, Nanay Thelma, salamat po sa inyong pag-share. Si Ate Ana Maria Lantayona ay nag-good morning sa atin mula sa Davao City. Maging si Faustina Frankie Habla ay nag-good morning sa atin. Si Tess Livelo, listening daw from Bacoor, Cavite, at salamat daw sa ating topic. Nako, kaagapay, salamat din po sa inyong pagtutok sa amin. Again po ang ating
0: magandang topic. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po.
1: Ang ating topic with Coach Ellen, balancing career, family, and the faith. Ang pangatlo nga natin ay define your seasons. At ang ating pang-apat, pagkasama sa ating binabalanse ay yung family time, eh create a family-centered schedule. Magandang ma-remind tayo, no, kaagapay, na ang una nating ministry ay ang ating pamilya. At ang ating mga pamilya ay a blessing, regalo mula sa Panginoon. Kaya mahalaga na mag-invest tayo ng time na i-nurture yung relationship natin with our family. Coach Ellen, paano po ba itong pag-create ng family-centered schedule?
0: Mga kaagapay, importante talaga na we keep our connection, we keep our communication, and we keep our, we make it consistent. Ayan. Sa pagkakaroon ng family-centric, di ba? Yun lang yung lagi kong inaano, consistency, connection, and communication. That will really help you a lot in maintaining your in maintaining a family-centric. So, yun lagi yung sinasabi ko. Regalo sa atin ng Panginoon ang ating pamilya, kaya naman talagang dapat natin itong pakaalagaan at pagkaingatan. So,
1: yun na ang
0: importante, yun. Kasi kahit sabi naman natin, let's say for instance, yeah, put your schedule first in your family, diba, yun nga, devotional time, quiet time, meal time with them, play time, pero kung may cellphone ka naman, so bali, wala rin, diba? Tapos nakatuto ka doon. Guilty rin ako dyan, guilty tayo dyan lahat. Kailangan talaga magiging mindful tayo. Talagang meron tayong conscience to remind ourselves. Ayan, so that's about it.
1: Yun na. Maganda pong reminder yon, no? Na oo nga, minsan nag-set nga kayo ng time. Meron kayong meal time, meron kayong usapan na sabay-sabay kayo mag-church and then magla-lunch after. Pero pagkita mo lahat naka-cellphone, 'di ba? Eh, parang baliwala din yung time na inilaan mo. Eh maganda dito yung uninterrupted na time. Talagang
0: bukod sa uninterrupted, intentionality. Mm-mm. Kasi minsan talaga hindi, yun na nga, nasa system na nga natin eh. Parang ako, guilty ako dyan. Talagang minsan parang magugulat na lang din ako. Ay, bigla akong kailangan ko tignan yung telepono. Miski na, di ba? So, kailangan talaga, itong ginagawa mong ganito, Kayla, ng programang DZAS, malaking bagay to dahil it keeps us be reminded. It helps us to, oo nga pala, teka, diba? Dapat ganito nga pala. So, yan.
1: Intentional. Yan ang word, intentional. Intentional tayong makipag-communicate, makipag-connect sa ating family dahil sila nga po ay blessing sa atin ng Panginoon. Si Ate Aurora Estrella, sabi niya, minsan po kasi, kapag nag-designate ng work, nakakatakot ma-reject. Kaya mas okay na ikaw na rin ang gumawa. Sa pamilya, okay lang po. Pero pag sa ibang tao na po, parang nakakailang. Si Ate Ana Maria Lantayona naman, importante daw po talaga ang connection palagi para sa family. Oo, kaagapay. Dahil nga again, ang reminder sa atin, ang ating unang ministry ay ang ating mga family. Kaya ating pag-ingatan, mag-invest tayo ng time, maging intentional tayo para sa ating pamilya. So, recap lang tayo, no, coach at kaagapay. Number one, set boundaries. Number two, delegate and share responsibilities. Number three, define your seasons. And number four, create a family-centered schedule. At tayo po ay nasa panglima na, kaagapay. Muli nga po ang ating topic for today ay balancing career, family, and faith. Patuloy po na i-share po ninyo sa amin, ikaw kaagapay, paano mo ba binabalanse ang iyong time sa iyong career, family, and faith? Patuloy kang mag-comment dito sa ongoing Facebook live streaming natin o sa YouTube live streaming natin at i-share mo sa amin ni Coach kung paano mo binabalanse ang iyong time with your career, family, and faith. Ang number five nga, kaagapay, practice self-care. Uy, minsan dahil sa dami ng ating ginagawa in life ay nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Pero alam mo ba kaagapay na ang pag-aalaga sa sarili ay essential ito para ma-sustain natin, para yung syempre, we cannot give what we do not have. So kapag tayo ay lobat na, kapag tayo yes. ay ubos na, ano pa yung maibibigay natin sa ating pamilya? Ano pa yung maibibigay natin sa ating career? Ano pa yung maibibigay natin sa ating ministry para sa Panginoon? Kaya nga kaagapay, ang pag-aalaga sa ating sarili ay essential at hindi yan kasalanan. Kasi diba coach, minsan ang iniisip natin pag tayo ay nagpahinga, parang feeling natin tayo ay nagkakasala. Pero in fact, ito, kaagapay, ang pagpapahinga ay part yan ng worship natin sa Panginoon. So, practice self-care, coach. Ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga kaagapay tungkol po dito?
0: Ayan, yun nga, kagaya ng sinabi mo, no, Miss Kayla, napakahalaga ng self-care na to. Huwag din natin sabihin, minsan kasi magkakaroon ng mga tao na nagigilty na baka yes. naman makasarili ako, di ba? Mm-hmm. Yun nga, you cannot give what you have if your cup is not full, diba? So importante rin na grounded ka, your mind, heart, your spirit, your whole body is really grounded, in tune, diba? Mm-hmm. Kahit ang ating Panginoong Hesukristo nag-time to rest siya, yes. makibabasa natin yan sa Luke chapter 5 verse 16. Jesus himself took time to rest and withdrew from the crowd to pray. Diba? So,
1: opo.
0: Diba?
1: Mm-mm. So, iba-iba po no, ng pamamaraan tayo para pangalagaan ang ating mga sarili. Pero yun nga yung mahalaga talaga na maglaan tayo ng maging intentional din tayo sa ating mga sarili. Kung gaano tayo nagiging intentional sa ibang tao, eh, ganun din tayo maging ka-intentional sa ating mga sarili. So, number five, kaagapay, practice self-care. And number six, stay connected with your church community. Syempre, mahalaga naman talaga kaagapay yung pagkakaroon ng support system. Eh, kailangan ito para sa pag-maintain ng balance natin in life. So, yung ating mga church community, yung ating mga kaibigan, churchmate, even yung ating family, ay pwedeng makapag-offer sa atin ng encouragement, ng accountability. Diba, kung meron tayong partner, kung meron tayong AG, mga nakakapag-share din sila ng mga practical help kung paano natin ina-navigate yung ating faith, family, and career. At sa yun nga, no, sa ministry, kung meron tayong di group, 'di ba po, kung meron tayong mga small group, eh at least maiintindihan kanila, ito pa lang kapatid kong ito ay nag-struggle ngayon sa pagbabalance, at least matutulungan ka. So kaagapay, stay connected with your church community. Coach, ano po ang inyong maibabahagi po tungkol po dito?
0: Kahalaga na meron tayong mga mentors, discipleship leaders, kaya yes, napaka-bless natin lahat na tayo may mga church community at present sila. Dahil isa yan sa mga instrumento na ginagamit ng ating Panginoon para tayo maagapay, di ba? Maagapayan. So, nakakatakot if we lose connection to them. Ibig sabihin, tuloy sila yung ating best friends, di ba? Sila yung ating mga kaibigan na talagang tunay, dahil talagang i-guide tayo. Mm-hmm. Mahalaga na meron tayong regularly church services. Ako, mabahagi ko lang. So, member po ako ng KSP or Cool Solo Parent Ministry ng CCF. So every Saturday po yun, binabalanse ko rin sa apat na Sabado. May dalawa doon nakakapag-attend po ako, hanggang tatlo. Ngayon may isang Sabado na binabahagi ko rin sa pamilya ko, sa aking mga anak o sarili. And then Monday may Bible study group po ako ng mga solo parents. Saturday naman po couple group siya, because yung mga naging D group leader ko po na dati ko mga boss sa kumpanya, brothers and sisters ko, doon ako nasama, nadala. And I continue it kasi nga napakahalaga na we stay connected with church community. Mm-hmm. It provides spiritual and emotional support. Yun nga, it stays us grounded and balanced. So, let's continue being connected with them and stay that way. Ayan. Yes.
1: So po, mahalaga, no, coach, talaga, mga kaagapay.
0: Make it a habit, no, na talagang to pray for his guidance and wisdom. Importante yan at napakahalaga. Ask God na tulungan niya tayo, ma-prioritize natin yung mga time, make wise decisions. Alam mo, sa base rin sa mga karanasan ko, sa mga naging pagkakamali ko sa buhay nung hindi pa ako Kristiyano at hindi pa ako nakakaalam na dapat idinadaan ko to at inudulo ko sa Panginoon. Diba ang saklap, ang sakit na hindi natin alam kasi yun, dahil wala pa tayong relasyon sa Panginoon, di ba? Nagkaroon tayong mga sangay-sangay ng problema. Mm-hmm. So, talagang if we lack wisdom and if we don't ask for His guidance, masusidlak tayo talaga sa mga maling desisyon at hindi natin mababalanse ang mga kailangan nating i-prioritize, ang ating faith, ang ating family and career. Nandito nga nais natin ibahagi sa ating mga kagapay ang nasa salita ng Panginoon sa James 1 chapter 5. If anyone lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all finding fault, and it will be given to you. So, mga kagapay, hindi po tayo nag-iisa, hindi ka nag-iisa, ikaw lang ang nakakaranas ng difficulties in balancing our lives these days. Lalo na ngayon, no? Napaka fast phase ng ating buhay. So, napakahalaga na we keep ourselves grounded and make it a habit to pray and seek His wisdom. And that would be all. So, talagang we will be able to say na we lived our life according to His purpose and plan.
1: Amen. So talagang
0: amen, diba?
1: Mahalaga kaagapay na hingin natin lagi yung wisdom and guidance ng Panginoon. Sabi ni Ate Shirley Densai mula sa Singapore, ang dami ko pong natututunan today. Sabi niya, hindi po madali ang pagbalance ng career, family, and faith. Sabi niya, seek God wisdom and sa lahat ng aspeto, hindi daw madali yung pang-araw-araw na ginagawa, need po na talaga natin ng guidance and grace ng Panginoon. Amen po si Ate Ana Maria Lantayona. We need guidance and wisdom from God always. Oo, si Melena Serafin, siya daw po ay nakikinig mula sa Paliparan, Dasmariñas, Cavite. At tungo tayo sa ating panghuling punto, kagapay ang ating pang-8 na way paano natin mababalance ang ating career, family, and the faith. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, prioritize your relationship with God. Eh, of course, sa dami ng ating shinare kanina, no, ilang points ito, at the end of the day talaga, ang pinaka-importante sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Before natin i-organize yung ating schedules, yung ating goals, eh maganda na ma-align muna natin yung ating heart sa Panginoon. Remember kagapay yung story ni Martha, di ba? Minsan tayo ganito, ang dami nating ginagawa para sa Panginoon, pero nakakalimutan din natin na mag-spend ng time sa Panginoon. So today, magandang reminder sa atin na ang pinakamahalagang importante ay hindi naman yung tapusin natin lahat, pero ang importante dito ay yung spending time with the one who already loves us completely. Diba? Baka masyado na tayong tutok sa ministry, sa career, sa family natin, eh hindi natin, nakakalimutan na natin mag-spend ng time sa Panginoon. So, coach, prioritize your relationship with God.
0: It's the best gift that we have. Ito na yung masasabi kong best relationship natin, ang relationship sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So, the Bible reminds us in Matthew chapter 6, verse 33 na, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be given to you as well. So, start our day with prayer time, devotion, seeking God's for guidance. Ako minsan kahit naglalakad ako, nag-walking ako pagkatapos ko magbasa ng daily devotion ko. Nakikipag-usap sa Panginoon, 'di ba? So no matter what happens or no matter what life throws us, we are assured that uunahin natin siya, 'di ba? And ask for prayer also na i-bless niya tayo sa ating work.
1: Mm-mm.
0: Na Amen. Yung gagawin natin is to honor him and glorify him, not us, 'di ba? Kasi baka mamaya to some point in my life nangyari sa akin yun, syempre na parang hindi dapat ako, talagang dapat ang Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: So napakahalaga na daily to, consistency, di ba yung nasabi ko nga sa iyo kanina, communication, collaboration, consistency. Ayan, so start your day with a prayer, devotion, and continue asking God's guidance on everyday life, whatever it is. And whether it's a challenges, prioritize your relationship with God. Ask Him, ano ba ang naituturo sa inyo nito? Lord, ano ba ang gusto mo sa akin matutunan nito? Anong pagbabagong dapat kong gawin? So, yeah. That's about it for me. Maraming salamat, Kayla.
1: So,
0: maraming salamat, mga kaagapay sa Family Matters.
1: Mm-mm. So, prioritize your relationship with God. Again, marami kaming share kanina ni Coach na mga punto, pero lagi nating alalahanin, kaagapay, na ang pinaka-importante sa lahat ay yung maging align yung ating heart sa Panginoon. Diba nga? Relationship natin sa Panginoon ang dapat talaga natin laging inuuna. So, kaagapay, itong pagbabalance natin ng faith, family, and career ay isang lifelong journey na kinakailangan ng intentionality, ng discipline, at of course, yung pagdedepende natin sa strength mula sa Panginoon. So, hindi man ito madali, pero sa tulong ng Panginoon ay ma-achieve natin ito, magagawa natin ito. Coach, With that, sa ating pong bago po tayo mag-end ng ating topic, ay pwede niyo po bang ipag-pray ang ating mga kaagapay?
0: Maraming salamat, Kayla. So mga kaagapay, tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, at ang ating mga kababayan, mga listeners natin, viewers, na naka-tune in po sa napakagandang programang ito ay maraming natututunan, lalo't hinggil sa usaping balancing of career and family and faith. Lord, we lift up everything to you. Maraming salamat sa mga discussion na ito na talaga naman matututo ang lahat, magkakaroon ng kaliwanagan at mai-applyin po namin the best practices that we have in balancing career, family, and faith. Lahat po ito, Panginoon, ay regalo mula sa inyo dahil kaya po kayo aming pinasasalamatan. May we always be with us in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Coach, ano po ang inyong mga encouragement para po sa ating mga kaagapay?
0: Para yun ko, yun nga, babanggit ko lang ulit. Mga kaagapay, lagi nating pakakatandaan-daan pagka tayo nagsasabi ng busy ako. Mag-attend ng Bible study, mag-attend ng church ministry, mag-gagawa ng ganito, busy ako. Ano ba ang busy para sa atin? Baka ikaw ay nagiging being under Satan's yoke. So, balansihin natin ano ba itong busy ito, ating intindihin at alamin. Diba? Susunod, yung sinabi ko nga na lagi magkaroon po ng communication, collaboration and consistency. Kasi yan lang po talaga ang isa rin po sa mga basic ways and easiest to keep up and make sure that you'll be able to balance your family, your career, and your relationship. And of course, definitely not the least, always prioritize our good Lord, because all of this is from Him, so it is our way of thanking Him. Maraming salamat po, mga kaagapay.
1: Thank you so much po, Coach Ellen, sa inyong panahon, at nawa po ay next time po ulit ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. Thank you so much, Coach.
0: Maraming salamat. Have a great day. God bless us all. Thank you, Miss Kayla, and sa 702 DZAS. Thank you po.
1: Salamat po. Kaagapay, atin nga pong nakasama si Coach Ellen Perez at atin pong napag-usapan ng balancing career, family, and faith. Salamat po sa inyo, kaagapay, sa inyong mga pahabol pang mensahe at pabate. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, sa ating RTV team, andyan si Ate Aileen Valdez at ang ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer. Maraming salamat din sa mga kaagapay natin na mula sa Bocaue Transmitter site. At sa iyo, kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa ating programa. At marami pang mga humahabol ng kanilang mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at ito po ang programang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you, kaagapay!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: This is DW News, and these are our top stories. More than 200,000 people are fleeing raging wildfires in France and Spain. Over 140,000 fled their homes in the Gironde and Lyon departments in France. Hundreds of firefighters were deployed to tackle the blazes. In Spain, the government declared a national emergency after the worst wildfire in the Madrid region's history. Over 60,000 were evacuated or ordered to remain indoors. A Russian ballistic missile attack near Kyiv has killed at least 10 people and wounded dozens of others. Officials say the site was hosting a defense industry event. More than two dozen nearby homes were damaged. The attack came after President Volodymyr Zelensky said missiles for Patriot interceptor systems were Ukraine's top priority. Germany has hired Jurgen Klopp to coach its men's national football team. The former Liverpool manager signed a contract through to the 2030 World Cup. He replaces Julian Nagelsmann, who resigned after Germany's loss to Paraguay in this year's round of 16. Klopp faces a tough start with Germany, playing four Nations League matches in 11 days in late September and October.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines, until all have heard.
7: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
8: Doctors Online.
7: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
8: Doctors Online.
7: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
8: Doctors Online.
7: Kumonsulta na.
9: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat and welcome sa Doctors Online. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinarian at your service. Ang ating pupaksa ngayong hapon na ito ay tungkol sa heat stroke in dogs. Naalala ko po ay sinimula natin itong i-discuss sa panatuntunan na ito para ma-explain po sa lahat sa inyo kung ano ba nangyayari kapag nahi-heat stroke ang inyong mga alaga. Dahil po minsan, ay hindi lang minsan, madalas, nauunahan na po tayo ng problema dahil meron po kasing sequel na dapat niyong nababantayan bago po yan humantong sa tunay na heat stroke sa inyong mga alaga. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in the chat box dito po sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DJS FEBC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DJS at sa pamamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Ngayon, itutuloy na po natin ang ating discussion tungkol po dito sa topic na ito, ha? Yung ating heat stroke in dogs. Okay? Ano po ba ang nangyayari sa heat stroke, ano, in dogs, no? Dahil marami po kaming pasyente lalo-lalo na dumaan ang summer hanggang ngayon, lalo na ngayon kapag kasi umiinit ang panahon, masyado pong mataas na ang temperatura. Lalong-lalong na po kapag nanggaling tayo sa isang malakas na ulan ng gabi, malamig yung panahon, bumaba ang temperatura, tapos pagdating po ng araw, katulad ngayon, napakataas ng sikat ng araw, hindi po kinakaya ng ating mga alaga yung heat stroke. Bigla na lang silang tumutumba, ano ba yung mga senyales na meron po sa heat stroke in dogs, ano napapansin niyo, di ba? Nahihimatay sila. Okay? Ano pa? Dinudugo po yung ilong, tumudugo yung nagkakaroon ng hemorrhage. Madalas, nagsusuka po ng dugo, madalas, lumalabas po yung dugo sa ilong, minsan po ay dumudumi o nagtatain ng dugo. Dahil nga po yan, nagkakaroon na ng internal hemorrhage ang ating mga alaga. Ngayon, okay, it is very life-threatening, and it is already an emergency. Hindi po ito yung bagay na i-message nyo pa sa akin, sa consultavet, marami po kasing ganyan eh, na emergency na, dinudugo na, at itatanong po kung ano pa yung ibibigay na gamot. Okay? So, for everybody's information, heat stroke is a life-threatening emergency. Okay? Emergency po siya. Hindi po siya binibigyan ng first aid, hindi po siya binibigyan ng gamot sa bahay, dinadala na po siya sa ospital, sa doktor, sa clinic. Okay? Para mahabol yung dapat mahabol. Kasi po, life-threatening nga. Okay? Anong kailangan? Kailangan mag-cool down yung katawan dahil masyado nga pong mainit. Bakit nga ba bago tayo pumunta dun sa gagawin natin, ano? Alamin natin kung ano yung nangyayari bago siya magkaroon ng heat stroke. Okay? Unang-una, napaka-taas ng temperatura. Di ba? Umaabot na po ng 40 degrees centigrade ang temperatura natin sa labas. Okay? Naiiwan nyo madalas yung yung inyong alaga sa loob ng kotse na walang shade. Poor yung ventilation, ay para silang nasa loob po ng oven. Sa karamihan po ng ating mga kababayan na merong alaga, alam ko po itinatali nyo lamang yung inyong mga alaga sa kulungan na nakalagay sa ilalim na sa

Okay? Lalo na pagdating ng tanghali, alas 12. Okay? Hindi nyo po alam ay maraming breed na mas sensitive sa heat stroke kumpara sa iba pang mga aso. Hindi po ibig sabihin ay aspin ang inyong alaga o kaya puspin o kaya yung asong mixed breed ay mas matibay sila kasi sabi ng mga tao mas matibay daw sila kaysa sa mga may breed. Hindi po yun totoo. No. Actually, karamihan nga po, lalo na kapag may lahi na may makakapal na balahibo at galing sa ibang bansa yung breed katulad ng Husky at Alaskan Malamute, hindi sila trained or adapted dito sa temperatura ng ating bansa kasi galing sila sa Siberia, galing sila sa Alaska, kung saan ang temperatura ay negative 20, negative 30 na may yelo. So nasa loob sila ng refrigerator. Ngayon, ipinatira natin sila dito dahil gusto natin silang breed at ibenta. Hindi naman sila nakakapag-adapt talaga dahil nga yung kanilang coat ay tinatawag natin madalas double-coated or triple-coated katulad ng mga husky at ng mga malamute, sila po ay mas sensitive sa init. Okay? Meron po tayong tinatawag na brachycephalic breeds. Ang brachycephalic breeds po, ito po yung mga breed na maiiksi ang nuso. So, ibig sabihin po noon, yung type of respiration na meron sila, yung kanilang paghinga, ay napaka-sensitive dahil nga po masyadong malapit, masyadong maikli yung respiratory, nasal respiratory organs nila ay maikli. So mas sensitive sila sa paghinga, yung paghinga nila ay mas mahirap kumpara dun sa breed na mahahaba yung nguso katulad ng mga German Shepherd, Doberman. Okay? Mas kaya nilang huminga at mas maayos yung kanilang paghinga kumpara doon sa mga brachycephalic. Ano ba yung mga brachycephalic breeds? Ito po yung pug, yung bulldog, yung shih tzu, at yung mga boxer. May iksi ang uso. Okay? Mas hirap silang huminga kumpara doon sa makakaba ang uso. Okay? Isa pa po sa mga factors na nakakaapekto dyan sa heat stroke na yan ay syempre yung kanilang timbang. Meron din po tayong mga alaga at madalas sila ay matataba, obese, okay? Yung lang, meron na silang matanda na, senior dogs, dahil meron na silang heart and lung disease na hindi natin nakita, okay? Nadidehydrate sila ng mas mabilis, okay? Dahil nga sila po ay mga senior dogs na, okay? Dito po sa Pilipinas, ano ba yung mga early signs na makikita sa ating mga alaga? Okay? Yung heavy panting, yung paghinga ng malalim. May malalim na paghinga at mabilis na paghinga. Heavy panting po ang tawag doon, labored breathing. Okay? Ano po ang nangyayari pagka ganun? Dahil nga po wala silang sweat glands, okay? Hindi katulad natin, tayo po ay nakakapag-release ng heat sa katawan dahil sa balat natin, tayo po ay nagpapawis, sila po ay hindi. Dahil po natatakpan ng makapal na balahibo. Kung kaya kapag sila ay nainitan, natatrap yung init sa kanilang katawan at hindi nila mailabas. Isang paraan lang po na mailabas nila ang init ay yung panting na sila po ay naka bukas ang bibig, nakalabas ang dila, doon lang po nila nilalabas yung heat ng kanilang katawan sa bibig. Pero hindi kinakaya pag sobrang taas ng kanilang temperatura na umaabot niya. Isipin niyo po, ang maximum lang, sinasabi ko po sa inyo lahat, ang maximum po na heat na kaya ng katawan nila ay 39 lamang. Pag lumagpas po yan dito at umabot ng 40, marami na pong komplikasyon ang nangyayari. Mamaya po, ikikwento ko yan. Kung ano pa, ano-ano yung mga komplikasyon na nangyayari kapag ka sila ay nahi-heat stroke. Isa dyan, yung pagsusuka. Ayan, mahalata nyo na. Nagsusuka. Bakit nagsusuka sa tanghaling tapat? Nagkakaroon po sila ng diarrhea na may kasama ng dugo. Okay? Dahil nga may internal hemorrhage.

0: po. Sila po ay may wobbly gait. O ano ibig sabihin ng wobbly gait? Sila po ay parang lasing pag naglalakad. Okay, nagko-collapse sila. Sila ay nagkaka-seizure. Pag severely dehydrated na po, natuyo na. Natutuyo na lahat. Hindi na sila nakakainom ng tubig dahil severely dehydrated na sila. Sila po ay namimisay o nagkakaroon ng seizure. Okay, disoriented na, nahihilo. Okay, pag sinilip niyo po yung kanilang gums, okay, kulay talong na po, purple. Kulay purple na po, bright or bright red. Yung body temperature nila, pagka kayo po ay sana nag-iwan ng thermometer sa inyong bahay na para sa inyong aso lang, kasi ang pagkuha po ng temperatura ng aso ay pinapasok sa kwet. Kung kaya pagka kayo ay nakabili ng thermometer nyo sa Mercury, yung mura lang naman po yan, wala pa 100, ipinasok nyo sa kanyang puwet at umabot sa 40 degrees, sigurado na po tayo na yan ay heat stroke. Tapos pagka hinawakan nyo po ang kanilang dibdib, ang tibok ng puso nila ay napakabilis na. Napakabilis na. Wala po kayo ibang gagawin kundi itakbo sila sa doktor kasi wala na tayong magagawa sa bahay. Huwag niyo pong tatangkain na sila ay buhusan ng tubig o kaya na yelo dahil lalo pong mapapahamak dahil nagkakaroon ng shock. Yung sudden change of temperature, kaya sila na heat stroke kasi sudden masyado yung pagtaas ng temperatura. Pag gusto niyong bumaba, ang ginagawa po ng doktor, dahan-dahan po namin pinabababa yung temperatura. Hindi po biglaan kasi kapag ka binigla at na-shock yung katawan, mas lalo po silang ikamamatay nila yan dahil yung shock sa katawan. Okay? Ang una pong gawin, dalhin kung kayo po ay naglalakad. Kaya suggest ko po, ito po yung mga tips na dapat nating ibibigay ngayong hapon na ito. Tandaan niyo po sana, sulat ninyo. Pag kayo, hindi po kayo nagpapakain sa aso ng tanghaling tapo. Bakit po? Pagka mainip, pagka napuno ang kanilang tiyan, nahihirapan lalo silang i-digest yan dahil po sa init. Pangalawa, hindi po kayo nagwo-walk ng dog sa tanghaling tapa. Kasi napakataas ng tirik ng araw, pinakain nyo pa, mas lalo silang mapapahamak. O kaya, meron nga po kaming kapitbahay, nagwo-walk sila ng dog 5:30 ng umaga. Ang galing, di ba? Kasi wala pa pong araw, malamig pa. Yan. Kung sakali sila iingalin, hindi sila mahihirapan dahil madilim pa eh. Di ba? Wala pang araw. Hindi po kayo naglalakad ng aso ng tanghali. Actually, 9 o'clock hanggang 3 o'clock hindi dapat naglalakad ng aso. Actually, 4 o'clock minsan, maaraw pa. Dapat wala ng araw. Okay? Yan ang tandaan ninyo. Pangalawa po yun. Okay? Kung sakasakaling nailakad nyo at hiningal ang aso, okay? Idalin nyo muna sila sa shade kung saan malilim. Okay? At mas maganda sana ay pasok sa aircon condition na kwarto para dahan-dahan bumaba ang kanilang temperatura. Okay? Ang pinakamaganda pagka hinimatay na po, okay? Kuha po kayo ng tubig, cool water, huwag po yung may yelo. Yung malamig lang po ng konti. Okay? I-spray nyo po sa kilikili, okay? Sa armpit, sa paws, sa pads, sa neck, okay? Hindi po siya pinaliliguan, okay? Meron nga po maganda, kung meron kayong malamig na tuwalya, isa nyo idadab sa kanyang mga armpits, belly, paw pads, at saka neck, okay? Dahan-dahan. Importante po dito, dahan-dahan dapat ang pagbaba ng temperatura, okay? No ice water, okay? Directly sa aso. Kasi nagkakaroon po ng shock. Dahil yung kanya mga blood vessels po, pagka masyadong malamig, nagko-constrict. Lalong hindi po mag-circulate ang kanyang dugo pagka kayo po ay naglagay ng yelo. Okay? Painumin ng konti-konti kung kaya. Ito po yung mga preventive measures bago nyo po siya dalhin sa akin, sa doktor, sa clinic, bago nyo takbo sa emergency. Dahil makakatulong po yun. Tinuturo ko na po yan para, pero hindi po pwedeng hindi nyo siya dadalhin. Kasi kakaunti lang po ang magagawa nung preventive measure na itinuro po. Okay, para lang bumaba ang temperatura. Gagawin na lang natin o makakaya natin pagdating nyo sa clinic. Hindi po siya kayang sagipin kung sa bahay lang dahil nga po severe yung pagtaas ng temperatura na nangyari na sa loob ng katawan. Pine-prevent natin na magkaroon ng internal hemorrhage at masira ang multi-organs niya dahil po sa init ng katawan. Okay? Natutuyo halos ang dugo at hindi na dumadalo yung dugo kaya siya nahihimatay. Okay? Preventive tips para maibigay ko po sa inyo bago ko po tayo magkaroon ng break. Okay? Ang gagawin po natin, huwag iwan yung mga aso sa loob ng kotse. Alisin sila pag summer o sa tirik ng araw. Sa ilalim ng garahe, mas maganda. Lagyan ng electric fan sila. Kung sila man ay nasa loob ng garahe, siguraduhin ang circulation ng hangin. Lagi pong may tubig. Yung tubig naman pong inalagay nyo na kailangan nilang inumin, dapat lagyan nyo ng ice cubes para malamig. Ma-refresh naman sila. Dahil po yung tubig na galing sa gripo, lalong-lalo na pag summer, ay napakainit. Hindi rin niya inumin, hindi naman po sila nagkakape, no? So, ganun po ang gagawin. Laging may shade yung kanilang, kasi nakakakita po ako sa mga villages, eh, nasa labas lang ng gate nila, wala naman sa ilalim ng puno yung cage, naku po. Ay, pag ganun po ang pag-aalaga, wag na lang po mag-alaga ng aso. Kasi, kawawa lang sila, nakakulong lang. Tapos, nasa tapat pa ng araw yung cage nila, hindi man lamang nilagyan ng shade o kaya sa ilalim man lang ng puno. Di ba? Dapat magkaroon ng wag pahirapan, wag strenuous exercises. Pagdating ng tanghali, iwasan sa tanghali, umaga o paggabi na wala ng araw. Kung ganun man lang, ay mag-provide po kayo ng cooling mats, kiddie pools at saka damp towel para po sa inyong mga alaga para naman hindi sila mapahamak sa init. Napaka-importante po itong ganito. Akala natin gastos lang. Grooming. Dapat pinapagroom para pag summer, yung mga dapat kalbuhin ng aso, mabawasan yung init sa katawan pagka maiksi ang kanilang buhok. Unang-una po sa lahat, ito po ay preventive measure lamang sa bahay. Hinihintay po kayo ng mga doktor na kailangan dalhin niyo ang inyong mga alaga pag may sintomas ng heat stroke. Yung simulang sintomas po sana ay importante para mahabol natin, hindi yung emergency na kasi mahirap na po ang habulin niyo. Okay? Ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ating break. Okay, magbabalik po tayo para sa question and answer natin mamayang kaunti. Maraming salamat po. Back to the studios.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang pagkakaroon ng aso at pusa ay mahahalin tulad sa pagkakaroon ng panibagong miyembro ng pamilya. Kaya ganun na lamang ang kailangang pag-aalaga para sa kanila. Narito ang 5 tips upang maging ambag sa paghaba ng buhay ng iyong pets. Una, siguraduhing healthy at balanced ang diet nito. Wala lamang healthy ang alagang aso o pusa sa tingkat ng balahibo at mata at kulay ng balat. Pangalawa, panatilihin sa tamang timbang ang alaga. Iwasang pakainin ng marami ang alaga na nagiging dahilan ng pagtaba nito na nagdudulot ng sakit kagaya ng heart disease, joint disease at diabetes. Pangatlo, magkaroon ng regular check-up sa veterinarian. Sa tulong nila, bukod sa kailangang bakuna, ang regular check-up o routine examination ay makakatulong na matuklasan ang mga sakit na hindi napapansin kaagad. Dahil dito, mataas ang posibilidad na maagapan pa ang sakit at gumaling pa ito. Pang-apat, panatiliing malinis ang bibig ng alagang hayop. Common problem sa aso at pusa ang dental disease na nagdudulot ng kahirapang kumain at kapag lumala, Konektado ito sa heart at kidney disease. Magkaroon ng oras na linisin ang ngipin ng mga ito gamit ang toothbrush at toothpaste. Panglima, huwag hayaan ang alagang aso o pusa na gumalagala nang walang nagbabantay. Maigi nang nakatali ito kapag nilalabas upang makaiwas sa peligro o aksidente. Ang artikulong ito ay mula sa petmd.com at hatid ng 702-DCAS, Radyo TV.
1: Doctors Online. Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po tayo dito po sa question and answer portion ng Doctors Online. Okay? Ngayon po ay babasahin ko ang inyong mga katanungan at sana po ay masagot ko at matulungan kayo. Lalong-lalo na sa problema na to pagka may heat stroke ang inyong mga alaga. Okay? Napakahirap po kasing malaman talaga yun. Hanggat hindi nyo talaga pinapansin ng madalas at nakikita nyo yung ugali ng inyong aso. Dapat talaga bigyan nyo ng oras. Kung talagang alagaan nyo siya, alam nyo po yung kanyang ugali. Kasi pag nagbago ng konti, alam nyo na. Kasi madalas po, nakakulong lang, nandun sa garahe, nakatali sa labas, ganun lang po. Tapos minsan, nakikita na lamang po yung mga aso nila, nakabulagda na, nakahiga na lang, nahimatay na, di ba? So, ang pag-babantay po sa heat stroke ay alam nyo na sa araw-araw. Kasi kung hindi po pwedeng ilalagay nyo lang siya sa kulungan, tapos makakainin nyo na lang eh. Nakakaawa po yung ganong sitwasyon at ang dami ko pong mga kakilala na may ganyan. Tapos, dadalhin na lamang po sa aking clinic na sabi nila ay alagang-alaga daw nila pero ang dami-daming garapata, ang dami-daming, di ba, ang dami-daming sugat. Yung kanyang buhok, hindi naman pinag-groom niya lata. Ngayon lang, kasi nagkasakit. Yung ganong mga pagkakataon po, kailangan alagang-alaga nyo talaga yung inyong aso para hindi humantong dun sa magkakasakit siya at pagka uminit, dyan na po siya magkakaproblema. Okay, so babasahin ko po yung unang katanungan. Okay, Doc, paano po malalaman kung heat stroke na ang naranasan ng aso ko at hindi lang simpleng naiinitan? Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo na syempre preventive suggestion ko po ito sa inyo. Pinapansin nyo na siya pagka mainit, pag malapit nang dumating yung summer. Tinitingnan nyo ba, pinakikiramdaman ninyo kung yung kanyang kapaligiran ay mainit. Nainit ba? Tumambay po kayo katabi ng kulungan niya o kaya umupo kayo tabi niya doon sa kanyang lugar, sa garahe. At pansinin niyo pagtanghali kapag mataas yung tirik ng araw kung gaano kainit niya kaya. Kasi iba yung kaya natin sa kaya nila dahil nga po makapal ang kanilang buhok, mas hindi nila kinakaya yung ganitong mga sitwasyon. Kung kaya, pag nakikita nyo, anong una nyo? Hingal ng hingal. Yung hingal ng hingal, mapapansin nyo yan kasi hindi naman dapat siya hingal na hingal. Tingnan nyo siya sa gabi kung paano siya huminga, yung paghinga niya. Meron pong specific beats per minute yung kanyang puso. May specific respiratory up and down. Yung elevation and depression ng dibdib. Yung hinga niya, meron pong depende po yan sa breed. Kung madalas at mabilis, dahil nga rapid breathing, papunta na po yun dun sa heat stroke. Tingnan nyo yung temperatura ng kanyang kapaligiran, ng garahe, ng bahay nyo. Diba? Lagyan nyo ng electric fan man lang sana pag mainit ang panahon. Hindi po siya aabot sa ganun kasi sa ganung mga pagkakataon po, umpisa pa lang, hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman ng aso eh. Kaya pag nakita nyo siya, ay naka, hinimatay na siya. Okay? Dumudugo na yung ilong. O, di ba? Pag dumudugo yung ilong, ipacheck mo na. Madalas po ganun eh, dumudugo na yung ilong. Pero yung hingal kabayo tawag nila kasi, di ba? Na talagang hirap na hirap siyang huminga. Sequel na po yun ng heat stroke. Mas malala na po pagka dinugo pa yung kanyang ilong, nagsuka na siya ng dugo, o kaya nagdiarrhea siya ng dugo. Yun po ay malala na. So, umpisa pa lang, paghinga pa lang, pansinin nyo na. Okay? Paghinga pa lang, ha? Okay. Mahahalata nyo naman pagka mainit. Kasi kayo nga din mismo, eh, naiinitan. Okay? Mas maganda, pagka mainit, ipasok nyo sa bahay nyo o dun sa parte na malamig. Lagyan nyo ng electric fan kung hindi nyo siya kayang alisin sa kulungan. Okay? Para at yung tubig na malamig o kaya tubig na may ice. Okay? Diba? Social, ha? May ice pa yung tubig. Pero yung pula mga makakatulong sa kanya. Pagka hindi nyo araw sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sila ay nakakulong lang. O, diba? O kaya pinalakad nyo. E tanghali. Paano siya? Natulad po namin, araw-araw namin nilalakad ang aming aso. Pagdating namin sa bahay, pinainom ko siya ng tubig. Diba? So, okay na. Pag nasanay po siya ng ganon, eh, maganda po. Okay, may iwasan ang heat stroke. Okay, pangalawang katanungan po, ano po ang dapat kong gawin agad habang pupunta pa lang kami sa klinika kapag ka pinaghihinalaan kong may heat stroke na ang aso. Okay, madalas po pinainom ng tubig na malamig. Pagka hinimatay po, magkakaroon po ng buhusan nyo ng tubig. Hindi yung buong katawan ha. Meron kayong tuwalya, ibabad nyo po doon sa malamig na tubig, ilagay nyo sa kilikili niya, hilamusan nyo yung ilalim niya, yung tiyan niya, okay, painumin nyo ng tubig kung kaya, bago kayo pumunta sa doktor para po mabawasan na yung temperatura ng kanyang katawan. Paalala po, magbubuhusan ng tubig kasi yung mabilis na pagtaas ng temperatura at yung sudden change in temperature ay maaaring ikamatay. Okay, pangatlo po, mas mataas po ba ang panganib na magkaka-heatstroke ang aso ko dahil sa lahi, edad o kondisyon ng kalusugan niya? Opo, meron katulad ng kwento ko kanina, may mga breeds na sadyang kapal ang buhok at hindi adjusted sa temperatura ng isang tropical country katulad ng sa atin. So, katulad ng mga Siberian Husky o Alaskan Malamute, Chow Chow, Labrador na mga galing sa Amerika. Meron akong isang pasyente, kwento ko na po. Yung bully, kasi nga po yung bully, sensitive din yan sa temperatura, galing Chicago. Eh di ba sa Chicago, napakalamig po. Maabot na negative 30 dyan sa Chicago. Eh doon galing yung aso, in-import nila dito. Ang ginawa ng yaya, ayun, nilakad ng tanghaling tapat. Bagong kain. Ayan, na-heat stroke na. Dahil wala namang aircon sila sa bahay, sana kung nilagyan nila ng aircon dahil galing nga sila Chicago. Paano po, di ba, kahit po ba dito pinanganak yan, yung breed nila ay sanay sa lamig. Hindi naman dahil nga sa pinanganak silang may jacket na eh. Paano nila alisin yung jacket nila pagka mainit? No, di ba? So kayo ang magbibigay, dapat tayo po ang mag-adjust sa lahi nila. Okay? Katulad na sabi ko kanina, senior dogs, matatanda na, 8 years old and above. Senior na po yan at mas sensitive na sa init. Okay? So, ang importante ay malaman, lalo na pagka matanda na at may sakit. So, alam nyo na po yan. Hindi na kailangan sabihin, nakwento ko na po kanina. Ang pinaka-importante, madala nyo sa doktor sa lalong madaling panahon at hindi sa bahay kayang gamutin ang heat stroke. Okay? Pang-apat na katanungan. Sana po nasagot ko yung mga tanong. Ano? Paano ko po maiwasan ang heat stroke ng aso ko lalo na kapag sobrang mainit ang panahon? Okay? Yung mga breeds na may makakapal na balahibo, dapat talaga ay nagpo-provide kayo ng aircon dyan sa mga yan. Katulad ng mga breeder na kaibigan ko, Okay? Meron silang mga malamute na binibreed. Nabati ko ang aking kaibigan, si Mr. Kenneth Kentan. Okay? Kumusta ka, brother? Na breeder po ng malamute. Nag-provide sila ng aircon 24/7 para sa kanilang mga alaga. Kasi ganun nila kamahal yung aso. Okay? Dahil hindi naman kakayanin kapag ka walang aircon at lalong magkakasakit. O, di ba? Ganun ang mga kailangan. Hindi po tayo nag-aalaga, katulad niya, nag-aalaga kayo, tapos saka nyo maiisip, magastos pala, eh, isipin nyo po na muna mabuti kung kaya ng inyong lifestyle yung pag-aalaga ng ganitong klaseng mga aso na may demands na napaka-taas. Okay? Sana paghandaan, pinaghahandaan po ang pag-aalaga ng aso, parang anak yan eh. Parang anak po yan, hindi yan kung kailan mo lang gusto gagawin mo, tapos pag hindi mo na kaya, hindi mo na alagaan. Kaya marami po tayo nagiging stray dogs, pinababayaan dahil hindi na kaya. Okay, maawa po kayo sa kanila dahil hindi naman po sila marunong magluto o maalagaan yung sarili nila. Inalagaan nyo sila, so pagkampana natin, maging responsible pet owner po tayo. Okay? Panglima, kapag gumaling na po ang aso ko mula sa heat stroke, may mga dapat pa ba akong bantayan na posibleng komplikasyon o pagkamagaling na epekto? Okay, anyway. Napakaganda po nitong tanong nito. Maraming salamat sa tanong na to, no? Kung paano po ba mangyayari pag na-heat stroke. Ito po ang maikikwento ko sa inyo sa tagal ko po naging veterinaryo na, ilang dekada na po, at sa experience ko na makita ko sa mga pasyente ko na nagkaroon ng heat stroke. Pag na-heat stroke po ang aso ninyo at gumaling siya, meron na po akong kasing marami na po akong pasyente na pagaling sa heat stroke, mas sensitive na po siya dun sa mga susunod na pagtaas ng temperatura. Katulad ng isang pasyente ko, ikwento ko na po sa inyo, ito nga po yung bully na galing Chicago dahil malamig, di ba? A heat stroke, napagaling naman po namin. Kaya lang, hindi ko po malaman na ilakad na naman ng tanghaling tapat. Nakalimutan na naman. Ayun, na heat stroke na naman. Habang nahi-heat stroke sila ng pangalawang beses, mayroon pong epekto yan sa katawan niya. Siyempre, humihina siya. May epekto yan sa puso niya, sa lungs, sa paghinga, at sa iba pa niyang organs of the body, like the kidney and the liver. Eh, may epekto po yan. Kasi yung daloy ng dugo sa loob ng katawan ay naaapektuhan sa pagtaas ng temperatura. Okay? Hindi lamang yan. Nung dinala po sa akin ng pangalawang beses, gumaling naman ulit. Okay, galing nito. Ano, napapagaling niya. Kaya lang nung pangatlong beses na po, hindi na po ganun kagaling si Doc. Dahil tatlong beses nang na-heat stroke, palala ng palala ang epekto sa kanyang katawan. Okay, yung pangatlo po, hindi ko na na-save. Ako po ay nalulungkot, siyempre, kaya lang tama na, di ba? Sobra na yun. Tatlong beses na hindi na po kinaya ng kanyang katawan at marami po mga komplikasyon na nangyayari sa loob ng kanyang katawan, lalo na sa puso niya. Okay? So, siya po ay namatay. Okay? Kaya ngayon pa lang, iwinawarn ko na kayo na, okay, kapag ka nag-heat stroke na po yan ng isang beses, paulit-ulit pong mas sensitive na siya, mas sensitive na siyang magkakaroon ng heat stroke muli. Okay? At mas grabe ang sakit na kanyang mararanasan dahil mas marami ng komplikasyon doon sa pangalawa at sa mga susunod pang heat stroke. Okay? Yan po ay yan na po yung kaya nating sagutin ngayong araw na to dito po sa Doctors Online. Ibabalik po muna kayo. Sana po nasagot ko yung inyong mga katanungan. Ha? Sa mga susunod na pagkakataon po, ay sasagutin ko pa ang inyong mga katanungan dito po sa inyong, sa aking Facebook site, sa Consulta Vet, at dito po sa Doctors Online. So, ibabalik ko po na kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health Meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, upang maniwala sila. Ang wika sa Aklat ng Juan, Kabanata 11, Talata 4. Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yon upang maparangalan ng Diyos, at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Dinapuan ng matinding karamdaman si Lazaro. Sapagkat alam na magkapatid na si Maria at Marta na mahal ni Jesus si Lazaro, ay ipinaalam nila sa kanya ang nangyari sa kanilang kapatid. Gayunman, hindi nabahala si Jesus sa malungkot na balitang ito. Mayroon siyang ibang pananaw. Sinabi niya sa mga alagad sa Juan Kabanata 11, Talata 11, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Ano ang ibig sabihin ni Jesus? Ang pagtulog ni Lazaro ay nangangahulugan ng kanyang kamatayan dulot ng karamdaman. Ang kamatayan ni Lazaro at ang gagawing paggising sa kanya ni Jesus ang magiging daan ng pagkakaroon ng pananampalataya ng mga alagad sa kanya. Matapos alisin ang batong nagsisilbing pinto ng yungib sa libingan, nanalangin si Jesus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa hapon na ito. Salamat sa pagtuturo sa amin. Salamat sa mga ginawa mong himala na lalong nagpatibay sa aming pananalig sa iyo bilang aming Diyos. Patunay ito na buhay ka sa amin. Ang mga himalang iyong ginawa ay isang katiyakan na ikaw ay isang makapangyarihang Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Tulungan mo kami na ibahagi ito sa ibang tao upang makilala ka rin nila at maranasan din nila ang pag-ibig mo na walang kapantay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Hypothermia. Ito ang sobrang pag-init ng katawan ng aso na hindi na nito kayang palamigin ng mag-isa. At maaari itong mauwi sa heat stroke kung hindi agad maaagapan. Muli, ang ating Glosaryo Medico, Hypothermia. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Yes, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito. Sana po ay may natutunan kayo sa akin ngayong araw na ito tungkol po sa heat stroke ng inyong mga alaga. No? Hindi lang po yan nangyayari sa aso, pati na rin po sa pusa. Katulad ngayon, no? Napakainit ng tulik ng araw at kailangan bantayan nyo yung inyong mga alaga. Tingnan nyo kasi maaaring kahapon hindi siya humihingal dahil nga matanda na siya ngayon, humihingal siya. Mas sensitive siya ngayon. Iba-iba po eh. Iba-iba. Depende sa sitwasyon, sa breed ng aso, sa init ng panahon, mas mainit ngayon kaysa kahapon. Okay, so ang tanong po dito ay yung pagiging responsible natin amo para sa kanila. Hindi yan po madaling gawin dahil una-una may gastos, diba? Tinatamad tayo. So, salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Okay, nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 72DZAS, FEBC Radio, TV at siyempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapan. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magpunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Benjo Morano, Nathaniel Peralta, John Mireyes, Aileen Valdez, and Angelica Carayag at Jabez Mancho. Thank you sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Ako po ang inyong veterinaryo, yung inyong doktor, ng inyong mga alaga, Dr. Jomar Castro, veterinarian at your service. Matagal na po natin ginagawa nito at matagal na tayo magkakasama. Sana po ay patuloy kayong magtanong at magtanong kay Dr. Jomar para po sa kabutihan ng ating mga alaga. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: Mabuti Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZS FEBC Radio TV. At ako po ang makakasama niyo, ang inyong Puya Arnel Depano po. At bago ang lahat, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Makinig kayo dito sa ating programa and stay tuned for upcoming releases. At maaari ring makinig anytime, anywhere sa inyong agape ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store or Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. At gaya rin na ating nakagawian, kung meron po kayo song requests, komento, kwento, at nais nyong iparating sa amin, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe, 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Ang masasabi ko lamang po, what a week. Itong dalawang linggong nakaraan ay punong-puno ng kakaibang experiences at hindi po madaling pagdaanan lahat. Nitong linggo na to, ang aking ate ay kinailangang maoperahan para sa isang masayalang operasyon. Maging ang misis ko po ay naoperahan din at pasabay sila halos. Halos isang linggo kami sa ospital. At awa ng Diyos, both operations were successful. Pero napakahirap po pala pagdaanan ang mga bagay-bagay na ganoon. Kundi lamang po sa presensya ng ating Panginoon ay talagang mahirap maghanap ng paaramay yung sa gastusin at doon sa stress ng pag-worry sa kakalabasan ng procedure. Salamat sa Panginoon at siyang gumabay sa mga doktor na naging daluyan ng pagpapalang kagalingan ng ating Panginoon. Ang aking ate po ay nakauwi na sa bahay. Maging ang misis ko po, si Amy, ay nagre-recover na rin sa bahay. At ako po ang tumatayong caretaker at nurse. Salamat po sa lakas na pinaprovide ng Panginoon. Una sa pagpapagaling at pangalawa sa pagsusustain sa amin sa medyo sa masayalang pagpagaling ng mga operasyon. At salamat sa mga taong tumulong at nagpadala ng kanilang concern. Sobra-sobra po ang inyong mga padalangin at suporta. Naramdaman po namin lahat yan. At hindi po namin minamaliit at hindi po namin makakalimutan ang inyong mapagkandiling mga text, mga comments sa aming social media, mga nagpadala ng bulaklak at ng mga prutas sa ospital, maging ang tulong finansyal. Maraming salamat po sa mga anghel na dumamay sa amin. From Papuri 17, Aleluya nga awitin, talagang aleluya.

sa simula kayo ang lumikha ng mundo.

0: Mabuti Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis talaga ng oras pag maganda ang ating kwentuhan at kantahan. Ang ating musikahan dito sa ating programang Papuri ay ating pagsalu-saluhan. At I hope meron po kayong baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating mga musika. Do message us on how Papuri has helped you. Kung meron po kayong komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ating smart number na 0999-223-5675. Salamat sa mga nakaagapay natin sa ating broadcast, ang ating Ate Kayla Rico Hermoso Escalante, ang protects natin, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, at ang ating engineer on duty, ang JV Tabua. At salamat din sa mga kasamahan natin sa Buhawe Transmitter Site. Kaibigan, ang topic sa Sunday School kahapon ay tungkol sa buhay ni Zacchaeus. At kung meron po tayong takeaway doon, ang takeaway natin ay ang Panginoong Jesus ang siyang tumawag kay Zacchaeus by name. Dahil hindi lamang na gusto ni Zacchaeus ma-meet si Jesus, pero alam natin na si Jesus actively sought out itong kapatid nating Zacchaeus. The same way that he seeks us out every time. Kaibigan, kung gusto mo makilala ang ating Panginoon, nandyan siya, hinihintay ang iyong pagtugon sa kanyang panawagang papasukin siya sa iyong buhay. Kaya kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin to. Lord God, we thank you sa iyong dakilang pagmamahal sa amin na siyang nagtulak sa inyong padala ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang mabayubay sa krus, dumalo yung dugo, naging kabayaran para sa aming mga kasalanan at di pagsunod sa iyong dakilang kalooban sa amin. Pinagsisisihan namin ang mga kasalanan to at dahil sa dugo ni Kristo ay nilinis mo ang aming karumhan at ginawa mo kaming karapat dapat muli na humarap sa iyong kabanalan. From this day, O Lord, ikaw ang maghari sa aming puso at isipan. We accept you as our Lord and Savior, our personal na tagapagligtas at Panginoon sa aming buhay. Maghari ka sa amin. Ikaw ang mag-take control ng aming buhay mula sa mga araw na ito at gabayan mo ang bawat naming hakbang hanggang sa makita ka namin ang mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Welcoming us to your glorious kingdom. Maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, we welcome you to the family of believers. Nagdiriwang ang kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoon nang malaman mong lubusan ang kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama natin sa programang ito. Makisaya kayo sa amin sa lahat ng awiting nagdiriwang sa kabutihan ng Panginoon. Again, we invite you to the 85th anniversary ng ating minamahal na home church, ang Covenant First United Methodist Church. This coming Sunday, ang ating worship service ay 9 a.m. at ang ating kantata ay 6:30 ng gabi. Yun, pinapalalaan tayo palagi. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabat sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday, sama-sama mali sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope ngayong weekend na ito, kaya nyo i-maximize yung inyo pong araw. Medyo kailangan makibalita ko tayo sa lagay ng panahon. Ano? Mamayang mainit, biglang malakas na pag-ulan. At dala-dala po noon ay medyo panganib ng baha. At kinakailangan din kung kayo po ay mayroong mga outdoor activities o kayo po ay umamasyal-masyal, magdala ng pananggalang sa init, pananggalang sa ulan. Yan po ang atin hong loving reminder sa inyo. Ang atin hong pag-aaral ngayon ay i-relate pa rin natin sa faith. No? Sabi nga hon natin, ang faith o pananampalataya ay action word din siya. Hindi po dahil may pananampalataya na ang sa puso mo, mahal mo ang Panginoon, sa isip mo, nalalaman mo naman nandyan siya, ay may kasapatan na yun. Kasama ho yun. Basic na basic yun eh. Kailangan ho yun ng starting point. Halimbawa, sinabi mo, mahal ko ang Panginoon. Hindi naman minamasama yun. That's a very good thing. Kaya lang, para mamahal mo siya ng husto, kailangan makilala mo siya ng husto. Di ba? Yung ano ba ang kanyang nature o kalikasan, katauhan. Yan. Ano ang kanyang gusto at ayaw? Ano ang kanyang mga pangako at layunin para sa iyo? Ano yung mga dahilan bakit meron siyang mga pag-review o pag-correct sa atin? No? Yun eh, napaka-importante mga bagay. The more you know about him personally, yung relationship magiging stronger. Yung pananampalataya, mas tumataas, nade-develop eh. O ito rin. Sabi mo, nasa isip mo ang Panginoon. Well and good. No? Again, starting point yan. Kasi siguro ito medyo piloso pong tanong. Sa tingin niyo ba, si Satanas ay naiisip din ng Panginoon? Siguro yung natural answer is yes. Kaya alam, wala siyang intensyong sundin ng Panginoon. Ang kanyang layunin ay kontrahin at labanan ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga kaaway siya ng Diyos. Sa isang banda, kung ang atin, alam lang natin na nandyan ang Diyos at wala tayong pagsunod sa kanyang kalooban, baka hindi ho mainam yung ating level ng pananampalataya. Nakuha po natin. No? So very important na ang pananampalataya ay meron po siyang ano, mga patunay at patotoo. So very important yon sa ating buhay. So ngayon ang pag-uusapan natin ang isa pang personality sa Bible. Last week atin hong tinalakay yung life ni Nicodemus. Kung inyo pa pong naalala yon, katakataka ng isang Pharisee. Isang ano to, influential person. Siya rin ay isang tao na religious. Scholar siya kung naturingan. No? At yung kanyang pagiging Pharisee ay pagpapatunay na siya po ay isang taong mataas ang know-how pagdating sa religious truth. Hindi lang siya basta pariseo, member siya ng Jewish Ruling Council. So kasama siya ng konseho na sa organisasyon ng pananampalataya ng mga Israelites ay mataas, no, ang kanilang ang kanyang katayuan. Pumunta kay Jesus ng gabi dahil gusto niyang makausap ang Panginoon. Yun nga yung tanong, bakit gabi? Baka ma-expose siya. Malaman ng mga tao, pumupunta siya sa isang tagapagturo na kinakalaban ng kanyang kapwa Pariseo. Remember, maraming mga occasions sa New Testament, sa Gospel, na ito pong si Jesus ay parang kinokontra ng mga Pariseo. Sila naman nire-rebuke niya. No? At dito, bakit pupunta si Nicodemus sa kanya? At nalaman natin sa conversation sa John chapter 3, gusto niyang malaman kung paano makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang kanyang concern. Sa dinami-dami ng kanyang alam, yun ang isa sa mga bagay na hindi niya alam ang sagot. So, kailangan niya lumapit sa Panginoong Jesus. Dahil, sabi nga niya, kinikilala niyang teacher si Jesus. Remember, nagsasubmit siya sa pagiging guro ng Panginoon. Sa kanilang dalawa, kung pag-uusapan yung formalidad ng learning, Nicodemus meron, si Jesus wala. Pero of course, alam naman natin, bugtong na anak ng Diyos. And He is the Word that became flesh. At siya rin yung katotohanan that can set us free. Pero of course, doon sa kanilang background sa time na yon ng New Testament, yung mga kapwa Pariseo, yung mga tao doon sa lipunan, parang ikagugulat na si Nicodemus would go to Jesus. Tatawagin siyang teacher at magtatanong sa kanya ng about religious matters. Pero sinagot ng Panginoon at yung ever popular na passage na John 3:16 kasama ho ng interaction na yon. Sabi ng Panginoon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life." Doon ho galing yun sa dialogue nila. Doon din natin nabasa yung sinabi ni Jesus na in order to enter the kingdom of heaven, one must be born again. No? So, it is a rebirth. Hindi yung physical na katawan ay ipanganganak. Yung ating spiritual na kalagayan ay kinakailangan may pagbabago. At yun po ay mangyayari lamang pag ang isang tao ay nagsuko ng kanyang sarili sa Panginoon. Ngayon naman, after ng isang Pharisee, ang ating pag-uusapan ay isang disciple na naging apostle din. Ang pangalan niya ay si Thomas. No? At si Thomas, kasama siya ng 12 disciples na nakasama si Jesus ng mga ilang panahon. Narinig ang teaching ni Jesus. Minsan, address kasi sa kanila. Sila yung kausap. No? At may mga pagkakataon, nagtuturo ang Panginoon sa maramihan. Nandun sila. Nag-interact at nakakapakinig. Siyempre, in mga declarations din ni Jesus about Himself, alam nila. So, ang mga miracles na ginawa ng Panginoon, na na-witness nila, at marami pang iba. Pero, yan ba ay sapat para yung kanyang pananampalataya ay maging laging matatag? Na kaya nga ang point natin, ang faith, talaga minimaintain yan na maging matatag. Kasi nga, dumadating in times that we are fearful. May mga pains and struggles. Sometimes, dulot ng mga bagay na nabanggit, ang ating doubt ang tumataas, yung pagdududa. And then yung faith natin, medyo nanghihina. Pero dito nga, ang ating gusto ay madiskubre ano yung pamamaraan para mapagtibay ang pananampalataya. So, yung account ni Thomas from John 20, 24 to 27 ang ating focus. No? Pero, bago natin puntahan yung passage, ito yung tanong. Is doubt the enemy of faith? Let me repeat that. Is doubt the enemy of faith? Ibang pagdududa ay kalaban ng pananampalataya. Yung typical answer is yes. Na polarity kasi, di ba? On one side, pag may tiwala ka, mababa ang pagdududa. Pag mataas ang pagdududa, mahina ang pananampalataya. So, yan yung typical. Pero pag tinuos po natin, hindi necessarily laging ganun. May mga times, may mga tanong ka. May mga bagay ka na hindi mo maintindihan. Pero kung ikaw ay magtutuloy-tuloy sa pagsasaliksik, yung iyong pagdududa ay pwedeng maging daan para pa sa pagkaalam, pagkatuto patungkol sa Panginoon, at pagtibay pa ng pananampalataya. Yung mga students ko po sa seminary, yun yung aking laging sinasabi. Dadating at dadating yung panahon sa kanilang buhay, kahit nag-aaral sila ng Biblia at naglilingkod, may mga katanungan. Huwag nawa na yung katanungan na yun ay matapos na lang na tanong at sasabihin natin, parang wala namang sagot, ayoko na. So, pagdududahan mo na yung mga katwiran at katotohanan ng Biblia at yung mga teachings ng Christianity. Sabi ko, huwag ganun. Kung may tanong ka, normal yan. Talagang tao ay inquisitive. May mga bagay tayong hindi pa alam. May mga tanong tayo na tingin natin mataas na uri ng mga palaisipan o kaya ay mga panukala. Pero kailangan meron ka rin tawag natin dito motivation and initiative na magsaliksik. Hindi naman tinatago yung mga katuruan. Sabi nga, you shall know the truth and the truth will set you free. So sa yung pag-aaral ng banal na kasulatan, magkakaroon ng mga paunawa, mga related na mga literatures and mga studies, magkakaroon ka ng lawak ng pagkaintindi. At baka sa pamamagitan nun, yung mga katanungan natin ay nasasagot, no? Kaya minsan, yung pagdududa, hindi necessarily kalaban ng pananampalataya. Pwedeng yung mga tanong, yung mga pinagdududahan, ang magtulak sa atin para maghanap, magsaliksik, hanggang sa makakuha tayo ng higit na sagot sa ating mga katanungan at tumibay at lumalim ang pananampalataya. So that's a possibility as well. Pero tingnan natin si Thomas, no? Now, si Thomas, pag binasa natin to, ito yung occasion na ang Panginoong Jesus ay inaresto. No? Alam naman natin na naging impact niyan sa mga alagad. Nung hinuli ang Panginoon, hindi na sila recorded sa maraming mga accounts except si John. No? Dahil si John the Beloved, hanggang sa ipako sa krus ang Panginoon, nandun siya eh. Kaya nga hindi ba yung pagkahabilin sa kanya kay Mary, ni Jesus, ay nangyari dahil he was present. No? Yung ibang mga alagad ang tanong, nasaan sila? Pwedeng they were watching the proceedings from a distance. At hindi lang yan. Yung iba sa kanila, marahil tumatakas. Yun ang insinuation ng ilang mga authors. Kasi hinuli si Jesus, baka hulihin din sila. At nung pinako si Jesus, iniisip nila, baka ito rin ang gawin sa amin. Na overtake sila ng kanilang fear, na overtake sila ng kanilang concerns, no? At katatapos lang nito ng kanilang fellowship with Jesus, yung Last Supper, si Peter nga pinaka, di ba, highlight na bago magtilaok yung tandang the morning, no? Hapunan, madaling araw yung pagtilaok ng manok, sabi ng Panginoon, tatlong beses mo akong ipagkakanuno, at totoo nga. At yung isa doon ay tanong ng isang batang babae, di ba alagad ka rin niya? Ang kanyang pagkakasagot ay madiin. Hindi. Ayan. So yun ay nagdudulot na makita natin na ba? Teka, sana ba yung kanilang lakas ng loob? Yung tapang? Well, basahin muna natin ito, ang John 20, 24 to 25. Now, Thomas, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe." No? So yung tinitingnan ko itong maiksing passage na ito, pero ang dami ditong mga magandang itanong, yung una. So nagkita-kita uli yung mga alagad. No? At yun nga, sabi nila, nakita daw nila ang Panginoon. Hindi siya maniwala. Bakit siya hindi maniwala? Tanong ba, nasaan ba si Thomas, no? At yung ilang mga alagad? Well, in the case nila Peter, balik sila sa fishing. Kaya hindi ba, nung nagbangon mula sa patay ang Panginoon, pinuntahan sila mula sa dalampasigan, nag-instruct pa about yung fishing nila, yung casting of the net. At dito naman, yung ilan daw, may possibility kung hindi nagtatago, baka naman. Ito yung mga haka-haka po, no? Kaya yung baka ay pinagdidiinan natin. Baka daw nagtuturo pa rin. No? May possibility na si Thomas ay nasa ibang lugar. Pagkaman tumatakas doon sa lugar kung saan posibleng siya ay takipin, ay nagpunta sa isang lugar na doon ay nagtuturo pa rin siya. Pero ito nga, nagkita-kita sila, ang sabi ng kanyang mga kasamahan, nakita nila ang Panginoon. Hindi siya maniwala. Una, may duda ba siya na ang Panginoon ay mabubuhay mula sa mga patay? Eh, narinig naman niya yung ilan sa mga declarations at mga paunawa ng Panginoon. Pwedeng siguro, nagdududa siya doon. Nagdududa ba siya sa sinasabi ng mga kasamahan niya? Pwede rin. Pwede niyang sinasabi na, nagtago rin kayo. Hindi ba, nagkanya-kanya rin tayo ng ano eh, naglayo-layo tayo eh. Paano niyong sinasabing nakita ninyo? Yan. So, yun yung pangalawa. Hindi niya siguro inaasahan na ang Panginoon ay nakatagpo yung iba. At ayan, parang iniisip niya, ba't kayo? Ba't hindi sa akin nagpakita? Pwedeng ganun, no? Na iniisip niya kayo, pinagpakitaan niya. Ako, hindi. Kaya ito, mapapansin ninyo, yung demand niya is something very concrete. maliban daw na makita niya at masalat yung mga sugat sa kamay at tagiliran ng Panginoon, ay hindi siya maniniwala. With that detail alone, alam mo na mayroon siyang pagkakita sa nangyari sa Panginoon, or at least nalaman patungkol doon. Dahil hindi mo malalaman na may sugat sa tagiliran. Dahil, di ba, sabi nga, nung sinibat yung tagiliran ng Panginoon, ay lumabas magkahiwalay, pasintabi sa kumakain po, yung tubig at yung dugo. Nagpapatunay na patay na siya. Actually, yun nga yung purpose nun eh. Para malaman kung buhay pa ba o patay na. So, nung naghiwalay na yun, ibig sabihin, wala na. Ang kanyang mga kamay ay merong butas, dulot na siya'y pinako sa krus. So, malamang nandun sa malayo-layo, tinitingnan nila or alam nila yung nangyari sa ating Panginoon in detail. Kaya yun yung mga gusto niyang ma-verify. Pagka nakita ko siya, nahawakan ko yung mga ganyang mga patunay, maniniwala ako. Yan. Maliban dyan, hindi daw siya maniniwala. So, ito yan. Una, nakita niyang namatay ang Panginoon. Pangalawa, yung tiwala niya, parang nag-collapse. Di ba? May mga times ganun. Parang nasa peak ka ng iyong trust, nasa mataas na level ka ng iyong paniniwala. Then something happens na medyo nag-discourage sa'yo. At yung discouragement na yun, eh, parang nagdulot na pinagdudahan mo na ang karamihan, kundi man lahat ng dati mong pinaniniwalaan. And it's a sad state, really. Nakakalungkot yun na pag dumating sa ganun yung isang tao, ibig sabihin, ang dami ng nag-i-stir up sa kanya. So sa case ni Thomas, pwede. He was struggling during that time. Nakita niya na wala na yung Panginoon. Siguro para sa kanya, hindi mo mamatay. Pwede, no? At yung muling nabuhay, bagamat nabanggit na ng Panginoon yun before, parang siguro hindi ganun kabilis paniwalaan. Sabi ko nga sa inyo eh, pag sa'yo nangyari, parang hindi ganun kabilis na ma-accept yung sa iba. Madali natin basahin ngayon at pagbigay tayo ng panukala at ng ating mga haka-haka na bakit ganito yung attitude ni Thomas. But hindi niya na, madali yun kasi hindsight tayo eh. Alam na natin yung kabuuan ng kwento. Eh ito, nagaganap pa lang. So, noong mga panahong yan, medyo dami pang blanco para sa kanya. Pero, nag-struggle siya, hindi ibig sabihin masama si Thomas. Walang makikita. He was not an evil person. Yung kanya lang was basically a level of doubt na siguro pinagdadaanan talaga ng kahit sino. Kaya nga, ang doubt na ito, ang isa siguro sa mga nagmo-motivate dito is yung hurt. Yung nasasaktan tayo, di ba? Kaya minsan ang tao, ganun eh. Pagka ikaw ay nasaktan sa isang karanasan, dulot na isang pangyayari, through a person or an organization, ang hirap mong maniwala uli eh. Parang suspicious ka na, and cautious, nag-iingat ka na. Parang nawawala na yung level ng iyong commitment and support. Yan. Inaalis mo na yan eh. In the case ni Thomas, yung kanyang hurt na ito ay nagdudulot marahil para marami siyang mga bagay na hindi muna ma-affirm sa kanyang buhay. Pero ito nga, naghahanap siya ng proof, di ba, sa verse 25. Ang sabi dito, so the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe." So, why do people often want certainty? Na bakit gusto ng mga tao yung magbibigay sa kanya ng katiyakan para siya mapanatag? Well, una, kaya natin gusto yung mga bagay na tiyak kasi ayaw natin ma-disappoint, no? Kayo ba ay nabigo na? Pakahirap mabigo, no? Pagka kayo may inaasahan, tiwalang-tiwala kayo mangyayari, hindi nangyari. Ako, yung kabiguan na yun, napakalaking pasakit sa damdamin. Ito lang, basketball. Naniniwala ko yung team ko nung nasa finals ng NBA a few days ago ay mananalo. Field goal, Yamado. Biglang natalo sa mapa ng mga pagkatalo. in disappointment mo. Parang ako naman naisip, ba't ba ako sumusuporta dito? Yung mga ganyan. Ibang team na lang ako. Ang bilis eh. Ganon yung nagiging impact or epekto sa atin ng disappointment. Di ba? Yung pangalawa, maybe yung kanya ay yung ano, fear of false hope. Di ba? Baka paasa lang to eh. So may mga times ganyan. Di ba? So ayaw niya na baka mamaya sasabihin nila, nakita nila, hindi naman pala asang asa ko na nagbangon sa mga patay. Sabi nila, nakausap nila. Niwala naman ako, hindi naman pala. Ayaw mo nang ano, yung napaasa ka lang. Kasi nga, yung expectations, usually, pag hindi nangyari, it produces frustrations. Yan, ganyan yan eh. And then yung pangatlo, they fear trusting the wrong thing. So, yung mga tao na, yun, kaya niya gusto makatiyak kasi nga, baka mali itong pinagtitiwalaan ko. Siyempre, doon mo huhulmahin yung kabuuan ng iyong desisyon, mga pagkilos, at paniniwala. Eh kung mali. Di ba? So, pwedeng ganun din si Thomas. No? So, in general, yung tatlong yon ay nangyayari sa tao. We want to be certain because we are afraid of disappointment. We fear false hope. And of course, we are afraid to trust the wrong thing. So, si Thomas, he wanted proof because grief made trust difficult. Di ba? Ang hirap para sa kanya ng mga panahong yan. At tiyak yan, nagmumuni-muni siya. Ano ba talaga? Di ba? Yung struggle na yon, it's very hard for him as well. So, yung pagdududa ay isang point din ng ating buhay kung saan ang daming kaguluhan eh. Nahihirapan isip mo, yung damdamin mo. Yung reality mo na challenge eh. Kasi most of the time, yung mga, sabi nga natin, mga katotohanan na mataas at matagal na nating hinawakan, mataas yung ating pagpapahalaga, ay pagkayan, parang nauga yung tao na may panghahawakan sa mga yan, talagang nauga rin. So, that is what happens. Now, when Jesus appeared, hindi naman niya hiniya si Thomas. No? So Jesus did not shame Thomas. So John 20 verse 27, ito yung interaction ni Jesus kay Thomas. Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Yun yung binanggit ng Panginoon. In a patient and loving way, yung nalaman ng Panginoon na hinahanap niya ay tinugunan ng Panginoon kasama yung pakikipag-usap sa kanya. So, yun nga, makikita ninyo, hindi rough yung conversation. Hindi naman parang dinidiin pa ng Panginoon. So, hindi ka naniniwala, o eto, di ba? Pwedeng ganun eh, parang napaka, sabi nga, parang mabagsik yung magiging confrontation, pero dito hindi. Sabi niya, lagay mo yung daliri mo dito. Tingnan mo yung kamay ko. At yun din, ang aking tagiliran. So, ang binabanggit sa kanya, ito na yung hinahanap mo. So, stop doubting and believe. So, yung pagdududa mo, ay mapigilan mo na at magsimula ka na uling maniwala. So, yan naman yung kagandahan sa interaction. So, Jesus met Thomas with patience, no? So, he was not humiliated for questioning. Instead, ang response ni Jesus is something very personal. So, yung interaction niya kay Thomas, pwede naman parang sinabi ng Panginoon, so hindi pala naniniwala ito. Ito ako ngayon. O, hindi ba? Dapat naniwala na siya. Minsan ganun tayo. Mihingi tayo ng opinion and support and of course, validation from the crowd. Dito, kahit may mga tao sa palibot, ang conversation was one-on-one. Ang Panginoon ang kausap si Thomas at si Thomas, ang kanyang magiging focus would be Jesus. So it was very personal yung response na ito. Kaya ito naman yung ating reflection for this particular material, paunawa rin sa atin. What has made it difficult for you to trust God deeply? Now, what has made it difficult for you to trust God deeply? So tayo rin, siguro ito yung isa sa mga maganda nating matutunan from this particular material. na kailangan maging matibay, matatag din yung ating pananampalataya. Pero ano ba yung pumipigil? Ano yung nagiging balakin? Bakit na kailangan ma-address din sa ating buhay? At sa pamamagitan ng pagsasettle noon, o kaya ay pagkakaroon noon parang time na ma-deliberate siya, it will help also sa ating faith journey and sa ating growth sa pagkakilala at pagsunod sa Panginoon. So ito po yung ating second person na ating pinag-aaralan in relation to faith. Now na si Nicodemus, and now we're talking about Thomas. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Dito po si Paring Jebo Banzuelo. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. At siyempre tayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. At atin hong pinanghahawakan sa ating programa ang importansya ng pamilya at lalo't higit ang importansya ng role ng isang ama sa pamilya na iyon. Alam niyo po, napakaraming mga balita, no? Recently, last month actually, at sa paligid natin, lagi nating nakikita to. And minsan po ang nakakalungkot ay turuan, di ba? Yung recent na nangyari sa Tacloban, mm-hmm. na malungkot, no? Sometimes you blame the games na nilalaro, you blame the people who gave access to the weapon, or marami. Pero again, babalik tayo sa it's not one thing. No? Maraming bagay na nagdagdag dito. And all the more we see na ang battleground talaga ay ang ating mga sambahayan. Ayan po ang reality. So, kasama natin sa digmaang ito, sa pakikibaka sa fatherhood, ay walang iba kundi ang ating paring Alison.
4: Yeah. Isang mapagpalang araw po sa lahat po ng nakikinig at patuloy pong kasama po namin sa programang ito mula pa sa panimula.
3: Yeah. At siyempre si paring Pastor Mark. Blessed weekend.
5: Blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Alison. And blessed weekend sa inyong lahat.
3: Yan. So tayo po ay tumatalakay sa topic natin about yung moral authority. Ano? And this time, pag-uusapan natin yung moral dance. Yan. So, siyempre, ang katanungan nila, ano bang moral dance? Ito ba'y bagong trend ba sa TikTok ito? Na may sasayawin ba si paring Alison ngayon? Na, ano ba ito? So, gusto nating tanungin yung nakaisip ng title natin ngayon. paring Alison, of course, sa training, alam namin itong moral dance na ito. No? But for the sake of our audience, ano ba itong idea ng moral dance?
4: Well, katulad ng nabanggit ni paring Jebo, ito ay hango po sa atin pong pag-aaral mula po sa The World Needs a Father, kung saan sinasabi po doon na ang ama po, he is the one who initiating the moral dance. Mm. Ang ibig sabihin lamang nito po ay ang pangunguna po ni tatay sa loob po ng kanyang pamilya, sa loob po ng tahanan, at ang mga anak po ay tumutugon po dito. Mm. At ito po ang isang larawan ng isang malusog na pamilya kung saan nakaka-develop po sila, nakakalikha po sila ng para bang isang musika na kung saan naroon po yung napapaloob po doon ang pag-ibig, ang katotohanan at respeto. At ang tagapanguna po dito ay wala pong iba kundi si tatay.
3: Yun. At napaka-importante itong moral dance na ito, no? Kasi ibig sabihin, yung role ng leadership ng isang ama is not the work of one person.
4: Yes.
3: So, yun naman talaga sa leadership, ano? Mm-hmm. Yung validation ng mga sumusunod, no? Mm-hmm. Actually, may video ito eh, na pinanunod mm-hmm. natin, na every time na ipakita ito, it shows na yung one crazy action ng isang tao, no? Kasi mm-hmm. yung video po na yun, nagpakita ng isang lalaking sumasayaw. Mm-hmm. So, nung umpisa, pinagtatawanan, di ba? Parang awkward. Mm-hmm. And ang idea po ng video na yun, mm-hmm. Na pinanggalingan ng title natin is any new thing na gusto mm-hmm. nating gawin, misa katawa-tawa eh, no? Mm-hmm. Ganyan naman talaga eh. Halimbawa, meron kang mga principles and then yung mga tao parang ano ba yan? Mm-hmm. Makaluma or what? And then when they see the results later on, ang tanong nila, paano ba yan? Di ba? Yeah. So yun eh. Pero yun nga, dun sa video na yun, nakita natin na isang tao na merong action na very different from what the others are doing.
4: Yes.
3: So syempre, dahil iba yung ginagawa, nung umpisa parang weird. Ano ba yun? No? Kakaiba. And then later on, nagkaroon ng isang follower, no? Mm-hmm. Nakakatuwa yung sinabi nung voice over doon eh. Sabi niya, the first follower turns the person into a leader.
4: Yeah.
3: Mm-hmm. Yan. Yung unang tagasunod, yun ang yung kanyang presence and validation mm-hmm. yeah. turns the first person who's doing yeah. the action into mm-hmm. a leader.
4: Yeah.
3: So, yun eh. Mm-hmm. Kaya sa pamilya, yung presence din at validation ng misis
4: yes.
3: is very important because mm-hmm. when the wife validates the husband, mm-hmm. you turn your husband into a leader.
4: Yes.
3: Napakahalaga. Of course, ha, husbands, hindi pwedeng iba-validate lang tayo na kung ano-ano lang pinagagawa natin dyan.
4: Mm-hmm.
3: Siyempre, it should be worth validating.
4: Yes.
3: No? I remember years ago, no, wala pa tayo nung the mother design. Mm-hmm. Nung umpisa, tapos mm-hmm. nagkaroon.
4: Mm-hmm.
3: And it was made clear na ang isang role ng misis is to validate the husband. And sometimes, tinatanong tayo ng mga tao, bakit puro fathers lang tinitrain?
4: Mm-hmm.
3: And we always say na, alam mo ba na isa sa mga roles ng wife is to validate the husband.
4: Mm-mm.
3: So if the husband is not trained, tapos yung wife ay na-trained, so how do you validate a husband who is not doing the right things? Mm-hmm. No, di ba? Siyempre, dapat worth validating.
4: Yeah.
3: Eh, minsan yan, naalala ko noon, pag may mga trainings tayo, no, the following meeting, magkikita-kita, na-apply nyo ba? Na-apply nyo ba?
4: Mm-mm.
3: At minsan nakakatawa kasi pag uwi, nandun talaga yung on fire ka, no? Gusto mo magsisi, pagbabago, parang gusto may patawag lahat, may ayusin tayo. Yan yung immediate feeling eh. Tapos pagka yung wife does not validate, parang bang andating, ano na naman yung naisip mo, yung naimbento mo na yan. So kinabukasan, wasak lahat ng pangarap ng tatay na magbago yung pamilya. Kasi nga, yung validation ng very important first person
4: mm-hmm.
3: was not given. Yeah. So, it does not take the whole village to validate your husband.
4: Mm-hmm.
3: Isa lang, yung misis lang. When the wife validates, automatically the husband becomes the leader.
4: Yeah.
3: And then yung susunod po nun, yung mga anak,
4: mm-hmm.
3: they will just follow.
4: Yeah.
3: Pero pagka hindi united front,
4: mm-mm.
3: at wala yung validation na yon, mangyayari pa nga dyan yung identity confusion kasi mm-hmm. magkaiba ng standards
4: mm-hmm.
3: and napakahirap po na maggabay ng mga anak mm-hmm. sa mundo na iba-iba pamantayan, lalo't higit kung mm-hmm. ang mag-asawa magkaiba rin ng pamantayan,
4: yeah.
3: di ba? So yung confusion outside the home reflects the confusion inside the home
4: mm-hmm.
3: or is also reflected sa loob ng tahanan. Kaya napaka-importante po talaga na maintindihan natin to. So the father's lead,
4: mm-hmm.
3: The wife validates, mm-hmm. so yung children respond, and mm-hmm. then you have a family that is aligned.
4: Yeah.
3: So hindi po madaling gawin ito kasi sometimes, yun nga, ang totoo, we don't start from a vacuum na kung saan parang perpekto tayo. And marami sa mga fathers have ika nga parang may disadvantage sa umpisa kasi may mga errors nang nagawa, may mga failures na, may mga they did not start right. So how do you correct that? Paano ka babangon doon? And I remember one time sa isang training, that's exactly the question that I received, no? Kasi nag father's camp kami. So doon ko na realize na pastor, kasi ganito eh, hindi kami nagsimula ng tama, hindi kami okay. So anong gagawin namin? How do we start. And mm-hmm. and one of the wisdom given to us mm-hmm. is maybe pag-uwi, ang isang pwedeng gawin is to show sincerity.
4: Yeah.
3: Kasi ang totoo, perfection, imposible. Kasi hindi naman tayo nag-start na, sabi ko nga, eh, okay lahat. Eh. Sometimes, galing tayo sa negative. Eh.
4: Yeah.
3: So may utang pa. Eh, di ba? Yeah. Baga, dami atraso sa anak. And then you start something, biglang pa-positive gusto mo. Pero ang challenge po doon is to be sincere. And how does sincerity look like? Ang sincerity po is maybe telling your children na, mga anak, I made some mistakes. I attended a training or listened to this material. And I realized na malayong-malayo sa standard yung aking ginagawa para sa inyo. Mm-hmm. Well, I already made mistakes. So, can you forgive me? Mm-mm. And can you help me become a better father?
4: Yun.
3: Diba? So, nice. Yung sincerity. Hindi natin nakikita yung power ng sincerity. Ang madalas naiisip natin, if we are not perfect, then wala na. Wala nang bangon to sa mga pagkakamali. Pero sincerity is something all of us can do.
4: Yeah.
3: Di ba? It's something na sabihin mo nang naging mahusay kang tatay, nagkaroon ka ng palpak, bumabangon kayo sa isang crisis as a family. Sincerity is something that we can offer our children.
4: Yes.
3: Sincerity is a language they understand.
4: Yes.
3: Kasi pag nakita nila na si tatay wants to become better, he needs our help, he admits that he has made mistakes, and gusto niyang magbago, bumangon for the sake of the family, well, alam nyo, yung sincerity na yon can go a long way. Kaya, minsan may narinig din ako sinasabi na, wala eh, masyado nang malala yung buhay ko para ayusin pa. Mm-hmm. And I remember telling that person, so anong ibig mo sabihin? Tapos na yung laban. Di ba? Parang mong sinabi, sinukuan mo na sila.
4: Mm-hmm.
3: But that should not be the case. Mm-hmm. Kaya po, remember, sincerity is a good starting point. Kaya, ang relationship natin, sabi nga, it's like a dance.
4: Mm-hmm.
3: Para tayong sumasayaw dito. Mm-hmm. At yung sayaw na yon, hawak mo ba ang beat ba talaga yon? No? Parang gano'n, no? Alam na alam ni paring Allison yung sayaw na yon. So, what do we do sa dance na ito, Pastor Mark? Ano bang mga elemento nitong moral dance na ito?
5: Well, nabanggit mo nga yung isa, di ba? Unang-una, may leader. And importante kasi yung leader. Hindi ka pwede maging leader pag wala kang follower. Eh.
4: Mm-hmm.
5: So, itong dance na ito, kailangan may follower ka. At yung, in-explain mo nga kanina pa rin, Jebo, yung first follower mo, yun yung asawa mo, yung

0: Yun yung panganay na anak eh. Kasi kaya importante yung panganay na anak kasi siya yung nirerespeto ng mga kapatid eh. Na kung yung una, yung nanay sumusunod at kung yung panganay na anak sumusunod din sa tatay, ano yun eh, may natural ba yung pagsunod ng mga ng pamilya sa tatay, kasi naniniwala sila na yung tatay siya yung moral authority, siya yung leader, siya yung dadala sa pamilya na ito. Ika nga, kung nais mo dalhin yung pamilya mo, ika nga, di ba, kung sa Bible nga, sa Old Testament, di ba, si Moses, dinala niya yung mga Israelites na kanyang mga, para mga anak nga niya yung mga yun eh, to the promised land. So parang ganun, bilang isang tatay, dadalhin mo yung mga anak mo sa isang lupang pangako.
1: Yeah.
0: At kailangan mo na mga taong susunod sa iyo eh.
1: Yeah.
0: And I think ang isang maganda na banggit din, lalo ko sa training natin, di ba, yung sinabi ni Jenny Carstens,
1: yeah,
0: na it's important that you put the crown in the head of your husband. Diba? Ang ibig sabihin niya, kailangan ipakita mo sa mga anak mo na yung leader yung ama nila.
1: Yes.
0: Kasi madalas, lalo na sa kultura nga natin, lumalabas na leader si nanay.
1: Si nanay.
0: So, paano niya? Kinuwento niya. Paano nangyayari ito? So, ang dynamic parang ganun. Kasi sincere ka nga eh, di ba? You're a leader na may moral authority. Di ba? You're a humble servant leader. Ngayon, pag may inutos ka, limbawa, di ba? Kasi minsan yung nga, parang yung example mo, yung sayaw, di ba? Minsan yung mga idea mo, yung mga sinasabi mo, parang out of this world. Di ba? Kunyari, may sinabi ka, tapos medyo hindi, let's say, hindi tama. May elemento na hindi tama. So, yung first follower mo, yung missis, not in front of the children, di ba? Yung kakausapin niya, set aside niya yung asawa niya, yung husband niya, and then mag-reason out siya sa husband niya, na alam mo, baka kailangan ito gawin natin, imbis na ganito. Siyempre, ang leader pa din yung husband, di ba? Pero importante kasi may open communication eh.
1: Yeah.
0: Na i-reason out nung wife na hindi siya, maybe hindi naman, either hindi siya agree or perhaps may kailangan adjustment na kailangan gawin sa direction ng husband. Pero importante, silang dalawa muna mag-usap. Hindi nakikita ng mga bata. Tapos, pagka naka-agree na sila, and then lalabas na ulit sila, lalabas na si yung mag-asawa, tapos mag-a-announce na ulit yung daddy, yung tatay. Alam mo, mga anak, papalitan ko yung instruction ko. Ganito na ngayon ang gagawin ko. Diba? Previously, ito sinabi ko, pero na-realize ko, mali pala yun, ito na gagawin natin. Tapos, ang response nung nanay, sabihin nung nanay, uy, what a wonderful idea na yan.
2: Grabe.
0: Diba? Pero,
2: pinagkopyahan nyo.
0: Diba? Pero in reality, yung idea galing sa kanya eh. Pero pinapakita niya sa kanyang mga anak na siya yung leader eh.
1: Yes.
0: Siya yung hari natin eh. At kahit na sinasacrifice niya yung sarili niya, pinapakita niya na kailangan sumunod tayo sa kanya.
1: Yeah.
0: Tapos nadagdagan pa niya, di ba? Sabi niya, uy, what a wonderful idea. And then titingin siya ngayon sa panganay ng anak niya.
1: Yeah.
0: Isn't it a wonderful idea?
1: Don't you, diba? Think so?
0: Don't you think so? Para may script eh. So kahit Tagalog ka sa rin tayo sa bahay, mag-English ka kayo. Don't you think so? Sabi ng pangalan, what's happening, mami?
2: Nag-English bigla eh.
0: So, pero ang pinaka
2: aral na aral tayo.
0: Ang pinaka idea doon is yung kinoconvince, parang sinasabi, kinoconvince may panay anak mo na it's a wonderful idea. Tapos pag sinabi niya yes mami, maririnig yun ng pangalawa, ng pangatlo. So dahil sinabi ni kuya, ni ate na yes, sinabi ni mami ng wonderful idea, okay, sunod na rin tayo. So, ngayon yung rhythm eh. Doon yung rhythm na nangyayari.
1: Maganda talaga yun, ano? Kasi mapapansin mo na hindi siya yung tipong pinatawag ko kayong lahat, tapos basta ito, sundin nyo ito. Wala, it does not work that way. Talagang yung validation is important. Parang Allison, may tanong ako. No?
3: Yes.
1: Siyempre, may mga times naman talaga na kaya feeling nung wife, siya dapat ang masunod. Kasi yung husband is either

0: passive or walang initiate, o kaya ay wala, minsan talagang makikita mo na parang nakukulangan yung misis.
1: Mm-hmm.
0: So in such cases, paano niya sasabihin yung it's a wonderful idea? Kasi sabihin, ilagay natin sa scenario na kung saan medyo challenging yung relationship ng husband and wife.
1: Ibig sabihin, walang idea.
0: Walang, no? You have no idea.
1: Alam mo, doon papasok yung ano, no? Yung pagsasanay din sa mga asawang babae.
0: Mm.
1: Kasi ang maganda kasi dito sa The World Needs a Father na ito ay alam natin na ang solution na binibigyan ng solusyon ang fatherlessness, ang kakulangan ng responsibilidad ng isang ama, at the same time para makapag-validate at makapag-support ang ano, ang nanay o ang asawang babae, ay sinasanay din po sila. So what the wife can do actually is to bring alongside ang kanyang husband at pag-usapan, ibigay ang kanyang ideya dito, at siguro sa pakikipag-usap po nila o sa pag-uusap nila ay mahihikayat niya, mapapaliwanagan niya ang kanyang asawa, and that is another way of empowering your husband. Hindi naman yung parang dinidiktahan mo siya, parang binibigyan mo siya ng opsyon, hindi ba mas maganda kaya kung ganito kaysa sa ganito? Kasi kung magkakaganon, dito papasok kasi yung pagsasanay, kasi ito, sinasanay mo din pati yung asawang babae, kasi kadalasan, pag nakarinig ng hindi magandang idea ang asawang babae, right there and there, talagang, alam mo yun,
2: nasabi, parang ihit niya talagang,
1: kaharap ng anak, which will even deepen pa yung kung ano man yung mga kakulangan ng asawa, lalaki, ay ma-expose.
0: Mm-hmm.
1: At ayaw natin mangyari po iyon. Mm-hmm. Kasi mahina na nga, lalong pandinikdik ng gusto, baka hindi na talaga mag-assume ng kanyang responsibility bilang ama. And that would be working in contrary to what is supposedly should happen. Kaya mahalaga, alam mo, pag-usap muna kayong dalawa, at saka ipaliwanag mo yung point mo, at nawa, no, sa pamagitan ng panalangin ay ng pag-uusap at panalangin ay maiaayos natin to. And I for one, no, there was even a time, may mga in the past, may mga decision ako na medyo impulsive, gusto kong pasukin na negosyo siguro o gagawin. At naro, kasi may kumakausap sa akin doon, nakikinig lang ang misis ko.
0: Sabi pero nga, it's not a good idea.
1: Pero sabi nga niya, medyo kinakabahan nga siya, parang gusto ko nang talagang, alam mo yun, sugaban yung opportunity na yun.
0: Mm-hmm.
1: Ngunit, nung dinala niya ito sa Panginoon, ganun po kalakas ang panalangin po ng asawang babae. And at the end of the situation, no, after ilang weeks, ako mismo nagsabi sa kanya na I don't think it was a good idea. I will not be pushing through it. At nalaman ko lang po iyon nung during isang training na po ng The World is a Father, at kinikwento niya po yung instance na yon na matagal ng taon na nagdaan.
0: Wow.
1: Nung nag-uumpisa pa lamang po kami sa amin pong buhay pag-aasawa.
0: Oh.
1: At doon ko lang na-realize.
0: Nagpe-pray siya.
1: Nagpe-pray pala siya.
0: Sabi niya, Lord, ito na naman tong taon mo. Yung binigay mo sa akin, mahina.
2: Bad idea na.
0: Bad idea. Kaya pala, relate ka doon. Tanong mo. Pero wala hugot.
1: Kasi alam niyo po, yung salitang submission, no, yung ang asawang babae na sinasabing submit to your own husband, ang nagsabi po nito, ang nagutos po nito ay ang Diyos.
0: Yes.
1: So the woman, the wife can always go back to God.
0: Yeah.
1: Lord, gusto ko po mag-submit kasi ito po ang utos po ninyo.
0: Yeah.
1: Pwede magbaguhin ninyo ang isip ng asawa ko para naman makasunod talaga ako sa kanya. Kasi alam ko parang tila mapapahamak po talaga kami sa magiging desisyon niya. So dapat nandun pa rin po tayo. Alam natin ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig sa atin. And in no way, na mag-uutos po siya sa asawang babae na ikasisira po ng relasyon. Bagkus, ang gusto po niya ay mapagtibay ang relasyon. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari, the wife, no, can always bring everything in prayer.
0: Yun. Talagang makapangyarihan kasi nakita namin na nagbago ka naman. Pero seriously, kasi karamihan ng mga misis na minsan ay kinokontra yung isip nung asawa, nung mga mister. Ang gusto talaga nila, baguhin yung asawa nila.
1: Yes.
0: Ang akala nila, the way to change their husbands is by contradicting.
1: Yes.
0: Ang hindi nila na-realize yung power ng validation.
1: Yes.
0: But of course, validation is not blind submission. Yeah. Ang point lang natin doon is, kagaya ng sinabi nga ni Pastor Mark, na you can give your input.
1: Mm.
0: Pero hindi sa paraan na parang nakakababa sa pagkatao at hindi rin sa paraan na ikasisira. Kasi pag ginawa natin yan, pagtagal, alam mo, walang magiging pagbabago. Yun at yun pa rin yung ugali ng husband mo. Yeah. Kasi yung validation that is needed. Ang result naman na gusto natin eventually that the husband would take the leadership role.
1: Yeah. Yeah.
0: Pero ang maling assumption is by contradicting the husband and telling him what to do.
1: Yes.
0: Eh, yun ang susi. Eh, hindi. Kaya nga sa Bible, ang susi doon is submit.
1: Submit.
0: At ang isang mabigat doon, sinabi ng Bible, as unto the Lord.
1: Yeah.
0: So, ibig sabihin, not because your husband deserves it, but because the Lord commands it. That's his wisdom. Yeah. Pag ginawa natin, eh, alam mo namang mahina itong husband ko.
1: Mm-hmm.
0: Eh, siguro, baka sabihin sa'yo ng kausap mo, eh, mahina nga yan. Ikaw napili. Babalik din sa'yo yun, di ba? Kaya pala ikaw napili.
2: Pinakasalan
0: mo. Kaya pala ikaw nagustuhan. Mahina nga pala.
1: Pero,
0: so, ibig sabihin, kinakailangan nating ano, makita na, yun din ang gusto namang makita ni Lord.
1: Yeah.
0: That the husband would take the leadership role.
1: Yes.
0: At yan naman ang design niya. Again, it does not mean na lesser person yung ating wife. Pagka nag-submit siya, it does not mean na yung wife ay sabihin na nating parang nabaliwala siya, yung talino, yung kanyang contribution is nullified. Hindi. Ang ibig lang sabihin po nito is that you are a team.
1: Yeah,
0: okay. At very important na meron tayong direksyon. Kasi otherwise, sabi ko nga ako, pag in-explain ko yan, sabi ko, may sinabi na nga ang Bible, ang gulo pa natin eh.
1: Mm-hmm.
0: How much more? Sasabihin nyo, bakit magsasubmit? Eh, sa palagay nyo ba kung sinabi ng Bible na husband, submit to your wives, eh wala na tayong pag-uusapan. Meron pa rin. Tatanungin pa rin natin, bakit sinabing ganun?
1: Mm-mm.
0: O pag sinabi ng Bible kung sino yung mas matalino, does it solve the problem? Hindi. Bakit? Siyempre magtatalo. Ano ba yung talino? O ano ba yung yaman? Ano ba yung... So, ibig sabihin, kahit anong isulat dyan sa Bible, kung talagang ayaw natin sumang-ayon, meron tayong kanya-kanyang opinion dyan.
1: Yeah.
0: May sinabi na ngang structure, and that is for, para orderly, maayos.
1: Yes.
0: And that, maging maganda ang takbo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na tayo para questionin yun eh. Mm-hmm. Kasi sa totoo lang, kahit ano namang sabihin doon, may ika-question tayo kung ayaw lang talaga natin sumunod.
1: Mm-hmm. No?
0: Pero again, as I said, it's not because they deserve it. So don't wait for them to deserve it. It's because the Lord demands it. And as you obey the Lord, makikita mo yung kung papaanong yung beauty ng kanyang design.
1: Amen.
0: Will come forth.
1: Yes. No?
0: At talagang yun ang magiging susi doon. Kasi ang nakikita lang natin, paminsan, kaya hirap tayo, is the husband and wife relationship.
1: Mm.
0: Ang pinapakita ng Panginoon is the overall relationship, how this affects the family.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi kung, okay, dalawa lang kayo, nag-aaway kayo dyan, kung sino masusunod, ano yung confusion na i-create niyan at anong model ang kine-create niyan for the children?
1: Mm-hmm.
0: So, nakukomplicate tuloy ngayon. A wife that does not respect the husband will produce children who will also not respect the parents.
1: Yes.
0: So, yun naman yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang napakahalagang makita natin na may role ang bawat isa. It's not to say na ulitin natin at bibigyang diin na yung wife wala nang boses.
1: Mm-hmm.
0: But you work together. Kaya nga, and the two shall become one.
1: Mm-hmm.
0: Wala na yung boses mo, boses niya.
1: Mm-hmm.
0: You align. Ito nga yung beauty ng training na ito. Eh. Pag meron tayong values na pinangahawakan, it no longer matters who gets the credit. Kasi bakit? Parehas naman kayo eh. Whether it is the husband who implements, the wife implements, bottom line, nag-agree kayo dyan. Yan ang values ng family. So it's easier to validate. It's easier to make a decision. Pag klaro yung mga pamantayan na yon. So yun ang beauty ng dance na yon. Ano? Na habang inaayos natin to, the steps becomes easier.
1: Yeah. Yes.
0: And then pagka parang sayaw din na natutunan,
1: synchronized na.
0: Yeah. At the same time, it's easier to pass on to the next generation. Yan talaga yan. Mm. Kaya napakaganda ho na maunawaan natin yung design na yon ng Panginoon. So again, it is the Lord who said it, no? Maging maingat lang tayo how we interpret those passages, no? Kasi minsan, alam mo, ang napansin ko naman, may mga husband, they weaponize the passage, no? Parang ipangsosopla sa asawa. Hindi, basta ako masusunod. Sabi ng Bible, ako. Hindi naman ganun ang idea po, no? Nang sinabing wife submit. Hindi mo i-impose yun sa wife mo. It's the wife's responsibility to the Lord.
1: Yes.
0: Hindi yung ipangsosopla mo sa kanya. No? Na madalas, yun din ang ginagawa. Kaya tuloy, yung passage, nagiging cause ng maraming conflict. Kasi para bang andating, pinangsopla natin yung isang bagay na hindi naman yun ang intended purpose.
1: Yeah.
0: So, maging maingat lang.
1: Yes.
0: And at the same time, it should be seen in all other contexts, no? Hindi lang sa context na pag may differences submit kailangan nating maunawaan po sa lahat ng pinagdadaanan ng family, this is very important.
1: Yeah.
0: Yan. So, yan ang moral dan. So, it's not about perfection.
1: Yes,
0: it's not about
1: never.
0: Perfection. Actually, yung video po ng moral dance na ito, yung aming video na napanood
1: The Dancing Guy.
0: The Dancing Guy. Hindi naman sila parehas ng moves eh.
1: Oh.
0: Okay sila ng moves eh. But they dance to the same music. Magkaiba sila ng moves.
1: Mm-hmm.
0: Pero basically, the idea is later on, sumali na yung mga tao.
1: Yeah.
0: Hanggang sa later on, yung mga sumaling iba, nakita nila, uy, okay, sali. Yung iba naman, na-pressure sumali.
1: Yeah.
0: At bakit na-pressure? Kasi sila na lang yung hindi sumasayaw.
1: Yeah.
0: So imagine, ano, mula dun sa isang taong awkward, weirdo, nung nag-step up yung first follower, he instantly became a leader.
1: Mm-hmm.
0: And then, nung nagsunuran lahat, ang mga peer influencers nandyan, later on, kung hindi ka sumasayaw, ikaw naman yung weirdo. Kasi bakit, ba't naiwang ka? Di ba? So yan yung counterculture. You now set the trend. You become a trendsetter. At yun po ang nakikita natin sa society. Bakit namamayagpag yung iba na mali ang mga prinsipyo? Kasi they were brave enough to dance, no? To their own music. At bakit yung iba naman na nasa tama, hindi naman namamayagpag? Kasi nga, ang naging problem dito is that masyado tayong natakot, no? To be, sabi nga eh, lumutang dun sa crowd na yon. So, it is important. It's our calling. No?
1: Yes.
0: It's our calling. Kaya yun po ang challenge dun. So it's about intentional leadership. It's about sincerity. And we have to remember that the fathers should initiate.
1: Yes.
0: Siguro isang magandang idagdag dito, no? Dahil Pastor Mark, nabanggit mo kanina yung madalas mga nanay ang dominant, no? Sa Filipino culture, at yan naman ay aminado ang karamihan dyan. Pero ang isang bagay dito is paano mag-initiate ang isang lalaki na halimbawa sa kanyang pamilya na passive, ano yung mga personal challenge, no? Ano yung kailangan niyang i-overcome as an individual? Hindi yung paano niya harapin yung asawa, pero siya mismo bilang isang tatay, parang passive ako, parang hindi ko yata kaya. Paano ba to? So ano yung pwede niyang gawin to overcome that, or maybe to start itong pinag-uusapan natin?
2: Well, firstly, kailangan i-recognize niya na i-embrace niya na siya yung leader ng pamilya, di ba? I-embrace niya. Kasi ano naman sinasabi ng salita ng Diyos, eh, that husband is the leader, the father is the leader of the family, and kailangan i-embrace mo siya in a sense that i-embrace mo siya, kasi ang tinuturo ng salita ng Diyos, eh, servant leadership. Eh.
1: Mm.
2: Diba? Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 5, husbands, love your wives as Christ loved the church. Eh.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang modelo natin, si Kristo. Eh.
1: Mm.
2: Binuwis niya yung buhay niya sa buong mundo, di ba? Upang iligtas tayo. So, ganun din yung prinsipyo ng pag-ibig mo sa iyong misis, di ba? Kailangan ipakita mo sa kanya na mahal mo siya, di ba? By basically sacrificing for her and leading her, di ba? Sanctifying her through the word.
0: Hmm.
2: So, yun ang, I think yun ang importante na kanay recognize mo na ikaw ang leader. Ikaw ang magsasacrifice. Ikaw ang magsaserve sa iyong pamilya. And in other words, you need to initiate it by embracing yung leadership role mo. Kailangan mag-initiate ka, di ba? Kunyari, maganda nga yung training natin, di ba? Natutunan natin paano maging tatay, di ba? Mm-hmm. You are a father of moral authority, provide emotional security, you affirm potential. So, maganda, ikaw, mag-initiate ka, di ba? Magkaroon ka ng vision sa iyong pamilya. Di ba? Kasi nuturo nga natin sa mga kumpanya, magkaroon ng vision eh,
0: mm-hmm.
2: Mission eh. So, ikaw, kailangan magkaroon ka rin ng, ano bang, saan mo ba gusto dalhin yung pamilya mo?
0: Yeah.
2: At pagka na-establish mo yun, halimbawa, example only, gusto mong, example lang, di ba, magkaroon ka ng goal na makatapos ng pag-aaral yung mga anak mo. It's a worthy goal, di ba? Let's say, sa isang universidad, di ba? Dadalhin mo siya doon. Tapos, so kung dadalhin mo siya dahil meron ka ng vision, i-initiate mo, anong gagawin mo ngayon bilang isang tatay, di ba, to bring yung family mo to that place, di ba?
0: Mm.
2: Whatever it is, it can be ministry, it can be a place na, basta importante, kung umangat, yung aangat yung, hindi lang sa financial, sa estadong financial, kundi sa estadong spiritual eh, or sa character eh, yung aangat yung mga anak mo. So, mag-initiate ka ngayon. At dahil mag-initiate ka ngayon, that demands that you will lead them. You will now tell your wife na itong gagawin, itong plano ko,
0: mm-hmm.
2: itong kung nakikiusap ka, pwede mo ba akong tulungan,
0: mm-hmm.
2: 'di ba, sa bilang isang tatay, itong gusto kong gawin natin, 'di ba, bilang isang pamilya.
0: Mm-hmm.
2: And you know, maganda ka sa training natin. Tinuturuan din natin yung mga mothers to validate the husband.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung yung nanay hindi naintindihan, naunawaan natin ito,
0: mm-hmm.
2: sabi niya, ano pakialam po sa plano mo? Diba? Kailangan mag-onboard ka eh.
0: Mm-hmm.
2: Minsan, maring hindi nga agree masyado yung wife eh.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Pero kung yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, dahil siya yung moral authority, maybe you need to cooperate, di ba, with your husband.
0: Yeah.
2: May sabihin ka?
1: Kaya pala, Mark, yung napag-aralan natin last time, no, sa retooling natin sa The World Needs a Father, ay meron doon sa under manhood yung boy soul to man soul.
0: Mm-hmm.
1: Meron kasi doon binabanggit, maganda yung binabanggit mo ngayon eh, yung sabi doon sa boy soul to man soul, may mga bagay katulad na it is not a matter of personality kasi siya sabi hindi, kaya ako passive kasi personality ko ito eh, na taking up responsibility, taking the lead role sa family has nothing to do with personality. Pwede ka pa rin maging parang alam mo yun na parang mahiyain ka, but still when it comes to responsibility at home, you can assume it. So
0: yeah,
1: we're really teaching them on that. Second, yung binabanggit na economic pressure na tipo hindi eh, yung wife ko yung nagtatrabaho eh, ako mababa lang ang sweldo ko. Mga kaibigan, wala po rin kinalaman po doon in stepping up sa responsibility mo. Wala din kinalaman na sinasabi ng society na alam mo yun na ito yung ano natin eh, talagang feminism, ito yung mother talagang nauuna, it has nothing to do also with that. Kaya pag natutunan po natin ang bagay na ito, we can really empower them and with the help po ng mga wives, ay matulungan po nila ang kanilang respective husbands.
0: Mm-hmm.
1: And that is where we come in and help, no, by empowering them, by teaching them that this is the design of God.
0: Mm-hmm.
1: Kapag nakita po natin yung magandang disenyo ng Diyos, eh magiging maayos po lahat because we're following a blueprint, no,
0: mm-hmm.
1: na hindi po matitinag, hindi po pwedeng sirain ng anumang mga kuro-kuro ng tao.
0: Yeah.
1: And this is the plan God has ever since, no, na instituted po sa family. And that is where Pastor Mark was telling us na kailangan po talaga natin mag-assume, not because for the sake lang na akong leader sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, because this is the plan of God at ito ang makakabuti sa ating pong pamilya.
0: Yeah, ang ganda nun, ano? Talagang minsan mapapansin mo na yung pagkukulang ay dahil merong mga personal struggles yung lalaki, yeah, na if he does not fight these battles,
1: mm-mm,
0: it would be unresolved, mm-mm, and passed on to the next, yeah, you know. So ako nga lagi kong paalala na we want to make obedience easier for the next generation,
2: yeah.
0: So it means that if we have to fight battles right now para pagdating sa kanila, they take it to the next level,
1: yeah, yeah.
0: Pero pag hindi natin ginawa yan, ang mangyari po is that we just pass on the conflicts, the issues, yeah, bad modeling, no, oh, sa, yeah, ating, oh, mga,
1: yeah,
0: anak,
1: yeah.
0: And hanggang merong generation who would rise up and just fight the battles na, yes, na iniwanan natin sa kanila, no,
2: yeah.
0: And sadly, yun nga, minsan pagkulang talaga sa pagkaunawa, tanggap mo eh,
2: mm-hmm,
0: yung mga binanggit mo about the boy soul to man soul, mm-hmm, maganda po yun eh, no? By the way, no, bigyan lang natin konting background. It's a topic na inaral po namin kasi usually akala natin maturity comes with age.
1: Yes.
0: Tumanda ka na, tatay ka na,
1: matured ka na.
0: Ako, may anak na ako, ganyan, no? So, parang pastor, matured na ako, may anak na ako, kalmado ako, pastor, ganyan, no? Pero actually, ang totoo nun, misan, yun nga, excuses natin eh, no? Yes. Na, hindi, sa hirap ng buhay, wala na talaga ang panahon sa anak, ganito talaga ang ugali ko. Not realizing that we are running away from the very problems that we need to really, yeah, face.
1: Mm.
0: Kaya talagang, ano yun eh, valid yung laban na yun.
1: Yes.
0: Na, sa totoo lang, kung hindi yan nilinaw sa atin,
2: yeah,
0: ano eh, we will be under the assumption that, yeah, this is okay.
2: Yeah.
0: Kasi ganito talaga ako eh.
2: Yeah.
0: Di ba? Normal ito eh. Pero yun pala, no? Binabasag yung mga ganong,
2: you know,
0: thinking,
1: yes,
0: assumptions, habits that were, mm-hmm, formed based on the wrong assumptions. Mm-hmm. Di ba? Imagine mo yun, ano? And then yung mga anak mo will later on build on those lies.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Yes.
0: Kala nila, totoo yun. Ganun na rin sila.
2: Yeah.
0: Eh, ganito kami. Ganyan eh. So, nothing is solved. You just pass on the problems one generation to the next.
2: Yeah.
0: Kaya talaga laki, no? Ang laki ng daming laban.
1: Yes.
0: Daming laban.
2: Yeah, correct.
0: Kaya nga, palagi na sinasabi, hindi lang po ito laban ninyo.
1: Mm-hmm.
0: We need people on board with this movement.
1: Mm-hmm.
0: And ang isang iniiyak ng mga puso namin,
1: mm-mm,
0: pagka yung bang mga fathers ay satisfied na with very minimal knowledge about fatherhood,
1: yeah,
0: no?
1: Yeah.
0: Ang laki-laki ng role, no? Grabe,
2: yeah,
0: no? Ang laki, oh, ng role natin, no? Yun yung nagmamaneho ng sasakyan. Ang pasahero niyan is ilang oras lang niyang kasama.
1: Mm-hmm.
0: Ang qualification niyan, ang training niyan, ang preparation niyan, ang dami.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, mamanihuhin mo yung buhay ng anak mo, hindi ba? And kung ano mang ituro mo, direction mo sa kanila, hindi lang sa kanila yon, will also be passed on to the next,
1: correct,
0: generation.
1: Correct. Yeah.
0: Tapos, eto tayo, mga tatay, pagka nagkaroon ng mga parenting seminar, ayaw umattend, si Mrs. papupuntahin, yung tito, yung yaya, o yung guardian na kanina lang na-ordain na guardian, para lang may merong pumunta. And we always say na, get as much training as you can, surround yourselves with people who are like-minded. Ito pong mga kasama, no? Ito naman ang kagalakan namin, hindi ho kami talaga pinanganak na magkakatabi dun sa nursery sa ospital. Saan tayo nagkakilala? Dito na lang sa
2: dito
0: The World Needs a Father, no? Yan ang ano eh, yan ang nag-draw sa amin sa isa't isa. Na nagkakilala kami doon, nag-journey kami together, and then one thing led to another. Pero ang importante is, ganun pala yun, ano? Halimbawa, ako, mahilig ako magbisikleta, magmotor. You easily draw the attention of people who are like-minded.
1: Yes.
0: Kasi yun yung mga pinupuntahan nyo, mga conversations nyo go around that topic. Eto, about fatherhood. O kayo ba? Meron ba kayong ganyan? Mga kaibigan nyo that talks about fatherhood, di ba? Go-to persons nyo, yung best practices nila, you can adapt to your family, you can learn from them, you become better because of them.
1: Yes.
0: Ay, kung wala ho tayong ganyan, eh, kulang.
1: Opo.
0: At matakot po tayo kasi, again, we're talking about the lives of our children.
1: Yeah.
0: Hindi naman po ibig sabihin na parang ang yayabang naman ito dahil ganun sila. Hindi po. Ang sinasabi lang natin dito is anong iyaharap natin sa mga anak natin later on, di ba? Yeah. Na hindi man natin sabihing maging perfectong tatay tayo because there's no such thing.
1: Mm-hmm.
0: Pero at least they know that we fight the battles na alam nating nandyan for them, di ba? Yun naman ang challenge doon, to become better. Yan. Kaya yun ang importante. Yeah.
2: Siguro ano, siguro isang tanong din na naisip, siguro naisip mo kung ikaw, kung nakikinig ka, di ba? Nanonood ka, tapos sa gusto ko naman na maging leader eh, di ba? Gusto kong ayusin yung pamilya ko, gusto kong i-lead sila, dalhin sila sa magandang buhay. Kaso yung asawa ko hindi naman
0: ayaw sumayon,
2: di ba? Ayaw naman sumusunod sa akin, hindi nag-agree sa akin. Lagi akong inaway, lagi akong kinukontra. Okay. And that is true. I mean, hindi ko naman it can happen. Kasi magkaiba tayo eh. Iba yung pananaw natin, maaaring magandang intention natin, magandang intention ng asawa natin, pero dahil iba tayo mag-isip. Kasi minsan ganun ang reasoning eh. Ayoko na mag-lead eh. Di naman sumasang-ayon yung asawa ko sa akin eh. Ang best advice that I can share or I can give is patuloy mo lang mahalin yung asawa mo, yung misis mo. I mean, huwag mo na siyang awayin. Maaring kung nag-disagree siya, then irespeto mo siya. Okay, if you don't agree, then okay. But you continue to love her unconditionally. Kasi madalas ang realidad is ganito eh. Yung mga misis natin, they would cooperate with us if they feel emotionally filled. If they feel emotionally loved.
0: Yeah.
2: In other words, pagka maaaring hindi sila agree sa'yo, pero dahil alam nila, kung kumpiyansa sila, na mahal mo sila, they will be now willing to compromise or cooperate with you. Kasi alam ko, mahal na mahal ako ng asawa ko. Pero madalas ang papapansin natin, kaya naman nag-react yung mga asawa natin ng ganun. Kasi hindi sila emotionally filled by us.
0: Yeah.
2: And therefore, ang kanilang automatic response, yung parang autopilot response nila, i-disrespect tayo.
0: Yes.
2: So yun ang advice ko, ipatuloy mo siya lang mahalin unconditionally, you know, show respect, just be there for them.
0: Mm-hmm.
2: And then, Lord willing, di ba, their hearts will soften and they will be willing na mag-cooperate, di ba, kung anong gusto mo. Para naman ikaw ay maging leader ng iyong pamilya.
0: Yun, ang ganda nun, no? Kaya nga sabi sa Bible, no? Husbands, love your wives as Christ loved the church. Again, not because they deserve it, because the Lord demands it.
1: Amen.
0: Now, ang idea, no, ng napakagandang bagay doon is yung sinabi nga ni Pastor Mark. Sometimes akala natin yung napaka-elaborate na blueprint or plan, yan ang magkukumbinsi sa asawa mo na sundin ka. But if they feel love, they feel safe. When they feel safe around you, it's easier to submit.
2: Yun.
0: Ang hinahanap nila, hindi yung elaborate plan na kung di naman sila believe sa'yo, wala nang believe dun sa plano mo. But if they feel safe because they know they are loved, yung submission nandun eh. Yun. At para po lalo nating maunawaan, ito po ang ating paring Allison para sa ating devotion.
1: Muli po, nais ko pong dalhin po kayo sa salita po ng Diyos mula po sa Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, this is the first commandment, with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Salin po sa mabuting balita, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, itong unang utos na may kalakip na pangako, upang maging maganda ang iyong kapalaran at humaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Maganda po dito sa panimula, nakita po natin ang ginagawa po nating pagmamagulang ay in the Lord, alang-alang sa Panginoon. Kung dito po tayo mag-uumpisa, ito po ang ating premise, ay mas magiging matuwid, maayos, at malinaw ang ating pong pagmamagulang. Children, do not just obey parents because they are bigger, older, providing for the needs of the children. Obedience is an act of worship and submission to our Lord Jesus Christ. Binabanggit po dito yung obedience at ang honor. Ang obedience o pagsunod is an action required of children while they are under the parents' roof. Ngunit ang honor po o paggalang is an attitude of respect that lasts a lifetime, even after a child grows up and becomes independent. Kaya po binabanggit sa unang sa first commandment na may kalakip daw na pangako na sinasabi po dito na a society where children respect authority is stable, blessed, and physically safer, leading to a long life. Hindi po ba yun naman ang lahat ng layunin, naisin ng mga magulang? Kaya sa panghuli po dito sa talatang 4 ay sinasabing huwag ikagalit o huwag gumawa ng mga bagay na sukat ikakagalit o provoke our children to anger. Sinasabi po ito ni Pablo sa mga ama ng tahanan, maging sa mga magulang sa mabuting balita Tagalog. Dahil po sa panahon po nila, ang mga ama, they have the absolute, no, authority, often harsh power over families. Kaya po dito, sinasabi ni Pablo na huwag po natin gawin to, huwag po natin tularan. Paul limits this power because parents must not be unreasonable. Dapat daw hindi po tayo unfair or abusive, which drives children to resentment and rebellion. Kaya ang nais po nating mangyari po dito na ang pamilya will be a faith incubator, na dito po mahuhubog ang pananampalataya po ng ating anak. Because the home is primarily a place where Christianity is practiced. Na hindi lamang po ito basta lamang sinasabi na nakukuha sa t-shirt na Christian ka, ina-identify mo na Kristiyano ka, kundi sa pamumuhay nakikita ang ating pong pagkakristiyano. That children have spiritual status. Ang estado po natin bilang mga Kristiyano ay meron po daw tayong spiritual na estado. Anong ibig sabihin nito, that Paul is addressing children directly dito po sa kanyang sulat sa Epeso. And this implies that children are full members of the church community and are capable in serving the Lord through their obedience. Na makikita natin na ang pagsunod pala sa magulang ay bahagi din ng na kinakasakop ng spiritual community, which is the church. Kapag ganito po ang nangyayari, ay mas napapagtibay po natin ang mula po sa paniniwala sa loob po ng tahanan, mula po sa pagsunod sa salita ng Diyos, mula po sa tahanan, and it has its effect actually sa buong simbahan o tinatawag po nating our spiritual community is benefiting mula po dito sa atin pong pagmamagulang. Nawa po ang mga bagay na ito ay kapulutan po natin ng aral at lalo po mapalakas ang atin pong pagmamagulang.
0: Maraming salamat, paring Allison ko, sa ating devotion for this week. At nawa po yung ating episode, no? As always, ang prayer natin, it will be truly beneficial, helpful sa inyo. And kagaya po ng aming sinasabi na mahirap po maging lone ranger sa task ng fatherhood.
1: Amen.
0: Kaya ang lagi nating tinuturo dito ay kailangan ng kaalaman, kailangan ng kasanayan o yung pong ating mga new habits. And then of course, kasamahan. Kaya join the movement, no? Sapagkat kung kayo po ay nag-struggle as a father, you're not alone in that struggle. Mm-hmm. And at the same time, you're not the only one struggling. Kailangan po nating tulungan ang isa't isa. Let's raise up a generation who will be models for the next so that when it's their turn, no, mm-hmm, to be fathers, solid po yun because they're building on the foundation that the Lord has built through us, through our generation.
1: Amen.
0: So, napakagandang bagay po niyan. So, tayo po ay muling nagpapasalamat kay paring Allison,
1: mm-hmm,
0: at syempre kay paring Pastor Mark na nakasama rin natin muli. At muli, ito po ang inyong lingkod, paring Pastor Jebo, nagpapaalam sa inyong lahat, pansamantala, at pagpalain tayo ng Panginoon.
3: Pare, parenting and relationship enhancements.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J. DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard. Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Sa panahon po natin ngayon, tayo po ay naiimpluwensyahan ng social media. Ang Facebook, ang Twitter at iba pang mga ginagamit natin sa ating mga cellphone para tignan yung ating mga sinusundan mga vlogger or mga personality sa Facebook, sa Twitter or saan man yan. Tayo po ay naiimpluwensyahan sa kanilang galing na magsalita, sa galing kung paano ituro ang mga bagay. Tayo po ay naiimpluwensyahan na sundan sila at panoodin sila ng mas mahabang panahon para po tayo ay ma-entertain, ma-encourage at ma-impluwensyahan. Pero alam niyo po, dapat ang social media ngayon ay ginagamit naman natin tayo bilang Kristiyano ay maka-impluwensya naman po ng tao sa buong mundo. Alam niyo po, sabi sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Alam niyo po, may two kinds of people sa mundo po natin ngayon. Una po, ang mga believers na sinasabi nga po sa Beatitudes are called blessed. So, ibig sabihin nito sa Matthew 5:3-12, ito po ay pinananahan daw ng Diyos sa wagitan po ni Kristo. Sila po ang mga taong na-realize yung kanilang spiritual helplessness. Sila po ay nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan. Sila po ay may mababang kalooban. Hungry naman din po sila sa God's righteousness. Merciful din po sila, pure in heart, peacemakers, ridiculed and persecuted or slandered kasi nga po dahil kay Kristo. Sila po ay kino-compare bilang isang salt and light. And the other group naman po ay consists of the unbelievers of this world. They are proud, self-sufficient, at hindi nila naiintindihan yung kanilang unrighteousness before a holy God. So tayo bilang mga sinasabing believers, dapat tayo ang maka-impluwensya sa kanila. Saan? Sa pamamagitan po ng kung sino po tayo or not what we have. So sabi kasi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 5:13-14, hindi niya sinabing you have salt and light to dispense, but rather you are the salt, you are the light of the world. So mananampalataya, kayo po ay makaka-impluwensya sa mundo kung tayo ay mag-aaktor, kikilos na naayon bilang salt and light. Ano big sabihin, i-prevent yung pagkabulok or i-expose natin yung error. Pag sinabing preventing means ito ay salt, at exposing error ay pinapaliwanag natin kung naman yung kasamaan or kamalian. Ang ibig sabihin din po kasi ng being blessed doon po sa Matthew ay meron tayong nature within. Ito ay ang God's nature. In 2 Peter chapter 1 verse 4, though this He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. So dahil kay Kristo, tayo ngayon na hindi na yung dati nating pagkatao. We are no longer fornicators, idolaters, adulterers, effeminate or abusers sa mga tao, or magnanakaw, covetous, drunkards, revilers, or extortioners in 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Rather, tayo naman po ngayon ay being washed, sanctified, justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Tayo po ay bago na, nilinis na, pinawalan sa ala na ng Panginoon Diyos. Kaya po, ang tingin sa atin ng mundo ay kakaiba. Sabi nga po ng Titus chapter 2 verse 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Para sa atin, yun ang ating pong purpose bilang Kristiyano, ang gumawa ng mabuti, maging salt and light para makapag-influence tayo sa mundong kinagagaluan po natin ngayon. Ito po si Pastor Mel Borlangan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: May mga kumakalat na katuruan na sa Pilipinas daw galing ang mga kayamanang ginto ni Haring Solomon. Kasama na doon ang ginto na ginamit sa pagpapatayo ng templo sa Jerusalem. Sabi ni Solomon sa 1 Chronicles chapter 29 verses 3 and 4, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko rin sa gawaing ito sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula pa sa Ophir. Ayon pa sa 2 Chronicles chapter 8 verse 18, pinadalhan si Solomon ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwa niyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. Tinawag naman sa Isaiah chapter 13 verse 12 na gintong lantay ang gintong galing sa Ophir. Gintong lantay, pure gold. At may mga naniniwala nga na ang Ophir ay walang iba kundi ang ating bansa. Dito raw sa Pilipinas nakuha ang mga gintong iyon. Totoo nga ba ang ganitong paniniwala? Hindi po. Walang nakakaalam kung saan talaga matatagpuan ang Ophir. Sinasabing may natagpuan ang mga archaeologists na ebidensya na may totoong lugar na tinatawag na Ophir. Ayon sa Lexham Bible Dictionary, an 8th century BC pottery particle discovered soon after World War II near modern-day Tel Aviv bears Paleo Hebrew markings that read gold from Ophir. The existence of this piece may support the existence of Ophir, a place from which gold was once imported. It does not, however, shed new light on Ophir's location. It could also be that gold from Ophir simply means fine gold. Totoo na may natagpuan na piraso ng basag na banga na may nakaukit na ginto mula Ophir na maaring nagsasaad kung saan inangkat ang ginto noon. Subalit, wala itong anumang karagdagang impormasyon sa kung saan matatagpuan ang Ophir. Ngunit, ayon doon sa diksyonary, posible din na ang ibig lamang sabihin ng mga salitang ginto mula Ophir ay lantay na ginto. Hanggang sa ngayon, pinagtatalunan ng mga dalubhasa kung saan talaga ang Ophir o kung may lugar nga na kung tawagin ay Ophir. Ayon pa sa Lexham Bible Dictionary, the exact location of the land of Ophir has been much sought after. Numerous searchers for King Solomon's mines have tried to speculate where the referred to plunder might have come from. Scholars of the Bible, archaeology, and history, along with writers of fiction, have been guided in their several identifications of Ophir. There are three regions that seem most likely: southeastern Africa, India, Pakistan, and the Far East, and the Americas. Kumbaga, Ophir has been the stuff legends are made of. Ayon sa 1 Kings chapter 10, verse 22, may mga malalaking barko si Solomon sa karagatan, kasama ng mga barko ni Hiram. At sa tuwing ikatlong taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, ivory, mga unggoy at paboreal o peacock. Kung may lugar nga na tinatawag na Ophir, mas malamang na sa southeastern Africa ito matatagpuan sapagkat it is the largest gold-producing region at hanggang ngayon, makakakuha pa doon ng mga ginto, pilak, garing, mga unggoy at paboreal. Subalit, posible din na sa India o sa Pakistan matatagpuan ang Ophir sapagkat ang mga bagay na iyon ay makukuha din doon. May mga nagpipilit na sa Pilipinas matatagpuan ang Ophir sapagkat tayo daw ang may second largest gold deposit in the world after Africa. Subalit, pinabulaanan ito ng ginawang fact-checking ng Rappler News. Ayon sa Rappler, data collected by the World Gold Council compiled using International Monetary Fund statistics showed that the Philippines had 157.06 metric tons of gold in the fourth quarter of 2022. This is a far cry from that of the U.S., which topped the list with 8,133.46 metric tons of gold reserves. The Philippines, on the other hand, is ranked 26th in terms of gold reserves based on the same data. Lumalabas na hindi totoo na ang Pilipinas ang may pangalawang pinakamalaking deposito ng ginto sa buong mundo kasunod sa Africa. Kaya hindi sa Pilipinas ang ofir. Ayon pa sa 1 Kings chapter 10 verses 11 to 12. Bukod pa sa ginto, may nakukuha pang algum na isang uri ng kahoy sa ofir. Ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa ofir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. May mga nagsasabi na nara daw ang algum. Ito nga ay dahil ipinagpipilitan na Pilipinas ang ofir. Subalit, ayon sa God Questions website, although the direct identification of Almugwood is uncertain, many scholars believe it could be an aromatic material such as sandalwood. The New Living Translation translates the word as red sandalwood. Kaya nga, lumalabas na fake news, o hindi dapat paniwalaan ang katuruan na ang ofir ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Ito ay maling pagpapakahulugan sa salita ng Diyos. Nagbigay babala na nga si Apostle Paul laban sa ganitong mga katuruan sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Sapagkat darating

Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Ang ating pong pagbubuli ngayon ay pinamagatan po natin, the Lord disciplines His children. Lahat po tayo gusto natin ng blessing. Gusto natin ng promotion, gusto natin ng healing, gusto natin ng answered prayers. Pero tutuusin po, kakaunti lang gustong maranasan ng disiplina ng Diyos. Kapag may nawalang trabaho, kapag may pinto ang sinira ang Diyos, kapag may prayer na hindi sinagot sa paraan na gusto natin, kapag kinokorekt tayo ng Diyos, minsan ang una po nating tanong ay, Lord, bakit ako? Pero dapat po ang tanong natin ay, Lord, ano ba ang gusto mong ituro sa akin? Alam niyo po, ang mga magulang sa kanyang anak, kapag ka po in-observe natin, kaya po dinidisiplina ng magulang ang mga anak sapagkat ayaw ng mga magulang na mapariwara ang buhay ng kanilang mga anak. Kaya nga kung merong kailangang ituwid, kung merong kailangang itama sa pamamagitan ng pagdidisiplina, ay hindi ito pinapalampas o hindi po ito binabaliwala ng mga magulang. Kasi nga po, ang kanilang tunay na layunin ay mahal po nila tayo at gusto po nila tayong ituwid. No po? Kaya nga di ba sabi sa Bible, may mga verse.

0: boses po niyan sa Proverbs, spare the rod and spoil the child. Or kundi man po, eh, di ba sabi doon sa Proverbs 10 na train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. So napakahalaga po ng pagtutuwid at pagdidisiplina ng magulang sa mga anak. Ganun din po ang ating ama na nasa langit, no? Hindi po niya tayo dinidisiplina para lang tayo masaktan, para tayo mabigo, no? Dinidisiplina po tayo ng Panginoon para tayo po hubugin sa isang tao na kanya pong ninanais sa atin. Sabi nga po ng isang quotation, God disciplines not because he has rejected you, but because he has adopted you. Ulitin ko po, God disciplines not because he has rejected you, but because he has adopted you. Ano nga po bang reason bakit tayo po dinidisiplina ng Diyos? Ano nga po ba ang kanyang layunin? Tingnan po natin ang ilang mga mahalagang katotohanan mula po dun sa verse na ating pong pinagbabatayan. Number one, God disciplines is a proof of His love. Ang pagdidisiplina ng Diyos ay patunay ng kanyang pagmamahal sa atin. Sabi nga po dun, no, sa binasa po natin talata kanina sa Hebrews chapter 12 verse 6, because the Lord disciplines the one He loves. Marami pong tao ang iniisip kapag dumaranas po sila ng hirap, ay agad po nilang iniisip na baka galit ang Diyos sa kanila, kumbaga parang itinatanggi sila ng Diyos, no? Pero iba po ang sinasabi ng Bible. Ang disiplina po ay hindi ebidensya ng rejection ng Panginoon. Ito po ay ebidensya ng relationship. Kapag ka po, di ba, may batang nagwawala sa mall, karamihan sa atin na hindi na papansinin. Pero kapag sariling anak po natin yun, di ba, hindi naman natin pinababayaan? Bakit? Dahil mahal po natin siya. Ganun din po ang Diyos sa atin. Kung talagang tayo'y anak ng Diyos, hindi po niya tayo hahayaang manatili sa maling direksyon. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos sa tayo po ay mapaligaw. Pansinin nyo na lang po, halimbawa ang isang doktor na nagsagawa ng operasyon. Masakit po yun, no? Pero ang layunin po ay hindi po para pahirapan ng pasyente, kundi ang layunin po ng doktor ay para pagalingin ang pasyente. Ganon din po ang Diyos. Minsan, may mga disiplina ang Diyos na masakit, pero ang puso po ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal sa atin at kaya po niya ginagawa yon upang tayo ay ituwid at itama. Sabi nga po sa Bible, those whom I love, I rebuke and discipline. Diba sabi po ng Panginoon? Kaya mga kapatid, kapag kinokorekt po tayo ng Diyos, huwag po nating isipin na hindi niya na tayo mahal, no? Ang ibig sabihin lang po ng pagtutuwid ng Diyos sa atin, no, ay mahal niya tayo at maganda na sabihin po natin na salamat Lord, anak mo pa pala ako. Sabi nga po ni Charles Spurgeon sa isang quotation po niya, correction is the evidence of affection. So number one, God's discipline is a proof of His love. Number two, God's discipline is designed to develop our character. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 10, God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. Hindi po goal ng Diyos ang comfort. Ang goal po niya ay Christ-likeness. Minsan gusto nating alisin agad ng Diyos ang ating mga problema. Pero gusto mo nang alisin din ng Diyos ang ating pride. Minsan gusto nating baguhin ng Diyos ang ating situation. Pero sa totoo lang po, gusto po niyang baguhin muna ang ating puso. Ang discipline po ng Diyos ay parang pagputol ng hardinero sa sanga ng isang puno. Masakit, pero pagkatapos ng pruning, mas marami po ang magiging bunga. Alam niyo po ba yung prinsipol ng pagdadalisay sa ginto? Ang goal po ay hindi nagiging purong ginto nang hindi po dumadaan sa apoy. Hindi po tinatapon ng panday ang ginto sa apoy dahil galit siya rito. Inilalagay niya po ito sa apoy dahil may nakikita siyang halaga rito. Ganito po ang Diyos, no? Hindi po tayo pinadadaan sa apoy o sa mga pagsubok dahil lang po siya ay galit po sa atin o kung ano paman. Ang ibig sabihin lang po na nililinis tayo ng Diyos at maging isang dalisay na ginto. tanungin nga po natin ang ating mga sarili, no? Dapat po, kumbaga sa halip na tanungin po natin ay, Lord, kailan ba matatapos ito, no? Siguro magandang maging tanong po natin na buong punong-puno ng positivity, Lord, ano ang gusto mong mabuo sa akin? No? Kasi nga, ito pong pagdidisiplina ng Diyos ay kanya pong dinisenyo para po ma-develop ang ating character towards Christ-likeness. Towards Christ-likeness. Sabi nga po ni Pastor Rick Warren, God is more interested in your character than your comfort. God is more interested in your character than your comfort. So discipline is designed by God to develop our character. And number three, God's discipline produces a harvest of righteousness. Ang pagdidisiplina po ng Diyos ay nagbubunga ng righteousness o ng pagiging tapat o pagiging matuwid. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. Pansinin niyo po ang mga salitang later, no? 'Di ba? Sabi po diyan eh, later, binanggit po doon sa verse, no? Ibig sabihin po hindi agad, hindi po agad may bunga. Kasi po kailangan nating dumaan sa proseso. Alam nyo, sabi nga, trust the process, no? Maraming pong Kristiyano ang gusto agad ng bunga, pero ayaw ng proseso. Pero alam naman po natin, kahit naman po sa actual na puno na namumunga, dumadaan po ito sa proseso bago magbunga. Gusto minsan testimony agad, pero ayaw ng testing. Gusto minsan ay victory agad, pero ayaw ng battle. Pero mga kapatid, ang Diyos po ay Diyos ng proseso. Kaya nga po maganda eh, pagtiwalaan natin ang proseso ng Diyos. Kapag ka po nagtatanim ang magsasaka, hindi po siya umaani kinabukasan. May panahon po ng pag-aararo, may panahon ng pag-iintay sa ulan, may panahon po ng pag-iintay kung kailan ang tamang panahon at mahinog ang mga palay. At pagkatapos po ng paghihintay, pagpunta sa bukid araw-araw, tsaka pa lang po noon darating ang pag-aani. Ganon din po sa ating buhay espiritwal. So mga kapatid, kung kayo po'y nasa season ngayon ng pagdidisiplina ng Diyos, huwag po tayong sumuko. Ang Diyos po ay may ani na inihahanda po sa atin. Hindi po sayang ang bawat luha, ang bawat pagsubok at ang bawat correction sapagkat meron pong harvest of righteousness pagkatapos po ng pagdidisiplina. Kaya mga kapatid, kamusta po tayo? Nawa, tingnan po natin na ang pagdidisiplina ng Diyos ay kanya pong pagpapahayag na tayo po ay kanyang minamahal at nawa tayo naman po ay magkaroon ng isang teachable heart, isang puso na laging handang magpatama at magpaayos sa ating Diyos. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
1: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
2: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
3: Naton niya 4 o'clock habit gina din aton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapangkampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung na namining aton balay tani naka-screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, May ara kita mga mosquito nets na pwede man mga mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka, dengue nga na positive ka naging, matest kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always nakampaign kami atong 4S strategy sa against dengue.
2: Salamat sa pagpamati, sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Mayong gabi mga pinalangga ko mga kauturan nga nagapadayon sa pagpamati sa sininga programa Heart and Mind Matters. Ini naman si Pastor Jack. Sa mga nagliligad ng mga simana, we are talking about stress, anxiety, kag bisan pang depression, no? Kag ang isa ka topic ko nga na-mention na labi na gid sa amon nga lecture about suicide. And It always boiled down na binigid sa condition sa aton nga mind, no? Sa aton tagipusoon. Kaga mo nag-aton nga advocacy yang we should always make it a point that we will take care sa aton nga mga tagipusoon. Physically and spiritually, emotionally, sa aton nga mga minds, kay kun magpalyar, no, maabriya kita gid. And that's a challenge, especially we are living in a very broken world wherein caused by imperfect people like us, ang nagakatabo nga ti with Satan doing its work to get read sa ato ng pagtuo sa Ginoo, at times to ka-successful siya, but as we continue to pray, God will just simply bless us. So, my dear friends, no, we are going to continue of what we have talked about last time. Ang mga butang bala, no, the 10 things that we need to do agutong mangin less stress kita, kung hindi gidman ma-erase ang stress sa kabuhi natin. Sige hapon, nagpasalamat kita sa mga ministry partners kay Epuray, no? Praying for you, kag sang imong medical nga procedure, subong man sa aton nga mga kulturan, sa kay Ray and Betty Molenio, Jonah Ruth, no? And Eli Alonte, kay Mami Ruth, Ginaban Vargas, sa kay Catherine, sa kay Ma'am Amy, sa mga pastor, sa mga utod ko, no? Si Morna, si Paul, kasi si ang kinami lang ni kay retired na si Morna, kasi si Paul, and they are having a wonderful time labi na gid sa mga missionary programs nila sa ilang church. Ari naman to sa Bacolod, kag part of my routine is that amuna nagahimo ako sa radio program, nag-record by the way, and I enjoy this, especially nga mabatihan nyo mo lang ko, no, hindi nyo man ko makita, pero sa kahanginan mabatihan ninyo sa Facebook and everything. And always grateful to the Lord for giving us strength day by day. And hopefully, we will always stand before the Lord, no? Living as Christ has taught us, sa iyaman nga mga prinsipyo, sa iyaman nga mga values. And we pray that God will just lead us into the paths of righteousness for His name's sake. So again, no, ang ining ambahanon, and this is a beautiful song. He's always been faithful. Kag isa ini sang ako nga mga paborito man sang nga panimalay, kay nga kun ano siya sang una amo man siya gihapon sa subong. He has been faithful and will always be faithful to us. So again, ang atong paboritong choir, Baptist Center Church Choir, as they sing, has always been faithful to me.

Kataong gidutod no, damatulo, luha o sa siningatin yun sa pagpamati, blas ang katutom kagayo sa Ginoo. And even then, oh, bisan pa kung makaisama sa lawayon kita, pero ang iyang bugay, ang iyang grasya, no, galagas sa aton. And that's really touching, especially that we know that we have a God who cares, a God who loves us. Kagabisan pa sa imong kabuhi utod, I'm sure that God has done so many wonderful things. Nga way sa payan sa mga kabugat, kagaproblema, nga ginalukdo. Grabe nga term, no, ginalukdo naton. Ang Ginoo gid ang nag-sustain sa aton. He will always pick up us up when we are down. And that's a great assurance, even then as we take care sa aton ng mga minds and sa aton ng mga hearts. Very important gid niya. Ang duwa ni, they say that the brain, of course, is the one nga nag-function gid, nag-command sa aton ng mga dapat ilimuon. Ang heart is the seat of the emotions. Pero these are very important organs atin, the brain and the heart. And if you do not take care of that, how can you serve God? How can you be effective? Labi na gid sa mga ministries. And we are grateful that we can have these reminders, no? Mapahanumdum sa aton nga, kinahanglan tagid ang Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Ang iba nagakanta, no, abyan kong nalulutan, no? Ang iba niya, daw, tungod sa problema, abyan kong nalimutan. what a friend we have in Jesus. Now, going back sa aton lang pagpadayon sa last week, ang ginmention nato, no, nga how to nang be less stressed sa kabuhi nato. Kay, do hindi ba tagikid man aguro madula. In fact, there is a positive way nga kung nga nag-stress kita, kagamuna, it makes us alert, alert, awake, alive, enthusiastic. Pero kung matamaan na gani, yati, siyempre, galuya ka man. So, ang ginamention natin to, you show grace to yourself and to others. No? And then, you start each day, nga nag-refuel sa imong kalag by reading the Bible early in the morning, as soon as you wake up, and then,

naton nga himuon nga i-reduce gid naton ang mga media nga consumption. Pila ka kauras nga nag-scroll sa Facebook, pila ka kauras nga nagatanaw sa mga reels, pila ka kauras nga nagatanaw sa Instagram sa mga picture. Tingkong kaysa daw maabot pa na ganing panghuna-una nga ay buko nami isang pagkaon niya ba sana all. Bo di naman siya naglagaw sana all. Ang term lang sana all that can result even sa jealousy or envy. Although, we're just happy that we can find them, especially that they are living an abundant life, which is a promise ang Ginoo sa ato ng mga kabuhi. So, we will continue. Ang ika-anom nga dapat natin mabalaan is that, lipat ko gali, no? You should always have a time to connect with your loved ones. And whether through media, manamit na iya, positive na iya, nga may istorya ikaw, hamak mo, libre na. No, libre na subong iya, mag-call ka sa abroad through Viber and through Messenger. Sa una iya, makadto. Dumduma ko na sa una, makadto po ko na sa PLDT, sa may lapit sa Guangco. Kagala, mapabook ka pa, madayal-dayal ka pa, mabayad ka, di kamahal pa. Puso pong almost free. And we need to take advantage of that, ang pag-connect with the people that we love. Ang ika-anom is that you share your feelings instead of stuffing them. Okay? Ang feelings dapat ipabutyag ini, eh. Hindi nga taguon talaga sa aton. Kag ang inyo nga mga emotions, labi na gin sa mga stressful periods, dapat, although nga we have been made in the image of God, amo na nga may mga emotions kita, but they are not neither good or bad. They are simply emotions. Pero, ang inabalang nga ginahambal ni Paul, Abi, actually, si Paul, isa na na sa mga ng writers ang New Testament, kadamo sa mga libro, daw mga, I think, 13 or even more. Nang ginashare yan ini, instead niya kuluyan lang ang tanan-tanan. So, ginambalas niya, brothers and sisters, we want to know about the trouble we suffered in Amak Buna. Ginagka-problema sila sa Asia, no? We had great burdens there that they were beyond our own strength. We even gave up hope of living. So, bisken ano siya ka-spiritually mature, still, kinabatsagya, pero ang butang na iya nga nakita natin, nga gin-share siya. No? Gin-pautwas siya. Ang akong kung isa lagi na panamdom, kibalan mo ang mga psychiatrist, ang mga psychologist, no? Na, ang ilagi siya nga role iya sa pagpamati sa mga problema. Diba? Psychiatrist can help you nga ma-diagnose kag hatagan sa mga necessary nga mga bulo makarisita ka. Ang psychologist will have difficulty in that kag hindi gi sila pwede iya, pero ang mga psychiatrist are doctors, so they can prescribe medicines which is good for you. Pero kung amo na blase, kung gina-share abi sa mga tao, sa mga guidance counselors, sa mga pastors, ano ayhan? No, ano yan, siguro ba si Dilman kinanglan ang iban pagid, no, i-share nimo. So, ang pag-share naton sa aton ng mga health actually brings and leads to health, no? And it's very crucial na binigit sa sininga mga stressful ng mga time. So, share them instead of stuffing them, no? Ang ikapito is that you seek advice, no, before making major decisions. Ang Proverbs 15:22 naghambal, plans fail when there is no counsel, but with many advisors they succeed. Kung ara ka bino, under stress ikaw, ang imo nga brain power nag-drop sa pinaka-lowest kid. Hindi amayo ang imo nga paminsaron. It's not at best when you are in stress. So, hindi ikagid maka-access ang smartest part of your brain during tough periods. Amo na gani nga tila banaban, hindi maayo ang imong desisyon. So, you need to check, ipa-check mo gid

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Yeah!

0: Pagitan mi opitalas, ang may mga gagawin sa inyo tanan, mga suki na tong pagpalamati sa Facebook Live, kaagari sa Sweet Voice of Salvation, 1233 DYVS, Bacolod. Nakadayawan ng Diyos, bagong adlaw, bagong kabuhi, bagong kahigayunan, para sa aton, halin sa Ginoo. May mga gani, Tatay Roberto Makasilid, dira sa Punta Toder, Bakyas, Mansilingan. Isan to sa kay Tatay Opal Manoy, Lovian Hugo Gonzales, nga nagpaayo subong, pang nga na-pray kami para sa imo, dira sa Rosario Heights, no? Takuling, sabay pang Diyos, magpadayon ayo sa imo, relax ka, enjoy, kay para nga makabalik, yung kita, pero siya, pag-alagan sa Ginoo, praying din sa imo. At sa mga alerta family sa Talisay, maraming family sa Imbawan, Gomez family, kagusan pa Aspero family, dira sa San Joaquin kag sa mga Similia family kag mga patas kay people no, kung naton dira sa sumag mga kautura naton dira na gina-share naton yung atong broadcast dira sa San Pablo Laguna sa Estrellado family sabay pang Diyos magpakamayog sa inyo tanan sa atong pagpamalandong sa sining aga gusto ko talon ng inyo nagsak atensyon dira sa Salmo 1, 1-3, nga amoy ni nga ito nabasa, bulahan ang tao na nagalakat sa laygay, wala nagalakat sa laygay sang malain o kung malaot, kundi ang iya kalipay yara sa kasubuan sa Ginoo. Pareho siya sa kahoy na natanong sa higad sang subak na nagabunga sa iya tiyon. Ang pamangkot sa ito sa sining aga, malipayon pa bala. Wala ako na kasiling may balatian ka o kung wala, may kwarta ka o kung wala, namis ang sitwasyon mo or pabudlay. Ang tumangkot kuya, ikaw bala isa katao nga malipayon. Ang term diri sa Bible, ang mga tawagbulahan. No? So, una diri makita natin kung paano tamabalaan ang tao nga malipayon. Now, ang word diri, no, ang pulong nga bulahan, hindi lang kalipay. Kundi isa ini ka kahintangan sa tabuhi na ginapakamaayos ang Diyos. So, mutslingon, ang pagkamalipayon, hindi lang kondisyon kay sitwasyon, no? Kundi mabatsagan mo nga sabi sa anong sitwasyon, ang Diyos na the blessing, arain lang iya pagpakamaayo. Kag kung aton pag pamalandungan, kag obserbaran may tatlo diri ka bagay na dapat naton ilkawan. Una, ang tao nga malipayon wala nagasunod sa malain ng mga laygay. Okay? Sa kalibutan, kadamo sa mga kaalam kag kaino-ino ang ginashare sa aton eh. No? May ara sa multimedia, may katanong na lang, no? May mga barkada. Pero dapat hindi tayo magsunod sa malain ng mga laygay. Kung hindi na maayon, siyempre dapat kilalaho na ito. Siyempre, may standard kita no kung paano arang puno sa Diyos sa pagkilala sa maayo kag hindi maayo. Kaduha nga makita natin dali, ang tao nga malipayon, no, nagalikaw siya eh. Wala nagapabilin sa dalan sa makasasala. Paano nakaroon ikaw malipay kung ang imo ginalaktan puno sa kasalanan? Agi lang na, no? Kasi ang kalipay wala nasandig sa mga butaw na ginahimo ta, kag gina-enjoy ta. Arain na sa tinaiya, sa kahintangan na ang pagpakamaayos ang Diyos mabaton ta. Ikatatlo, ang tao nga malipayon wala na napungko upod sa mga tampalasan. Kadalong, no? Or ang another term sa tampalasan, mga malaupon or mayubito lang suyaan ng tao, scoffer. Nan, no? Amini, ang tatlo kabutang na ginakalikawan sa aton, especially sa mga anak sa Diyos, para ang kalipay, pagkamalipayon mong aton. No? Ang laygay, ilalahon ta kung sino ginang di inhalin, di napakanto, anong source na, no? Ang kasalanan, kilalahon ta, kung hindi tayo mag-tinier dira, kung hindi kita mag-fellowship, hindi tayo pagtagaan sa chance na ma-influensyahan kita sa mga mayubiton, mga suyaan, na kung ito nagasunod, kung ito nagpakamataro, suyaan kanina. Ang hindi na, So, mostly mong gali, ang sala nag-aumpisa sa pagpamati. Paglakat, kagpagpupod. So, sino ang ginapamatian mo? Ano ang ginapamatian mo? Ano ang ginalaktan mo? No? Kag, sino ang mga kaugdanan mo? Importante, ginaugdan mo. Kinahanglan magbantay kita sa aton ginapaminsar. Kag, ginakantuan. Amugali, inidiri ang dapat na itong gintandaan. Dari sa verse 1. Ang tao nga pulahan, no, wala lang nagtalagpat sa iya kamuhi, kundi ginakilala niya ang mga muta nga pasugtan niya, updan niya, kag pahindian niya, o kung ikawan niya. Kabay pa sa sini nga aga, may natunan kita sa sini nga pagpamalandong, kabay pa ang Diyos gid magpakamaayo sa aton nga sa katagipusoon. Ikawan natin ining mga butang para kita may natuntuon na malipayo. At ayun na natin ang verse 2 sa sunod, no? Natin na pag-inog danay. Magpangamuyo kita, Ginoo, buligi ka kami. Buligi kami nga malikawan ang malain kag mangin malapit sa imo. Itanong Ginoo sa among mga tagsa kakabuhi, tagsa katagipusoon ang imo presensya. Agud magbunga ang among mga kabuhi para sa imo kahimayaan. Subungan ng Ginoo, padayon kami nagpangamuyo sa fundraising projects sa FBC, bisan pa sang 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela. Nagdayon kami sa imo sa imo katutong, sa imo provision. Kag bisan pa Lord, padayon kami nagpangamuyo para sa continued skill, strength and safety for the technical staff as they renovate and paint the station buildings. Bisan pa ang app 98.7 DYFM, DYFRFM, life-changing Cebu. Padayon kami Ginoo pangamuyo sa imo pagdiya, sa pagpili sa intakto contractor sa pag-oversee ng structural reinforcement and repair sa broadcast tower. Bisan pa sa sampuang gagawin mo, ang 1116 DXAS Community Radio. We pray for financial doors to open. Saan pa ang sufficient funds, Lord, na makapurchase sa operations vehicle. We pray for the acquisition sa sinaginoong salakyan para mangin malapad kag malabo ang malamutan sa ministry. Bisan pa Lord ang FEBC mobile apps. We pray for the increased listener na nag-engage sa maramo pagid ng mga katauhan na mag-download sa mobile apps ang 702DZAS, the New J app 98.7 and 98.7DZFM. We are praying for the special ministries and support teams just like some FRR radio. First radio response, we pray sa training na pagpatigay nun na sinigatuin. Bisan pa, we pray for the provisions of emergency response kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines. Ang Papuri Ministry Ginoo, we praise you for the upcoming ministry partnership, and we pray for continued strength, of strengthening of church partnership, and for new opportunities to share the gospel through music. Praying for your guidance, Lord, and provision. Samtang nag-prepara sa upcoming Papuri concert and events na iniginoo magpadayon expand sa Papuri ministry through streaming platforms. Ang shortwave broadcast SBX, Lord, pray for continued provision. Samtang nag-matutong na paggamit sa shortwave broadcast alongside evolving digital technologies. Bisan pa Ginoo ang kusog kag protection and safety over the station and its staff. Even ang engineering IT, Lord, DXT, we pray for wisdom and collaboration in system upgrades, equipment maintenance, and the 702DZAS transmitter project, corporate communications and resource development, CCRD. We pray for guidance and creativity in upcoming events, fundraising activities, and donor engaging efforts, including the FEBC care team na sa diin, Lord, bigilar na nag-connect with ministry through phone calls. We pray naman for the GCAS concern to be resolved. Even Lord, our Philippines, we are praying for Albay, nga ang samtang ang mayong volcano, kadayon ginoong nag-increase ang volcanic activity, kag severe thunderstorms affecting the province. We pray for your protection, Lord, over FEBC Bicol transmitter and technical facilities, especially after the transmitter tower was struck by the lightning, as well as for the safe, stable power restoration and the safety of everyone in the community. Kada pray man kami na protection ng Ginoo ang mga communities dira malapit sa mayon volcano. Paalam, ihatag mo sa government authorities kag sa mga emergency responders. Kabay pa nga ang kalinong kag ang pagkahanda para sa mga residente kung kinanglan sila i-evacuate. We pray even sa Department of Foreign Affairs na nag-file sa diplomatic protest against China. Kabay pa, Lord, ang dispute na nagkatabo nila masulban between Chinese and Filipinos. We pray sa demand sa Philippines sa pag-remove sa content saying it has bilateral relations and goes beyond legitimate political discourse. So the issue is linked on the 10th anniversary of the 2016 South China Sea arbitral ruling, which China continues to reject. We pray even for the ongoing impeachment process or proceedings ng katabo sa Senate. Kagkabay pa, Lord, ang kamatuuran, ang justice ng ibabaw. We pray for Middle East and USA. Ang US, Lord, nag-himok naman sa another wave of airstrikes against Iran military gadgets. Nagapangatake naman sila, Ginoo, dira sa Iran military base, even ang Iran ang balos man. Kag ini nagdala sa katalagman, kag awat naman Ginoo sa travel dira sa Strait of Hormuz, tigliwat ng mga saka ang mga presyosong gatong. We pray na ang imo continued presence, Lord, kag ang continued exchange of strikes, hindi na Ginoo magdugang pa sa kahadlok, kag magresulta sa malapad na konflikto, kag magdala sa mga casualty sa Iran, sa US, kag sa kabilugan sa Middle East. We pray for smoke na nagalakta subong sa Canadian wildfires. Lord, nag-efekto na ini sa US Midwest and even Northeast. Nagdalas ang hazardous air quality na nag-retain sa health sa mga katawhan. Dira, Ginoo. Kabay pa nga, ang mga opisyales makaangkol sa kaalam, kag ang mga katawhan magsunod sa panugyan sa mga officials na magpabilin lang sa ila tagsaka panimalay. Lord, ang hindi nga mga sitwasyon atanan sa inyo pag-control. Pabalong kami Ginoong ara kagid kag magatamog sinitanan. Gani ginatugyan namin ini sa inyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat, salamat gid sa inyo pagpakig-upod sa atong mga kauturan, kaabyanan, tagpalamati, Facebook friends. Kagabay pa, Diyos gid magpakamayo sa aton. Ako is Pastor Nick Gomez sa Alice Clay, gira sa Sumag. Kagabay pang Diyos maghatag sa aton sa alam, kalipay, kag protection sa adlaw-adlaw. Happy Sunday! God bless!
1: Time right now is exactly 5 o'clock.

nag-aalad sila sa ila first fruits offering. Amo ina ang una nga ginatawag naton dira produkto sang ila nga patubas. Naghatag sila sa pagpasalamat kag naghatag sila sa pagtuo. Pasalamat sa maayo nga panubason kag may pagtuo sila nga ang ila nga ani mangin matinad. Kaya nga man, isa ka pungpong ang ginatag nila sa Diyos, pero isa ka tabungos ang ibalik sang Diyos sa ila. Anong ba silang sina? Si Kristo isa lang ang nabanhaw. Pinasay ang pagkabanhaw ni Kristo. Madamo sa mga katawan nga nabanhaw antes pa kay Kristo, si Lazaro. Sa daan niya kadipan, may ara man. Pero ito nga pagkabanhaw, hindi tuya. Katulad sa pagkabanhaw ni Kristo Isus, si Kristo Isus yung nabanhaw, glorified body siya. Ang hambal sa Biblia sa ton, siya naguna, first fruits, kita amaga dason sa ikaduwa nga pagkari sang aton Ginoo si Kristo. Ikatatlo diri, kag ano ang ginhambal sa sininga din nalang sa kasulatan sa aton, nga ako gid makakita sa akon kagulingon, kag ang akon kagulingon, nga mga mata, magatanaw kag indi subo nga dumuluong ang akon tripusoon nagakapunaw sa sulod nakon. Anong butsilingon sini? Nakita ni Job ang aton Ginoo. Kag sa pagkita niya sa aton Ginoo, hindi katulad sa isa kadumuluong stranger. Anong butsilingon sini? Bakit anay sila sa Ginoo, hindi katulad sa isa ka pagkitanay sa dumuluong? Mga bakit na dumuluong, ti wala sila relasyon. Nagkitanay silang lang sila. Kag ano ang makita nato, Andrea? Nagkitanay sila bilang isa kasuod nga abyan. Tungod sa relasyon nila. Ang maling katahom diri nga makita naton sa pulong sang ato niya Ginoo. May isa diri ka dinalan sa kasulatan nga makita naton sa 1 John chapter 3 verse 2 katahom sang ginhambal ni Juan para sa aton. Beloved, now we are the sons of God, mga anak na kita sa Diyos, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ang hambal diri ni Juan sa aton, mga kauturan, mga inigugma ko, wala gid kita kahibalo kung ano ang aton nga kahimtangan. Kung mangin ano kita, apang isa lang kabutang ang aton na patod, nga sa tiun nga magpahayag siya. Mangin kaangay kita niya, resurrected body, glorified body, kag ano ginambal niya sa aton dira, kay makita ta siya subong nga siya gid. Katahom sina nga kamatuoran, nga sa diin, magkitanay kita sa Diyos, sa sina nga tiun, sa sina nga duog, kagimpiton niya ang tanan-tanan nga yara nga ginhatag kag subong man ginsaad niya sa imo kag sa akon. Amo niya kon aton niya lang tahon sa kay Job ginatakpan niya ang ini nga pagpayag niya. Ang akon tagipusoon, versikulo 27, nagakapunaw sa sulod nakon. Nga amo sini, this particular passage speaks of his anticipation that in the near future, the Lord will reveal to him fully the identity of his Redeemer, the nature of his resurrection, and the assurance of his reunion, because that is his ultimate vindication. Amo ining tion nga pakamaturungon siya sang Diyos sa atubangan niya kag sa atubangan sang mga katawan. Naibaluan naton nga wala iya nakahibalo si Job nga amo ining katabo sa iya nga pangabuhi. Matarong man siya pero nag-abot ang dako nga karalataan kag wala sa mahangpan sang iya nga mga abyan kag insikway siya sang mga katawan sang iya mismo nga syudad. Apang sa sininga tion, amo ini ang iapaglaom. The Lord will perfect that which concerneth Him. Kag tungod sini, amo

0: ini ang aton giri ngandom. Ayhan, madamo sa mabutang hindi ginatan maintindihan. Apang isa lang kabutang ang ginatudlo man sa pulong sa ginoo sa aton. Sa mga butang nga maintindihan aton, aton ina nga kaptan sa ligan kaglauman. Kay ina nga butang, amo ina ang makapalig-on sang aton nga pagtuo. Katulad sa kay Hob, madamo sa butang hindi niya maintindihan, buron. Pero naibaluan niya na sa pila kaadlaw, ang Ginoo magabulig sa iya. Amo man ina sa aton tagsa-tagsa kapangakabuhi. Makapalayon kita sa pagpangabuhi sa sinikalutan nga wala sing kausayan. Kaya nga man, may paglaom kita. Kayara kita sa kay Kristo Jesus. Tungod na bato naton siya bilang aton na manluwas. Sa madaso naman ni broadcast, inianyo abiyan alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Mayo nga aga, Senyor Bel, niya pray nag-upo gid sa aton sa pagpamalado sa pulo sa Ginoo kada Domingo sa aga. Kag gilatam niya gid naton ang mga kauturan naton sa isla sang Gimaras, ilabi na gid sa Suklaran. Sa aton nga mga kauturan dira nga padayo lang gid sa pagpanalagad sa Ginoo. Pagsubong man sa mga kauturan naton diri sa siyudad sang Kamangkaran, ilabi na gid nga naga ginuwal ang palibot tungod sa pagsilibrar sa ginatawag nga kabuganaan from Udyakan change to kabuganaan. Ang aton mga muyo nga kabay pang ang ginuwalang gid magatipig magaprotektar sa tunga sang silibrasyon nga kabay pang ang alas sa Ginoo magpasilugan gyapo sa mga kanaka niya. Palayo na nato ang pagtuon naton sa aton nga ginapamalalungan diri sa Psalm 46:1-10. In times like this, trust in Christ in times of crisis. Na may isang quotation nga nato na last Sunday, when there's a crisis, that's where Christ is. So isa yung nakadako nga pagpaligon sa aton nga kung may mga kabudlayan kita, da nato makita nga si Kristo nagapabatsyagid kag nagapaybalogi sa aton nga handa siya kag upod siya sa aton yung mga kalisod. So natulan naton nga analiga Domingo nga Christ is our refuge and strength. Siya ang aton nga dalaganan, siya ang aton nga protector, kaya siya ang matuod ang abiyan nga nga handa sa pagbulig sa aton ilabi na gid sa tiyon sang kalisod. He is our refuge and he is our strength. So kung magabot yan yung mga pagtilaw sa aton, mga kabulayan, just run to Christ, no? Ang masubuda mo sa mga Kristuanon nga kabalo na gid kaya nakatuon sa pulo sa Ginoo, pero magabot ang mga itarita sila kabuhin. nagakatipaslong pa kag nagapalayo pa sa Ginoo. Pero dili nato nakita gana sa puan nga the more nga nagapalayo ka sa Ginoo, the more nga ginasakitan mo lang imong kaugalingon. But ari sa kada ko nga challenge sa aton. Since he is our refuge and our strength, so magabot yan yung mga kabulayan sa aton, just run to Christ before running to any human solutions. Kaya siya lang ang makasara makabulig sa aton. Kaya nga kamaturan, Christ is our peace in the middle of chaos. Kailo siya linda sa Psalm chapter 46 verse 4-7. Gin shift niya. From roaring waters to a peaceful river. Kaya siya linda sa verse 4. Siya sa verse 4. May suba nga nagahatag sang kalipay sa sunod sa Diyos. Ang balaan niya puluyan sa labing matangas nga Diyos. Ang Diyos nagapuyo sa sininga syudad. Gani hindi ini malaglag, timprano pa mag-aabot ang Dios sa pagbulig sa sininga syudad. Nagaginual ang mga nasyon, nagatayog ang mga ginarian. Sa singgit sa Dios, dumatunaw sa kahadlok ang mga tao sa kalibutan. Okay? Sa verse 2 dito, nagambang hindi kita magkahadlok, isa pa magkalatayog, oh, kanagari nagumba. Arili sa verse 4 to verse 6, gin-shift, no? Halin sa nagari nagumba ng mga tubig, oh? Kag nagakatayog ng mga bukid, no? Earthquake and tsunami na turn into from roaring waters to a peaceful river. Okay? So gindeklara din sa Ginoo labi na gid sa verse 5, no? That God is in the midst of her. Ang Diyos ara sa tunga, no? Sa sininga syudad. That is why she shall not be moved. So butilingon, ang aton nga kabakod is not based on our circumstances, but based on God's presence. Kasi sinda sa verse 6, ang mga nation may rage, no? Kingdoms may crumble, economies, ato mga economies may collapse, but God remains sovereign. Okay? So, dako ining encouragement sa atin. I know nga, sa gilatubang naton nga mga sitwasyon, sometimes nagahuna-una kita nga daw kabudlay, kaya daw hindi natakabangon. Pero huna-una alang ika dunduma ang Diyos naton. Kaangay sa panahon ni Martin Luther, sa taon sa mga grabe nga persecution kay tungkol sa iya nga stand, no? Kay demonitor ang reformation, no? Nasulat niya ang isa ka hymn nga nagatuwag A Mighty Fortress Is Our God. He understood that the safest place is not where there are no problems. It is where God is present, no? Kay samtang ari kita sa kalibutan diri, aragi na yung mga kagamong aray na mga kabulayan. Manambal ni Jesus Lord once again to remind us sa iya mga disciples, in the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So, He is our peace in the middle of
chaos. Kaya noong kanami noong ambay, the promises sa verse 5, God is in the midst of her. Therefore, she shall not be moved. Kaya kanami pagin sa verse 7, the Lord Almighty is with us. Not only He is in our midst, but also He is with us. The God of Jacob is our fortress. So, peace is not the absence of trouble. Peace is where the presence of Christ is. So when Jesus calmed the storm, He first calmed the hearts of His disciples. So dun dumagi natin, kanami, the Almighty God, the Lord Almighty is with us. He is the God of Jacob. He is our fortress. And this God is the same God na ginaalagad man natin sa sininga panahon. Okay? So utod, ara ka bala subong sa kagamo, ara ka bala subong sa kabudlayan, tugyan lang sa Ginoo kay He is our peace. Siya ang karinong naton in the midst of chaos. Sa kalibutan niya, ara na gina, dinagilan naton niya man, no? Manigar. No? Ginakurdam kita, ginakulbaan kita. Pramarin ka namin, once nga gintugyan tang aton kabuhi, kaya surrender tatanan, bugos sa Ginoo, may ara sa ginatahatag sa aton sing karinong sa tunga sa mga kabudlayan o sa tunga sa mga kahadlok nga gina batsyag nato na ginatubang natin. So, maling ikadwa nga kamaturan nga magapahagan-hagan ka magapabakon sa atong mga balatsyag that He is our peace in the middle of chaos. And lastly, Christ calls us to be still and trust Him. Verse 8 to verse 10. That is why, alam ba niya, dali. It's an invitation. No? Sinya, dali. Tanawa ang mga binuhatan sa Ginoo, ang makatilingala nga mga butang nga yaginhimo sa kalibutan. Ginpauntat niya ang mga inaway hasta sa pinakamalayo nga parte sa kalibutan. Ginapamali niya ang mga pana nga mga bangkaw, kag mga bangkaw, kag ginatutdan ang mga taming. Nagsiling siya, untata na ninyo ang pag-inaway. Kag kilala ninyo nga ako nga Dios, kamo nga mga nasyon sa bilog nga kalibutan magadayaw. Sakon. So, una nga, bayada, come and see what the Lord has done. Palapit, no? Tanawabla kung anong nahimo sa Ginoo sa atin. Siya nagapauntat sa gira. Siya nagabali sa mga pana. Okay? Lalo makita ang kagamhanan sa Ginoo. That is why siya sa verse 10, be still and know that I am God. The psalm ends with one of the greatest invitation. Be still. Unagid, come and see. Tanawa. Karimbala, tanawa. Kung anong naimo sa Ginoo. And that, maghahatag sa imo sang kalinong. Be still and know that I am God. Be still means to stop striving. Release your anxiety and surrender control to God. Siya lang bahala. Ang problema sa aton kay ang mga butang hindi natin makontrolar, do gusto natin kontrolahon pa. Pabudayan kita. May mga bagay nga makontrol natin, duhin mo natin. Pero mga butang, ayas ang Ginoo niya, nga para sa iya nga siya lang makakontrol ito, giyanta siya. That's why muna, you need to stop striving. Release your anxiety and surrender control to God. Okay? So, often our greatest struggle during a crisis is not the crisis itself, but our desire to control what only God can control. See? Ang mga problema natin. Kaya gusto natin kontrolon ang tanan. Ilabi na gina mga butang ang Diyos lang yung makakontrol. Gusto pa natin kontrolon daw Diyos man kita. So, utod ko na aray kasi nga agang grabe struggle. Upang una-una, ah, pamangkot ako ringon mo na nag-struggle ka. Kaya base yung mga butang na gina-struggle mo, iyan na nasang Ginoo niya. Itugyan sa iya. Be still. No? Stop striving. Release your anxiety, your worry. And surrender control to God. So God reminds us that He is still sovereign, He is still faithful, and above all, He is still on His throne. And He will be exalted among the nations. So even when we cannot understand His ways, we can trust His character. So dirigin pakita ni Jesus Christ, He demonstrated this perfectly. Ininga bagay when He was there hanging on the cross. Sa pagtanaw sa kalibutan, sa pagtanaw ni Satan, sabi niya, perdihan na si Jesus Christ, kaya napatayan na ang manuluwas sa cross ng Kalbaryo. Darkness covered the land. Hope seemed gone. Yet,
through the greatest crisis in history, God accomplished humanity's greatest salvation. Ang kamatayon galing ni Jesus Christ kaysa pagtanaw ni Satan nga abiyad daog na siya, amo tong greatest crisis in history, but that is God's accomplished humanity's greatest salvation. Amo na galing pamaagi sa Ginoo nga ma-accomplish ang dako nga kaluwasan nga maangkon sang tao. Nga through the death of the Lord Jesus Christ on the cross, salvation was fulfilled, completed. So the resurrection reminds us that God can bring victory out of what seems like defeat. Amo na nga sa pagtanaw sa kalibutan ang Kristyanismo, ang mga Kristiyano, pagtanaw na mga bango, mga masilin nato nga mga lumang makaluluoy nga mga tao. Sa pagtanaw sa kalibutan, but sa pagtanaw sa Ginoo, kita mo ang mga pinakamadinalagon, no? Nga mga tao sa bilog nga kalibutan, no? Kay ini nagaremay sa aton nga mo na pagtanaw ni Satan kaysa mga religious leader that time nga abi nila kinapatay nila si Jesus Christ, daog na sila. Pero ang kamatayan ng Jesus Christ, it accomplished humanity's greatest salvation. It can bring victory out of what seems like defeat. So instead of asking why is this happening to me, ang aton ay pamangkot gali sa Ginoo, what are you teaching me, Lord? Kung nag-abot sa aton ang mga kabudlayan, ang aton pamangkot, Lord, anong gusto mo itudlo sa akon sa sining mga sitwasyon? Or how can I trust you more? Paano tayo ikaw masaligan? Or how can I glorify you through this situation? Ang muna dapat gali aton attitude. Hindi kaya siya, Lord, nga ano man yung ako man yung imo yung gintagaan sinisang mga pagtilawan? Nga ako gid, damo pa na iban. Hindi kaya matutom. Ako yung nga matutom. No. Ang dapat natin gali nga pangamuyo sa Ginoo kay pamangkot siya, Lord, what are you teaching me? How can I trust you? How can I glorify you through this difficult situation? So, utod, dugan mo natin. Every generation faces its own crisis. Some, ang iban, gilatubang mga financial uncertainty. Ang iban, nagabato, nagapakigaway sa balatian. Ang iban, kasubo, disappointment. Ang iban, may kahadlok sa palabutan, old age. Ang iban, ng mga ka-struggle, loss of loved ones. Dili sa Psalm 46, gives us one unchanging message. Well, nasi pagbago ng mensahe pa. Alin sa una, nasa subong. Ano mensahe dili? God is our refuge, our strength, our peace, and God is our hope. Because of the Lord Jesus Christ, we do not face life's crisis alone. So whatever storm you are experiencing today, Christ invites you to place your complete trust in Him. And when everything around us shakes, our Savior remains unshaken. So therefore, we can declare with all confidence sa atong tagipusoan, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. So, utod, amrin ako nga deklarasyon dili sa mga psalmist. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob, the God of Abraham, the God of Isaac is our refuge. And the same God, our God today, that He is our strength, our refuge, our peace in the midst of chaos, and He calls us to be still and calm sa panahon ngayara kita sa kabulayan. And He promises masyagin magabuling sa atin. So I hope nga ini nga mensahe nakatay sin challenge mo. Kakunari ka sining aga nakabati sining nga pulong hindi aksidente. Kakumula ka pa nakabaton kay Jesus Christ. Way mo pasan na siguro ngay mo Dios kag personal wa sa sining aga batuna siya. Inursuli mo nga sala kag tugyan imo kabuhi sa iya kay sa gina mga sala sa pagbulig sa aton sa anumang mga kabulayan nga ginatubang nato sa adlaw nga tanan. Padayon nato naman ini sa dasong ni Domingo. Ininyo lagad si Pastor Lemil Juarez ang Kuloso Church ang ginugid magpakamayo sa aton tanan.

Sabay nga ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipuson. Basi, malipat ka. Only one life till soon be past. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngang kapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Ang ikaduha nga libro sang Kronika. Chapter 29. Ang paghari ni Hezekiah sa Juda. Nagaedad si Hezekiah sang 25 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar kag naghari siya sa sulod sang 29 katuig. Ang iya iloy amo si Abiya nga anak ni Zacarias. Maayo ang ginhimo ni Hezekiah sa panulok sang Ginoo, pareho sa ginhimo sang iya katigulangan nga si David. Sang nahauna nga bulan sang nahauna nga tuig, sang iya paghari, ginpabuksan niya liwat ang mga puwertahan sang templo sang Ginoo, kag ginpakay-o ini. Ginpatawag niya ang mga pari, kag ang mga leveta, kag ginpatipon sa ugsaran, sa east sang templo. Nagsiling siya sa ila, "Pamatiin ninyo ako, kamo nga mga kaliwat ni Levi. Magpakatinlo kamo subong, kag tinloi man ninyo ang templo sang Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan. Kuhaan ninyo sa templo ang tanan nga butang nga ginakabig nga mahigko. Indi matutom ang aton mga katigulangan. Malain ang ilaginhimo sa panulok sang Ginoo nga aton Dios, kag ginsikway nila siya. Gintalikda nila ang templo nga ginaistaran sang Ginoo, kag nagbiya sila sa iya. Ginsirad-an nila ang mga puwertahan sa balkon sang templo, kag ginpamatay ang mga suga. Wala sila magsunog sang insenso ukon maghalad sang mga halad nga ginasunog sa templo para sa Dios sang Israel. Gani, nangakig ang Ginoo sa Juda kag Jerusalem. Kag tungod sa iya nga silot sa aton, ginkangidlisan, ginkangilaran, kagininsulto kita sang mga tawo pariho sang inyo nakita subong. Nagkalamatay ang aton mga katigulangan sa inaway, kaginpangbihag ang aton mga asawa kag mga kabataan. Pero karon, disidido ako nga maghimo sang kasugtanan sa Ginoo, ang Dios sang Israel, para madula ang iya puwerte nga kaakig sa aton. Gani mga pinalangga ko, indi na kamo magpatumbaya. Kamo ang ginpili sang Ginoo sa pagtindog sa iya presensya, sa pag-alagad, kag sa paghalad. Gani, nagsugod dayon sa pag-ubra ini nga mga leveta. Sa pamilya ni Kohat, si Mahat nga anak ni Amasai, kag si Joel nga anak ni Azaria. Sa pamilya ni Merari, si Kish nga anak ni Abdi, kag si Azareya nga anak ni Jehalelel. Sa pamilya ni Gershon, si Joa nga anak ni Zima, kag si Eden nga anak ni Joa. Sa mga kaliwat ni Elizaphan, si Shemri, kag si Jiel. Sa mga kaliwat ni Asaph, si Zacarias, kag si Matanea. Sa mga kaliwat ni Heman, si Jehiel, kag si Shemi. Sa mga kaliwat ni Jeduton, si Shemaya, kag si Uziel. Gintipo nila ang ila kapariho nga mga leveta, kag nagpakatinlo sila. Dayon, gintinloan nila ang templo sang Ginoo, suno sa ginmando sang hari. Ginsunod nila ang ginsiling sang Ginoo. Nagsulod ang mga pari sa templo sa pagtinlo sini. Ginpagwa nila sa ugsaran sang templo, ang tanan nga ila nakita nga kagamitan nga ginakabig nga mahigko. Dayon, gindala ini sa mga leveta, sa Kidron nga ililigan sang tubig. Nagsugod sila sa pagtinlo sang templo sa nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan. Kag sang ikawalo nga adlaw, nakaabot sila sa balkon sang templo. Ginpadayo nila ang pagtinlo sang templo sa sulod pagid sang walo ka adlaw. Kag natapos nila ini sang ika-16 nga adlaw sang amo nga bulan. Pagkatapos, nagkadto sila kay Haring Hezekiah kag nagsiling, "Natinloan na namon ang bilog na templo sang Ginoo, pati ang halaran sang halad nga ginasunog, kag ang tanan nga kagamitan sini, kag ang lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios, kag ang tanan man nga kagamitan sini. Nabalik man namon ang tanan nga kagamitan nga ginkuha ni Haring Ahaz tungod sa iya pagluib sa Dios. Gintinloan namon ini kag handa na nga gamiton. Ara na inisubong sa atubangan sang halaran sang Ginoo. Aga pa sang masunod nga adlaw, gintipo ni Haring Hezekiah ang mga opisyal sang syudad kag nagkadto sila sa templo sang Ginoo. Nagdala sila sang pito ka turo nga baka, pito ka gulang nga karnero nga lalaki, pito ka bataon nga karnero nga lalaki, kag pito ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo para sa ila ginharian sa templo kag sa katawhan sang Juda. Ginsugo ni Haring Hezekiah ang mga pari nga mga kaliwat ni Aaron sa paghalad sang sina nga mga halad sa halaran sang Ginoo. Gani ginihaw sang mga pari ang mga turo nga baka kag ginwisik ang dugo sini sa halaran. Sunod ang mga gulang nga karnero kag ginwisik manila ang dugo sini sa halaran. Dayon ang mga bataon nga karnero kag ginwisik man ang dugo sini sa halaran. Ang mga kanding nga halad sa pagpakatinlo gindala nila sa hari kag sa komunidad. Kag gintungtong nila ang ila mga kamot sa mga kanding. Dayon ginihaw sang mga pari ang mga kanding kag ginbubo ang dugo sini sa halaran bilang halad sa pagpakatinlo para matinloan ang sala sang tanan nga Israelinhon. Kay nagsugo ang hari nga maghalad sang mga halad nga ginasunog kag mga halad sa pagpakatinlo para sa tanan nga Israelinhon. Dayon nagbutang si Hezekiah sang mga leveta sa templo sang Ginoo nga may mga cymbals, mga arpa, kag mga lira. Inisuno man sa mando sang Ginoo kay Haring David, paagi kay God nga propeta ni David, kag kay propeta Nathan. Nagplastar ang mga leveta nga may mga instrumento ni Haring David, kag ang mga pari nga may mga trumpeta. Dayon nagmando si Hezekiah nga ihalad sa halaran ang mga halad nga ginasunog. Kagsamtang nagahalad, nagakanta ang mga tawo sa Ginoo, nga ginatukaran sa mga trompeta, kag iban pa nga mga instrumento ni Haring David sang Israel. Ang bilog nga komunidad nagsimba sa Ginoo, samtang nagakanta ang mga manugkanta, kag nagatrompeta ang mga manugtrompeta, hasta natapos ang tanan nga halad nga ginasunog. Pagkatapos ang mga halad, nagluhod si Haring Hezekiah kag ang tanan nga kaupod niya kag nagsimba sa Ginoo. Nagsugo si Haring Hezekiah kag ang iya mga opisyal sa mga leveta sa pagdayaw sa Ginoo paagi sa mga kanta nga ginhimo ni Haring David kag ni Asaph nga propeta. Gani nagkanta sila sang mga kanta sang pagdayaw nga may kalipay samtang nagaluhod sila sa pagsimba sa Dios. Dayon nagsiling si Hezekiah, "Karon nga nahalad na ninyo ang inyo kaugalingon sa Ginoo, magdala kamo sang mga halad. Lakip na ang mga halad sa pagpasalamat sa templo sang Ginoo." Gani, nagdala ang komunidad sang sininga mga halad sa templo sang Ginoo, kag ang iban kabubuton nga naghalad sang mga halad nga ginasunog. Ang kadamuon sang mga halad nga ginasunog nga gindala sang komunidad, 70 katuro nga baka, 100 kagulang nga karnero nga lalaki, kag 200 kabataon nga karnero nga lalaki. Nagdalaman sila sang iban pa nga mga halad nga 600 katuro nga baka, kag 3,000 kakarnero kag kanding. Pero kulang ang mga pari nga mag-ihaw sining tanan nga sapat. Gani nagbulig sa ila ang ila mga kadugo nga mga leveta hasta nga nagdamo ang mga pari nga nagpakatinlo sang ila kaugalingon para magbulig kag hasta natapos ang among obra. Kay mas matutom pa ang mga leveta sa pagpakatinlo sang ila kaugalingon sang sa mga pari. Madamo gid ang mga halad nga ginasunog, pati mga tambok sa mga sapat nga halad para sa maayong nga relasyon. Kag mga halad nga ilimnon nga ginahalad upod sa mga halad nga ginasunog. Sa sini nga paagi, nabalik liwat ang mga buluhaton sa templo sang Ginoo. Nagkalipay gid si Hezekiah kag ang mga tawo tungod nga sa bulig sang Dios na himo nila initanan nga madali lang.
1: Habang ang Panginoong Hesus at ang kaning mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay hindi sa pagtulog. sa palagay niyo ba talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuin, at minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
2: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10, talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5, talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Yesus yala ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasagdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag saan ka matuuran. Yari ang kubos ninyo maalagad.
1: Good morning, brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Kamusta ka mo dira? I hope nga maayo lang no, ang aton mga sitwasyon sa sini nga kaagahon. Nilagad sa Ginoo, Pastor Joel P. Carnahy Jr., one of the associate of Bacolod Evangelical Church for the youth or for the youth department. So this morning, I would like to invite you to please be with me. Magpamalandog kita sa pulog sa Ginoo. I would like to share this book from the book of Matthew chapter 5 verse 7 and in the book of Micah chapter 6 verse 8. So in the book of Matthew chapter 5 verse 7 says, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." And in Micah chapter 6 verse 8, He has shown you O mortal, what is good, and what does the Lord requires of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. May the good Lord bless upon the reading of His holy word. Katis kita magpadayon, magpangamuhi kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, salamat sa sining nga kagahon nga ginhatag nimo sa amon nga kami makapamalandog sa imong mga pulong kag ang imong pagpakamaayo, pagkigupod, pagtugot, Ginoong ang ining pagpamalandong makalambot yed sa among tagsa-tagsa ng mga kaugalingon, pamayuha ang tagsa-tagsa nga manugpalamati sa sining kahanginan, and also bless those who are coming to join this worship celebration reflection of God. So bless your servant and every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Saliwat mayong aga, kag-welcome no, sa sining istasyon, sa sining pagpamlandong sa kahanginan, pulong sa Ginoo. Kamusta ka mo dira? And I hope na maayo lang gid no, ang aton nga mga sitwasyon. Would like to share this story. One afternoon, Maya was helping her grandmother no, sa pag-clean sa ilang living room. So while nga nagpaninlo sila, no? She accidentally knocked over a beautiful porcelain vase. So naglaptagid no ang ining porcelain vase. Maya expected her grandmother to be angry. With tears in her eyes, he admitted, "I'm sorry, I don't mean to break it." So ang iyang grandmother nagtulok no sa sininga vase kag nagkala buka gid and gently smiled. "The vase was special," she said, "but you are more important than any possession. Thank you for telling the truth." So Maya grandmother gave her a hug and helped her clean up the pieces. Maya felt released and grateful. So she learned that mercy is not ignoring mistake but responding with forgiveness. So remember, brothers and sisters, mercy means showing compassion and forgiveness even when someone has made a mistake. So amuna no ang papel naman sa atong kabuhi ang natawag nga pagpatawad sa mga tawo nga nakasala sa aton. And this Sunday, I'd like to share this topic, the purpose of life. And one of the purpose of our life as people of God to show mercy or showing mercy. So mercy consists of treating people better than they deserve from us. Example, no, sa maluluyo nga klase, no, you forgive those people, no, nga kumbaga hindi man tani deserve nga patawaron. So mercy, compassion or forgiving shown towards someone who it is within one's power to punish or harm. So the Bible says about mercy, Scripture frequently mention the mercy of God provides forgiveness for the sin we committed if we are willing to repent. Nobody is perfect, and He knows we have all fallen short of His glory. So ang Ginoo nagahatag sang iya nga kaluoy sa aton nga tawo kung nagapangayo kita sang pagpasaylo sa iya. So the word mercy, compassion for the miserable people. So on our text found in the Gospel of Matthew, the account of Jesus' sermon on the mount, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ubulahan ang mga maluluyon kay kaluuyan sila sa Dios. This is a reminder to us, no, nga ang tawo nga maluluyon, siya ginakaluuyan sa Ginoo. So if we try to read in the Beatitudes of Jesus, no, in verses 3 to 6, bulahan ang may mga kinahanglanon or may mga kakulangan. But mention dira no sa verse 7 to 10, bulahan diri ang may mga maayo nga magawi or kapasidad no sa ilang kabuhi. Speak about the good virtues of the person. So let us focus on one of the virtue mentioned, the word mercy. So once again, the purpose of life, of our life, is to show mercy. Mercy should be our core value and purpose. So this is one thing to remember, no, sa sining pagpamalandong, nga ang kaluoy isa sa aton nga mga core value kag purpose na sang aton nga kabuhi. In the first place, God shows us His loving mercy through giving His only Son, Jesus Christ. No? Therefore, He offered us first His mercy. He teaches us His mercy. He demonstrated His mercy by forgiving us, even though, no? Even though we don't deserve it. So, remember, brothers and sisters, we are all expected. Pwede ginpatawag kita sa Ginoo nga bisan hindi kita ang ayan nga patawaron. And as response upon this, no, we are expected to be merciful to other people. In the Sermon of the Mount of Jesus, Jesus knew that people are not merciful. Balana na yan sa Ginoo, no? Bisan man sa atong generasyon, no, may mga instance sa atong kabuhi nga kabulay sa atong maghatag sing kaluoy. So, dapat maging maluluyon kita ng mga Kristohanon. I remember when I was in the Ministry of Source on Wheel, no? May nagahimo kami, nagakanda kami sa evangelistic crusade sa kakalain nga part, no, sa Negros. May isa sa amon nga member, no? Nga grabe siya maghatag sing kaluoy, grabe siya maghatag sing attention, no, sa mga tao nga may mga kinahanglanon, labi na may nagapangayo or na nagapalapit sa among nga grupo. So lain, no, lain ang iya nga levels ang iya nga pag-entertain kag pagbatyag, no, sang kaluoy kag paghatag sang bulig. And sometimes we judge na ano ni siya man, no, but in our group we admire his compassion and mercy to those in need. So we should remind ourselves, no, now ang one of our purpose kag amo man diri no sa Bacolod Evangelical Church, ang mission and vision to care or empowering the poor and needy. So we should be merciful to those who need, no, sang atong tagsa-tagsa ng mga bulig. Kag diri man sa Bacolod Evangelical Church, one of our ministries, common ministry naton, we give comfort and prayers to the very family. Mercy should be in the heart of Christian. Ang aton pagka-Kristuhano, not only in the membership of this church, in our church, in our local church, but our religion or our faith in Jesus Christ. So also, ara man sa aton tagsa-tagsa ng mga pagpangabuhi. No? We care, we pity, we compassion, we do charity and forgiveness. This should be in our daily Christian life because this is once again the purpose of our life. But sometimes, no, we forget what the will of God. Isa sang tinutuyo sang kabuhi, no, isa sang tinutuyo sang kabuhi ta
2: nga gintagaan kita sang Ginoo sa sining kabuhi para maging maluluyo no sa iban. So we should be part of the mission of God. We need to live a merciful life. Let us extend help to others based on our capacity. And possible, it go beyond. So second, to remember, God shows His mercy by sacrificing. So God demonstrates His mercy by sacrifices. God shows His mercy by sacrificing His only Son, Jesus, for the humanity sin. So God's mercy shows through His gift. Amon ano ang iyabugto nga na, who died so that the believers could have eternal life. So, speaking of mercy or kaluoy, God is the author of this because God is the author of Adam and Eve. No? Mercy is already part of the emotion or feeling of human being like us. So, tanan kita may kaluoy, tanan kita kaagi, batyag sang kaluoy. And God is the author or designer of our emotion. Pero sa liwat mo, lain-lain ang level na ton sa nga tawag nga kaluoy. May tao nga grabe, gid magbatcheck sa kaluoy, no? Humo ka tama ang 3%. Kag may ara man medyo tiga, no? Pusong ba to sa nga tawag nga pagbatcheck sa kaluoy? Because of sin, remember, because of the rebellion of man, we can easily deny mercy. No, nga budlayan kita maghatag sa kaluoy because ang sala man kisa, no? Hindi man kisa, hindi isang sala sa yung tao. That's why we are easily denied the mercy because we are too selfish and prideful. In Malachi chapter 6 verse 8, He has shown you, O mortal, what is good and what does the Lord require of you. You act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Kasi St. Paul man, na nagambal siya kay Titus, sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Not because nga matarong kita, no, nami kita mo nang agin kaluyan kita sa Ginoo. But wala dira ano na sandig, but because amulang ginaya nung may maluluyon lang gin nga gawi ang ato nga Ginoo. So our salvation is not by our works. This is because of the mercy of God. Gin kaluuyan lang kita sa Ginoo nga may kaluwasan no, sa aton mga sala. Salamat lang gid no sa Ginoo nga ang Ginoo may kaluoy siya. Kay kung wala siya sing kaluoy sa aton, hindi inaton mabaton ang ginatawag nga pagpatawad kag ang kaluwasan. So God is merciful, but how about us? Wala na ta question dira, no? wala na ta sang duda pa sa sang kaluoy sa Ginoo. But the question is, we people of God, we Christians, no, kamusta ang aton pagkamaluluyon? In our nature, we curse others, we curse the criminals. Ang Ginoong Dios naghatag man sang iyang kaluoy sa aton bisan makasasala kita. But we should clear this matter, no? Ang Ginoo wala nagakundinar sa mga makasasala. Pero ang Ginoo akig sa ginatuwag nga sala. Wala niya mang ginajudge, hindi mang gitamo na kad hindi ka judgmental ang Ginoo sa tao. Pero kung ang tao grabe na gid ang pagpakasala, no? Wala ginakundinar sa Ginoo ang ginabuhat naton nga sala. Wala nagatugot ang Ginoo sa sala sa piyak nga may maluluyon siya no sa mga makasasala. Base bago magsulod sa aton yung mga huna-huna at ipuso niya, okay lang magpakasala kahit maluluyon man ang Diyos. Remember, God will not hindi magkondinar no ang Ginoo sa mga sala nato nga ginahimo. In the end, those nga ginkaluuyan sang Diyos sang Ginoo nga mga makasasala kag wala nagbag-o, they still receive the consequence or the punishment of God. In Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. This is another thing God did for us. Mambalgin nato nga hindi kita tanan deserving sa kamatayon o ginpangimatyan sa Ginoo. Sinugid bala kita, no? Sinugid bala kita para panginmatian sa ato nga Ginoo. We are unfaithful to God, no? We are disobedient to God. We are selfish and prideful. Amo kita sina, we are all undeserving and we deserve, no? We deserve death. We deserve punishment. Remember this, God is so merciful to us sinners, no? Maluluyan Ginoo sa imo kag sa ako. Remember ang kaluoy sa Ginoo gin pakita niya paagi sa kamatayon niya sa cross. Because no one is able or no one but can save our soul. Only the power of God. So remember in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So this is another extreme work of God for our sake, you know, for your sake. Mercy is freely given, not in exchange or condition, but out of condition or unconditional. This is the nature of God, speaking of merciful. So God show His mercy by sacrifices. So sa katapusan diri, katatlo na itong point, be merciful to obtain mercy of God. So once again, be merciful to obtain the mercy of God. Mga utod sa Ginoo, may mga sitwasyon, no, sa atong kabuhi nga wala kita nagabulig kay mismo, o wala kita nagahatag sing kaluoy, no, kay tungod kita kinanglan ta man sang kaluoy, kinanglan ta kaluoyan, kinanglan ta man buligan. For us, showing mercy is spending or releasing money. We release effort or time, we spend time. But let us remember what the Lord Jesus Christ said in His Sermon on the Mount. Bulahan ang tao nga gakaluoy kay siya kaluoyan man sang Ginoo. So there is no problem with showing mercy to others. There is no problem with releasing mercy and extending help to others. Remember, for our God will show us mercy. No, ang Diyos mo mismo ang maghatag sa imo, mag-obtain sa imo sang kaluoy. Kagabay ang kaluoy sa Diyos, no? Mag-extend man sa iban. So, hindi kita mag-unta at maghatag sang kaluoy sa iban. Kaya ang kaluoy sa Ginoo ang mag-kantuman sa imo. Kumaga kita, no? Makulbaan kita ya kung ang atong kabuhi hindi na maluluyon sa iban. Hindi kita magpangduha-duha, no, sa paghimo sang kaluoy sa iban nga tao, kay ang Dios nato nga maluluyon, hindi man magduha-duha, no, sa paghatag sang iya kaluoy sa aton. So what is the challenge? Maging mapinadayunon kita sa paghimo sang kaluoy sa iban nga tao, kaya amo ini ang tinutuyo sang Dios, no, sa aton kabuhi. Because there is a promise, He will obtain mercy for those merciful. So remember in the parable of the unmerciful servant, no, in Matthew chapter 18 verse 35, gin patawad sang isa ka master, isang master ang iyang sulugoon dira nung nakautang o may sala sa iya. Kagti, no, no? Grabe ang kalipay sa sinang servant. Pero ang inang servant, sa pagwa niya, no, nasugatan niya ang iyang fellow servant nga may utang man sa iyang gamay lang. Bogin papriso niya gidin eh. Kagdira, no, naakig ang ining master. So remember, wala nagapatawad ang Ginoo sa aton kung wala man kita naghatag sing pagpatawad sa iban nga tao. So if we want mercy from others, especially from God, no, sino bala sa aton gusto sang kaluoy sa Ginoo, then we should take care to be merciful to others. Some people wonder why God show much remarkable mercy to King David, especially in the terrible ways in which he seen, no, grabe man ang pagpasala ni Haring David, pero grabe gin kaluoyan siya gyapon sa Ginoo. One reason God gave him such mercy was because David was notably merciful to King Saul. Grabe man ang iya mga pagtawad, no, ang iya pagkaluoy mandra, no, sa King Saul. And on several occasions, was kind to a very unworthy soul. In David, the merciful obtained mercy. So ang tungod nga grabe man ang kaluoy nga ginhatag ni Haring David no sa kay King Saul, ginkaluuyan man siya sang Ginoo. So brothers and sisters, this message of beatitude or blessing to us today, no? Para mabaton naton ang blessing sang Ginoo. Mabaton naton ang grasya sang Ginoo, ang kaluoy sang Ginoo, pagpatawad sang Ginoo. Kabay nga sa aton kabuhi, no? Sa imo kabuhi, maging maluluyon ikaw klase nga Kristiyano, no? Anak sang Dios. Maluluyon ikaw, no? Sa tubangan sang Dios, kag maluluyon ikaw sa tubangan sang iban nga tao. We are merciful to our family, to our friends, to our community, and to all people. So have a merciful Sunday, brothers and sisters in the Lord. Let us pray. Lord, thank you so much for reminding our hearts, oh God, to be merciful. And to be merciful, that is the purpose of our life. That is your will also in our life. So Holy Spirit, continue to empower us, continue to lead us, and always remind us to be merciful. Labi na sa tion nga yara kami sa mga challenges sa amon kabuhi, sa kagarot sa amon nga mga kabuhi, may mga pagsulay sa amon kabuhi, gabay nga maging maluluyon kami kag sa may mga kinahanglanon, nagakinahanglan nga tao, O Dios. Ayon ikaw nga magatandog sa amon tagipusoon, nga maging mapinuslanon kami sa iba nga tao, that we can extend care, prayer, and even help, Lord, and compassion and mercy to them so that nga mahimunan ang ilang nga mga kinahanglanon. So continue to empower your people today, nga ang imo gahom Ginoo amo makadihon sa amon nga kabuhi nga maging maluluyon. Kani tinabalik namon ang pagpasalamat, pagdayaw sa imo nga ngalan, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
0: Sang kamatuoran, kinasaktak sang Bacolod Evangelical Church. Kabay, may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining programa. Iwag sang kamatuoran.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Isa ka mainit ka bang panamyaw sa imo abyan alin sa Convention Baptist Bible College. Ini ang inyo alagad, Pastor Ivan Mars Cabillete. Kagupo naman kita sa sining aga sa pagpamalandong sang pulong sang Diyos, pulong na nagahatag sang kapawa sa aton ng mga kabuhi. Luyag ko anay magpasalamat sa imo abyan, sa imo padayon ng pagsakdag sa sining programa, bisan pa sa imo ng pagpangamuyo, kag sa aton nga mga kapastoran nga naga-tune in sa sining aga, kabay nga Ginoo magpakamayo sa inyo, kag kabay nga ang himaya sa Dios makita ang gid sa aton nga mga kabuhi. Abiyan luya kuman nga magpasalamat sa imo padayon nga pangamuyo para sa Convention Baptist Bible College, sa tanan aton nga mga sponsors, donors, mga kasibahanan nga naga-support sa aton Bible School. Kabay nga Ginoo magpakamayo sa inyo, kag nagapasalamat kin ako halin sa akon tagipuson sa inyong padayon nga pag-support sa ministry sa CBBC. Kabay nga aton partnership, padayon nga magalambo para sa kaymayaan sa nga aton buhi kag makagagahom nga Diyos. Abiyan ang aton nga pagpamalandong sa sinengaga na base sa Nehemiah chapter 5 verse 14 to 19. Nehemiah chapter 5 verse 14 to 19 kag pagabasaon ko ini, nagasiling, moreover, from the time that I was appointed to be their governor in the land of Judah, from the 20th year to the 32nd year of Artaxerxes the king, 12 years, neither I nor my brothers ate the food allowance of the governor. The former governors who were before me laid heavy burdens on the people and took from them for their daily ration 40 shekels of silver. Even their servants lorded it over to the people, but I did not do so because of the fear of the Lord. I also persevered in the work on this wall, and we acquired no land. And all my servants were gathered there for the work. Moreover, there were at my table 150 men, Jews and officials, besides those who came to us from the nations that were around us. Now that what was prepared at my expense for each day was one ox and six sheep and birds, and every day, 10 days, all kinds of wine in abundance. Yet for all this, I did not demand the food allowance of the governor, because the service was too heavy on these people. Remember for my good, O God, all that I have done for these people. Amo ini ang pulong sang Dios nga aton pagapamalandungan, mga kauturan, kabay nga ang Ginoo magahatag sin kaalam sa aton, kag magpakamaayo sa aton nga pagpamalandong sini. Ang topiko sa aton nga pagtuon o kung pagpamalandong sa sini nga aga, nagsiling, the heart of a godly leader, ang tagipuson sang Diyosnon nga leader. Isa sa mga greatest need sang aton henerasyon subong is not simply more leaders, kundi ang aton nga need is more of better leaders. Kaya kung diin man kita magtulog, masapuan aton mga kauturan, ang ginatawag naton leadership crisis. May leadership crisis sa aton panggobyerno, may mga politiko nga nagpromesa sa aton sa madamo, pero wala man sa nga intensyon nga i-fulfill ini nga mga promesa. May makita kita nga mga business executives nga kung sa diin ang ila lamang kaugalingon ng ila nga ginatulok, ang ila nga ginapamanggaranon, apang ang ila nga mga empleyado padayon nga nag-struggle sa ilang mga pagpangabuhi. Even mamiwitness man natin bisan pa sa mga religious sectors, madamo kita sa nakita ang mga religious leaders kung sa diin imbis nga faithfulness ang ila nga pag-atupagon, ila
amo ang pagseek sang fortune bisan pa ang pagkilala sa ilang mga kaugalingon. Bisan pa sa sulod sa panimalay, may mga naobserbahan kita ng mga ginikanan kung sa diin wala na nila ginahimo ang ila katungdanan sa ila ng mga membro sa panimalay. Ang problema natun sa sini ng mga panahon, mga kauturan, hindi amo ang shortage of leaders. Madamo kita sa mga leaders. Pero ang problema natin, amo ang shortage sa ginatawag natin nga godly leaders o kung Diyos nun nga mga leaders. Kabaluman kita nga ang nasyon o kung ang kaimtangan sa isa ka pungsod, sa isa ka community, sa pa sa isa ka panimalay, nasandig sa sahi sang leader nga naga dumala sinidiri. Siling ni John C. Maxwell, "Everything rises and falls on leadership." Buot silingon sini, kung ang isa ka leader nagalid nga may integrity, ang iyang nga panimalay naga-flourish, ang iyang nga simbahan naga-grow, ang mga community nga ginalid niya naga-prosper, bisan pa ang pungsod naga-bakod kung ang leader may integridad. Pero kung ang isa ka leader, ang iya mga kaugalingon, ang iya ginapinsar, of course, ang tanan nga mga katawhan nga under sa iya nga leadership, wala asing ibang nga experience hon kundi amo ang pag-suffer o kon piot sa pagpangabuhi. Mga kauturan, we need godly leaders today. Kagsasining aga, magatuon kita sa kabuhi ni Nehemiah. Masapuan naton sa aton ng pagtuon nga ang kaimtangan sa mga katawhan during the time ni Nehemiah, hindi manami, they were suffering. Ang mga manggaranon, ilang ginabusaran ang mga pigado, ang mga pamilya, madamo sa ila ang nadula o kung nawadaan sa mga duta. Ang ilang mga kahilwayan, bisan pa ang ilang mga kabataan, ila ini nga nadula o kung nawadaan, likuha sa ila tungod sa mga kautangan. Kag si Prophet Nehemiah, nakita niya ini nga kahimtangan, nakita niya ini ang mga injustisya, kaging confront niya ini nga kahimtangan nga may kaisog sa iya nga tagipusoon. Kag makita naton in verse 14 asa sa 19 that Nehemiah is a different kind of leader nga kung sa diin masiling kita, this is the kind of leader that we need today. He did something that is so remarkable kung sa diin makatuon kita sa sini nga istorya. Makita naton diri nga si Nehemiah instead of highlighting sang iya nga mga naalabot sa iyang kabuhi, iya ni dirigin pakita ang iya nga tagipusoon instead. Kadiri masapuan naton sa nasiling ko na si Nehemiah, he lead this nation in a different way and he lead this nation sa isa ka masiling naton Diyos nun nga paagi sa pag-lead o kung pagdumala. Kag masapuan natong diri nga ang iya nga leadership, he was not driven by personal ambition, but it was driven by the fear of God. Kag diri masapuan natong ang mga madamo, ang mga pagtulunan, ang sa diin magamit kin naton sa aton mga pagmangabuhi. Bisan pa sa aton pagpili sa aton mga leaders sa masunod ng mga eleksyon, sa leaders sa aton ng mga komunidad, sa aton mga organisasyon, kag sa iban pa. Bilang isa ka pastor, we need also to learn from Nehemiah on how we should lead our church. Bilang government official, perhaps makatuon makita si di sa leadership ni Nehemiah. Bilang mga manunudlo, employer, parent, bisan pa ang unong imo nga posisyon o kung ang imo nga mga ministry o kung ang imo nga sitwasyon bilang leader, makatuon kita si Nehemiah sa kabuhi ni Nehemiah. May tatlo ka bagay ako diri o kung mga tatlo ka mga lessons diri, mga kauturan
Ako sa din na ma-discover naton kagluyag ko nga i-share sa inyo mga karakteristik ini sang isa ka godly nga leader. Tatlo mga kauturan. Ang una sinidiri masapuan naton sa istorya ako sa kabuhi ni Maya nga ang godly leader is a kind of leader that puts people before personal privileges. Ginauna niya ang mga katawhan sang sa unahon niya ang iyang mga personal mga pribilehiyo. Nehemiah diri nagsulat, "Moreover, from the time that I was appointed to be their governor, neither I nor my brothers ate the governor's provision." Bilang governor, mga kauturan, entitled si Nehemiah sa pagbaton sang iyang food allowance. Entitled siya sa pagbaton sang sweldo. Entitled siya sang financial support halin sa mga katawhan. But no one or nothing ang ginkuwa ni Nehemiah. Kagunkuwaon man gid ni Nehemiah ini nga mga pribilehiyo niya, no one would have criticized him tungod iya ini nga kinamatarong kag pribilehiyo. Pero masapuan nato ni diri mga kauturan that instead of getting all these privileges, this entitlement, wala niya iniginimo nga because the people were already struggling kag nakita niya ini ang kahimtangan sa mga katauhan. So instead of enriching sang iya kaugalingon, instead of increasing the burden of the people, ginpamag-an niya ini. Instead of taking from them, siya amo paya naghatag sa mga katawhan halin sa iya nga bulsa. That is servant leadership, mga kauturan. Instead of thinking of himself, he think of the people. Kag si Nehemiah laing gid siya sa mga previous nga governor nga nag-lead sa mga katawhan sang Diyos sa tuanay. Nga mga previous nga mga governors, they used the people to enrich themselves. They used the institution to enrich themselves. Si Nehemiah, gingamit niya ang iya position sa pag-bless sa mga katawhan. Ginpakaon niya ang mga katawhan, ginatipan niya ang iya mga katawhan gamit ang iya nga mga position, possessions even sa iyang position. This is a world of difference. Lain iya gid si Nehemiah during that time. Mga kauturan, amo ini ang klase sang leadership nga kinahanglan natun sa sini nga mga panahon. Leadership is never more powerful than the person who is willing to sacrifice. Kaya mo ini ang ipakita ni Nehemiah. Mo ini ang example man nga ginpakita bisan pa sa aton Ginoo si Kristo Jesus. And so sa aton nga mga leaders, sa aton nga mga kapastoran nga naga-lead sa aton nga mga simbahanan, mga naga-lead sa aton mga institutions, naga-lead sa aton pungsod, sa aton nga mga banwa, syudad, kabay nga ini mangin serving nga pagtulunan sa aton. Ang aton nga mga posisyon, hindi ini oportunidad, agud nga magpamanggaranon sa aton nga mga kaugalingon, pero dumduman naton ini sa grado nga gintugyan sa aton Ginoo sa aton. Ano man ang mga pribilehiyo nga ginhatag sa aton, hindi naton ini pag-abusaran. Pinsaron naton pirmi ang kaayuhan sa aton nga mga pumuluyo, hindi ang aton kaugalingon una. Unahon naton ang mga pagpakamaayo para sa mga katawhan, hindi ang aton ng mga kaugalingon. Unaon nato ng pagprotektar sa mga nagakinanglanon, ang pagprovide sa ilang mga kinanglanon. Unaon nato ng pagpromote sa justisya, ang pagserve sa mga katawhan, hindi ang pagpamanggaranon sa aton ng mga kaugalingon. So sa mga church leaders nato diri, kabay nga makatuon kita sa ehemplo ni Nehemiah sa sini
aton nga pagpamalandong. Ang kay duha mga kauturan nga characteristics sa ginatawag naton godly leader, hindi lamang leader nga nagauna sang kinahanglanon sang iyang mga katawhan, kundi ang leader nga godly mo ang may kahadlok sa Dios. He fears God more than people. Kung makita nato ini sa Nehemiah chapter 5 verse 15. Diri gin explain ni Nehemiah ang iyang motivation kun nga nahimo niya ini sa mga katawhan, kun nga ang amo ini siya nga klase sang leader, ginauna niya ang iyang mga constituents, ginauna niya ang kinanglanon sang iyang mga katawhan, hindi ang iya kaugalingon. Kagamuhin niya ang kahadlok niya sa Dios. Nahadlok siya sa Dios, mga kauturan. Grabe ang iyang pagtaha sa Dios. Grabe ang iyang pagtuo sa Dios. Kagini ang motivation, ang unod sang tagipusoon ni Nehemiah ang nag-change sang iyang perspective sa pagpangalagad. Tungod sini, he was not controlled by his own personal nga mga interest. He was not even controlled sa mga katauhan. Wala siya na hadlok sa mga tao, hadlok siya sa Diyos. So kung ano man ang opinion sa mga tao, it doesn't matter to him. What matters to him is what God would do to him if he disobeys God. He was not driven even by politics. And he was not motivated by wealth. Nagpangalagad siya, hindi because sa mga pagpakamaayo kung hindi tungod sa mangga. Kundi he was driven by fear of God. Nahadlok siya sa Diyos. And the fear of God is not being afraid of God. It is living every day with awareness na ang Diyos nakaibalo sa aton mga ginahimo sa adlaw-adlaw nga tanan. Utod, wala kita sing may nago o kumatago sa Diyos. No one else is watching us. Maybe no one else sees what we're doing, but God knows and sees what we're doing. Mga kauturan, dundumon naton nga ang integridad nagatubo ini kung may kahadlok kita sa Dios sa aton nga mga kabuhi. Integrity grows where the fear of God lives in our heart. Siguro mo ini ang mag-explain kung sa diin makita nato may mga katauhan, may mga leaders nga udaw wala naging integridad. Perhaps, wasi wala sila na hadlok sa Dios. Mga kauturan, sa aton nga mga leaders, ang isa kapungsod will not be transformed by stricter laws. Madamo na kita sing layi agin himo. But history would show that corruption, exploitation, bisan pa ang opresyon na gapadayon, even under very strong legal systems. Tungod, ang tagipusoon sa aton nga mga leaders, wala sing kahadlok sa Dios. Still corrupt ang unod sang tagipusoon. Pero the fear of God is the strongest restraint against those who abuse the power. Nagapati ako nga kung ikaw abyan may kahadlok sa Dios, nahadlok ikaw sa paghimo sang hindi maayo. Pero kung ikaw wala kahadlok sa Dios, ang tanan nga hindi maayo, imo gid mahimo. So mga kauturan, kung ikaw padayon nga nagahimo sing maayo para sa imong katawhan tungod sang kahadlok nimo sa Dios, well, padayuno naton ina. Padayuno naton nga patubuhon ang kaadlok sa Dios, agud padayon kita nga makahimo sing maayo sa aton nga mga kauturan. Ikatatlo mga kauturan nga karakter sang isa ka godly leader, amo nga ginauna niya ang approval sang Dios above human praise. A godly leader seeks God's approval above human praise.
Amo ini ang siling ni Nehemiah sa iya concluding prayer. Siling niya, remember me, O God, for good. Remember me, O God, for good. Manotis natin diri kung si din siya nag-address ang iya nga pagpangamuyo. Wala siya nag-address sa mga people. Wala siya nagsiling, dumdumanin niyo ako, naginihimo, dumdumanin niyo ako, mga kauturan, mga katawhan. Wala. Siling niya, dumduma ako, O Diyos. He addressed God. He did not campaign for the people's applause. He simply desired the approval of God. Madamo subong sa mga katawhan, mga leaders, na kung sa diin, ila ginspend ang ila bugos na pagpangalaga trying to impress others, trying to win the approval of people, trying to win the applause of the people. Madamo kita siniayan sa kilala. Kung sa diin, ang gusto nila nga dayawon sila sa tao, pero wala sila nag-seek sa approval sa Diyos. Mga kauturan, kung politics is measured by success, by popularity, mo naton ang kalangitan nag-measure sa success by faithfulness in God. Ayan, may mga kilala kita nga mo siniyang ilaya nga gusto. Ne? Kadayawon sila sa tao. For human praise above God's approval. Pero hindi ini mo ang makita natin sa kabuhi ni Nehemiah. He seek God's approval above human praise. Ano ang buod silingon sini sa aton mga kautura? Kabayan nga aton ng mga government leaders na nagpamati sa siningation. Kabay nga aton nga isik hindi ya ang political popularity. Tungod ang popular o kung political popularity nagabago ini every election. Sa nguna popular ka, subong hindi ka na popular, pirdi ka na. Pero ang integridad mga kauturan, it never goes out of style. It never goes out of style. It never changes. Kabay nga, padayo kita, nagapagabuhi, nagalid nga may integrity. Kaya ang aton greatest legacy, mga kauturan, bilang mga alagad sa Diyos, bilang mga public servant, is not the number of terms that we serve, but the number of lives na nagbago, nag-improve tungod sa aton ng pagpangalagad. Malipatan sa mga katawan ang aton mga ginahambal, pero ang aton nga honest nga leadership, hindi ini madula sa tagipusoon sa mga tao. Kita mga church leaders, dumdumon naton ang faithfulness sa Ginoo. Amo ini ang nagamatter. Amo ini ang labing importante. Wala man ayan sing tao nga naga-applause sa ato, nagapalakpak sa aton mga ginahimo. Pero kung faithful kita sa Diyos, for sure ang Diyos mag-approve sa aton. Kag sa ulihi, kung kita nag-atubang na sa iya, siya mag-asiling sa aton. Good, well done, the good and faithful servant. Padayon kita ang mga Kristohanon sa paghimo sa maayo, bisan pa wala sinag-recognize sa aton. So, kung ang importante sa aton na mo ang recognition, kag-approval sa Diyos. Mga kauturan, even when no one noticed, dumduma that God notice and sees everything that we do. So, ang isa ka godly leader, mga kauturan, wala niya, nagrapaminsa kung palakpakan siya sa tao o hindi, ang iya lang ginapangayo, ang palakpakan siya sa Diyos sa iya na ginahimo. Amo maningin himo ni Kristo Isus sa tuwanay. Kag mga kauturan, amo ini ang characteristics sa godly leader nga aton matunan sa kabuhi ni Nehemiah. Kagamoy ini ang kinanglanon aton sa aton pungsod, sa aton komunidad, isin pa sa aton mga kasimbahanan kag sa aton nga mga institution. And so as we conclude, remember this truth, leadership is not about position. It is about character. It is about who we are. A character. Kag si Nehemiah nagtudlo sa aton sang tagipusoon sang isa ka godly leader. Kagamuna si Nidiri, among kita dapat magauna sang kinahanglanon
ang kayuhan sang mga pumuluyo instead of seeking first our privileges kagang aton nga mga kaugalingon. Ikaduwa, mga kauturan, dapat kita may kahadlok sa Diyos more than the people. We seek to please God, we seek God's approval, hindi iya ang mga approval sa mga katawhan. Amo ini ang tatlo ka mga importante nga mga pagtulunan nga aton nga makuha sa kabuhi ni Nehemiah. So kabay pa nga aton ini ibutang sa aton tripson. Nga aton ini gamiton nga mangin kapawa sa aton nga mga kabuhi. So abyan, salamat gid sa imong pagpamati. Kabay nga ang Ginoo magpakamayo sa imo upod sa imo bugos nga panimalay. Kagabay nga ang Ginoo padayon nga magahatag sa aton sa mga godly leaders kag bisan pa padayon sa paghimo sa pagpulig sa aton nga kita man mangin godly leader sa aton nga mga katawhan. Again, salamat. Ini ang inyo alagad, Pastor Ivan Mars Cabillete sa Convention Baptist Bible College. Kabay nga Ginoo magpakamayo sa inyo sa Dios ang tanan kadayawan.

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya'y magpapalakas sa ating nakapanglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. At akong si Yahweh ang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong mga katawan. Isaiah 58:11. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Welcome mga abiyan kay mga utod si Ginoo sa atong programa, Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipayid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan, kagabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Dalihawon kitang Diyos sa mga kamaturan sa pulong niya nga ato natunan, kagabay pa nga ining pagtuon magahatag inising dako nga pagiya sa aton kagapagtulunan sa magapadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Badayon nato itong pagtuon sa topic naton about finding God's plan, no? Kagintunan nato rin ang life ni Saul of Tarsus na na-record sa Acts 22:10. Okay? Katahom sang ining text na naging basa nato last time, ang Acts 22:10, nag-remind inisang conversion ni Apostle Paul sa Acts chapter 9, kagsang nasugata niya ang Ginoo siyang kabuhi on his way going to Damascus. To make the long story short, dira ang conversion ni Saul of Tarsus, kag in Island iyang ngalan into Paul, no? Kag amo na ang iyang ginpamangkot sa Ginoo sa makita ta na sa Acts chapter 9 and even a record sa Acts 22:10. Siling liwat sa pulong sa Ginoo, and I said, "What shall I do, Lord?" And the Lord said unto me, "Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do." So again, kabay pa ng Ginoo, magpakamayagid siyang pulong sa aton ini padayunon, kagtapuson ang ini nga topic subong. Sa liwat, ginabase na ito itong pagtuon sa question ni Saul of Tarsus at the very moment of his new birth. What shall I do, Lord? Muna nga namang quote kita last time, ang ining conversion ni Paul o kuni Saul of Tarsus, was it by chance? Ha? That he was suddenly converted on Damascus Road? On the Damascus Road? Or was it according to a divine plan and purpose? Well, nasabata na sang ligad na na-record sa Acts 9:15 that it certainly was according sang plano gid sa Ginoo. Okay? God's plan gid ang conversion ni Apostle Paul. So, what about us? May araman plano ang Ginoo sa aton kabuhi, ha? Sa imo, sa akon, sa aton tanan. If so, paano naton ini mabalaan? Kag ano diri ang involved in finding it sang plano kag gabubuton sa Ginoo sa aton kabuhi? So duha ka butang nakita naton last time, no? Una, nakita naton that the Lord has a definite plan and purpose for the life of every one of his children. Amo na nga may arasing tatlo ka reason sa pagbati sini. It is a reasonable to expect it. It is according to experience kag God's word teaches it. Okay? So amo na ang nakita natin last time. Since sa Ginoo is a God of order and method, kung mag-build kita sa house or designing a dress, we work according to a plan. We work according to a pattern. So mo man ang Ginoo. O makita natin ang plano gid sa Ginoo sa kaboy ni Abraham, sa kay Moses, sa kay David, sa kay Isaiah, kay Jeremiah, even the life of the Apostle Paul. And on the other hand, God's word teaches it. Gintudlo gid ini sa pulong sa Ginoo. That is why ang characteristics sa plano sa Ginoo sa atong kabuhi, nakita nato last time, it is a personal plan. It is a perfect plan. It is a practical plan. Okay? So katahom sa kamatuoran nga nakita naton. So as we proceed, ano pa gid ang makita naton diri? Aring kaduha nga punto, the most important thing in life, therefore, is to discover God's plan and purpose for our life. That's number two, no? Na kamatuoran diri sa pag pangita sang kabubuton kag dinatuyo sa Ginoo sa aton kabuhi. Okay? Hindi lang the Lord has a definite plan and purpose for the life of every one of His children, pero ikaduha, aton man diri masapuan ang the most important thing in life, therefore, is to discover God's plan and purpose for our life. The obvious ba ni ka tama, no? Nagbalikan kita, anay, sa mga basic lang mga pagtuon, anay, no? Sa pag-iya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Isang tuon niya, very simple ini, very basic, pero madamo gyapon mag-isanon hasta subong na hindi sila kabalo mag-discern sa kabubuton sa Ginoo. Na ano man? Ha? Damo gyapon mag-isanon nga hasta subong hindi iya kainsindi sa plano sa Ginoo silang kabuhi. The question gyapon sa Ginoo, gasunggod sa Ginoo, ay na ano man? Masubo, no? Gani, tandaan tayo ni, very simple, very basic, pero grabe nga kamaturan. I hope nga ma-reminan kita, masabdong kita, no? Ma-encourage kita liwat, ma-comfort kita liwat sa pulong sa Ginoo. So again, ha? Since nagsiling ko nga very obvious ini, okay, sa pag-discover kag sa plano sa Ginoo kag ang purpose niya sa atong kabuhi. Pero it is sadly true that some Christians fail to discover God's plan and purpose for their life, and in consequence their whole life is filled with disappointment and defeat, frustration and failure. Ay, kasubogin. Damo, mga Kristiyano na kasubog sila. So, gani, dalo ka to home sa pagbatsag that we are achieving something really worthwhile and to know that we are doing it not for ourselves but in accordance ang kabubuton gid sang Ginoo. Amo na ang aton nga nahandumon sa aton pag-alagad sa Diyos. So every unconverted person is living a self-planned life. Tandaan-tana. Kaangay sa kay soul of Tarsus. Nga until the time sa iyang conversion, makita tayo ang story sa Acts chapter 9. But it is also sadly true that many Christians plan their own lives. Wow, kasabo. Instead nga mag-una kita sa Ginoo, magatugyan sa iya kung isa wala na ulihin ang Ginoo. That is why damo sang frustration sang kabuisan Kristiyano. So we make decisions and choices which afterwards prove to be so wrong. Okay? So again, I hope na ini magatag pagkiya sa aton. So saliwat, there is nothing greater or more comforting than to know we are in the center of God's will. And every one of us, nakabalugit siya na nakamatuoran. So again, I hope ini nga simple nato nga pagtuon sa liwat, makapatadlong sa imong huna-huna, kag prinsipyo sa imong palayon sa pag-alagad sa Ginoo. Number three, okay? Sa liwat, hindi lang nakita nato diri ang the Lord has a definite plan and purpose for the life of every one of His children. Kedua, hindi lang the most important thing in life, therefore, is to discover God's plan and purpose for our life. Ikatatlo, we enter God's plan when we accept and acknowledge Jesus Christ as our Lord and Savior. Di, amo man ang ikatatlo nga makita nato nga kamaturan. Kaangay sa kay Saul of Tarsus. Si Saul entered the plan of God when he submitted to what the Lord told him to do. Na-mention nila sa Acts 9:6. Okay? Makumpare naman na sa verse 8. Alright? And the Lord Jesus revealed himself sa kay Saul. Nga nagsilinggid si Jesus sa iya, I am Jesus. Meaning, that is Savior. No? So, this is not to say that God was not interested in Saul and watching over him prior to his conversion. Alright? Pero it is true to say na si Saul only really entered into the plan of God when he bowed at the feet of Jesus Christ and accepted Him as his Savior and Lord. So, bangon sina, then makita naton ang plano sa Ginoo sa kabuhi ni Paul. Kagingami siya sa Ginoo sa ministry, kagintras sa Ginoo sa iya. Mightily, effectively sa iya na pag-minister dira sa Ginoo. Sa muna atong tandaan, we enter God's plan kung aton batunon si Jesus nga aton nga maluluwas. Okay? Kapat! We go on to discover and we continue in God's plan by a daily submission to Him and to His revealed will. Iwaton ko? We go on to discover and we continue in God's plan by a daily submission to Him and to His revealed will. In other words, ang Ginoo may ara siya sing whole plan sa aton kabuhi. Sa iya tubangan. But He only reveals it a bit at a time. Ang unang nag-remind ang pulong sa Ginoo sa Psalms 37, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him and He will direct your paths. Diba? The steps are of a good man are ordered by the Lord and He delighted in His way. Though he fall, he shall not utterly be cast down, but the Lord upholdeth him in His hand. So muna ang Ginoo. Alright? Nalipat kita sa mga promises sa pulong Jesus na dapat natin i-claim ini sa atong pagkabuhi. So, kabalugi na Ginoo, He knows the end from the beginning. Isaiah 46, 9 and 10. So, if we are to know and to do God's will, it is a complete submission to Him and a strong desire to obey Him. So, ini, masapwa natin ang ini nga kamaturan na may aras ng inquiry diri as to what God's will involves sa aton. Apat kabutang. Number one, communion with Him in prayer. Di mo ginaang aton himuon. Okay? Ikalawa, studying and searching His Word. No, ano ini katahom sa isa ka anak sa Ginoo na kung gusto natin mabalaan ang plano kagabuto sa sino sa ating kabuhi, sa aton nga pagtuon kag pagbasa sa iyang pulong, magatoy-toy ang Ginoo sa aton sina. Okay? So, ginkumanin na sa Ginoo na ang Diyos maghatag sa guidance sa iyang pulong sa aton. So again, kinanglanong din natin na mag-submit kita sa iya. Number three, prompt and questioning obedience. Okay? So God reveals His will as we obey Him. Di ba? He only does it a step at a time. Kaangay sa kabuhi ni Saul of Tarsus. Okay? Before siya gamiton sa Ginoo mightily effectively sa ministry gin-interest sa Ginoo, makita din natin ang step by step sa life ni Apostle Paul. Kaya ang katapusan, complete and implicit trust. Amo ini ang mga butang na kinaglano natin sa mga submit kita sa Ginoo sa iyang kabubuton. Okay? So, salamat sa pulong sa Diyos. Ang plano sa Ginoo sa aton kabuhi is an eternal one. Doon nung katahong sa magbahayag sa pulong rin sa aton, sa pagdiyan niya, sa paghibalo sa kabubuton sa Ginoo. Kabay pa nga hindi tamalipat sa sining simple nga steps nga gintudlo sa pulong sa Ginoo sa pag-discern sa kabubuton sa Diyos. Sa liwat, salamat gid sa inyong pagpamati. Ang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan. Damo nga salamat.